0: Ibang kombinasyon.
1: Mag-inom sang iCare Go.
0: Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: iCare Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kita.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 KK5 News FM. Foro de los Pueblos.
6: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad, palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
6: Ang aton Cebu nga attack na alas 8:05. Mga K5, officially sumulod na si Bagyo Duming sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. So rainy na ni. Ang Biyernes, ang buwasta Sabado ulan. As a matter of fact, kada hapon si ginanaya ulan-ulan sa aton dire. Kay gina enhance ang aton nga habagat. So trangkaso damo kay gina trangkaso subong Kataro, Sipon, Ubo, Hilanat. Kinanglan gid naton ang aton nga mabaskog nga immune system. We cannot afford to get sick. Kay kung magmasakit ka, mas mahal mga K5. So anong himunta? Mighty C. Pabaskugangi mo immune system pagi sa pag-inom sa aton nga Mighty C. Dugangan mo sang D3 bio nga para magbaskog ka magnami ang tulaan mo, ang panit mo do kanami tanawang do hindi ka tigulbam tanawon, maskin tigulbam ka na. Kag ang imo nga DTX 500 mga K5 nga makabuligid sa pag-control sang imo nga blood sugar kag sang imo nga hypertension mga K5. Kontrolado. Amo nang trabaho sang DTX 500. So kung may tatlo kasi na, panawag tas na power trio. So aberman kung nga bagyo da o lain ang chimpo, at least ang imo nga lawas, kondisyon nga kondisyon.
5: Foro de los Pueblos.
6: Diri sa siyudad sang Bacolod, dara kita sa Ernai Street, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas ina siya subong nga hapon, bilog nga adlaw. Pwede ka mag-yapon kay Diraya Monday to Friday. Free si Doc, charge kay Doc. Libre ang konsultasyon sang doktor, gina-charge lang kay Doc Ramil. Si Doc Ramil na igariglan sang doktor. Algo serbisyo publiko lang na sa inyo ni Doc Ramil para nga ang tanan maka-avail man sang free consultation kag ang aton nga mga bulong, mga munyo, mga D3 bio naton, ang aton nga DTX 500, ang aton nga DTX coffee mix, pwede nyo mabakal dira sa aton nga klinika, mga kakaifan.
5: Foro de los Pueblos.
6: Okay, let's go to work. Ladies and gentlemen, balik na kita sa aton nga pagpangalagad subungaga, Mamerlita Malbas, mayong aga lang gidira sa imo. Andre 7, good morning. Sino pa ang ara subong? Nakapwesto ng tanan? Sige, plastar ng tanan si Efren Placido. Nakaplastar naman sa hinubaan si amigo naton na John Eric Rosal. Nakaplastar naman si Major sing una subong Lieutenant Colonel Clifford Batadhay. Nakapwesto naman dira sa Victorias. Kag di natamyaw yaman ang mga Victoriahanon from Major Colonel Clifford Batadhay. Now, let's go to work. Nagalibot ang mata sang K5. May nakita naman ang patrol nga may isa naman kaparti sang dalan, Major Street sa Alihis. Mga K5, nagakadadlog naman ang mga motorista bangod kay ang tubi sang Prime Water, prime suspect naman subong. From the water of Prime Water to the prime suspect sang pagtulubod sang tubi sa aton dalanon.
5: K5 News FM Live Report.
6: Patrol K5 Wilson Villena, good morning.
7: Good morning, K5. Ari kita diri subong no sa dalan Alihis. Diri sa siyudad sa Bacolod, kasi ko makita yung diri subong K5 sa akon sa mga ginatindugan sa karon. Malapad naman kita Derek ang tubig diri no sa ining area.
6: Uy, basta naman kayo ang dalan. Diin naman na Wilson man.
7: Ari kita diri kung diri ka sa likod ko, tumbuan mo ini ang old runway sa aton sa ining airport.
6: Okay.
7: Kaya ko na diri subong mo naman yung dalan sa akon na tubangan naman kita diri pakadto naman ini siya sa Mursa kita diri.
6: Kaya okay.
7: Kapalo ka, duha pa lang ini kabulan, makita Derek ang ini problema.
6: O, okay, duha pa man lang gali kabulan, Wilson, nga nagkagto ka, dapat tuiga lang, anay. Why, Wilson, kasabad, si mo, duha pa lang kabulan, ah.
7: Kakabalo ka, lain naman niya, hindi pa, haluyan, kita Derek, hindi pa aksidente ang ginatunaan, sige kita Derek.
6: Oo.
7: Lain pa rin yung sitwasyon, ako mismo nakasaksigin ko, antes ko mag-live kagina, nakita ko, kaya ko, ano, ang tricycle na may karga ng mga pasahero, kita Derek, malakay, matabok sa mga rektan yung dinadala, no?
6: Uh-huh.
7: May pick-up na tupad. Matapakan yung isang pick-up, kaya Derek, ang tubig, o bumasya ko sa kanan yung mga pasahero sa tricycle. So, basa ang mga pasahero.
6: Matyag ko, Wilson, ang gina-describe mo nga ang pick-up naglabay sa lubak-lubak da, ang tubi nagbasya sa pasahero, suspicyo ko mga 5 minutos pa daw mo ginamadangtan mo. Pwede, Wilson?
7: Yes, sir, Derek.
6: Pwede lain lang nga sa lakya na example mo. Doon puro lang na pick-up, ha?
7: Bakit pick-up kita na naglalakya? Kaya kung auto, ni Goro nga sa lakyan kita, Derek, na maka-shoot.
6: Okay.
7: Oo. Na, ano, kaya makumbo, kaya kita lang dalang, kaya kita, Derek,
6: hindi. Dira gahalin ng tubig, son?
7: Ano, Derek, gahalin kita. Sa
6: tidiin na ba si hindi man na ba si ginaba kwanta lang ng prime water? Ba si hindi man na yan ni prime water?
7: Ngayari, nabigyan po sa Tomas ang dala kay Sir Derek kasi ambal sa mga tao dari iya mali ka prime water ginalit siya kay Sir Derek.
6: Daw ilagi da, suspicyo ko man ah.
7: Ngayari din sa Tomas ang dala kailangan ko
6: oh.
7: Nag-ratay na po sa likod kita Derek ko.
6: Hindi man na pwedeng kuhan, hindi man na pwedeng drainage system kung may pamanang ulan.
7: Ay, hindi kayo
6: nag-re-tinaw
7: niya. Ah, tinaw
6: na
7: yan. Tinaw pa ganyan
6: tubig. Tumaksan ka lang para sa nag-aapot. Ara ka naman. Ginsulit mo naman ang imo nga tagline.
7: Nag-aon mo ni Guru Tito Derek. May ma-inom mo pa din
6: ka sa
7: nag-aon mo.
6: Okay. Diin, daway pa man dalumot? Duwa pa man lang kabulan? Way pa lumot?
7: Galumot ka kita kita Derek.
6: Oh, my
7: God. Galumot siya. Hindi kita mapago ang lumo.
6: Sa atong tagpalamate, eyes to the board, ginaimbitar ta ka mo, ari na ang matasang K5. Alihis Road, diin dapit na Wilson, marker anay be, diin malapit na sa traffic light or malapit na sa isa ka kwandira, sa isa ka patyo.
7: Puro pag ginaet, kita Derek, at tanawa pala ko mag-liso kasi oh. O, kanami na nag-resuri, hindi ko maksidente, kasi hindi maksorte ka lang, kung hindi ka din naupod sa ila.
6: No.
7: Buti kung na hospital ang banatan.
6: Ati, tubanggit patyo. Ati, tubanggit patyo.
7: Kita mo itong aksya kita, Derek.
6: Oo.
7: Perti ka kuso, tubanggit sa patyo, din sa may alihis kita, Derek.
6: Oo. Wilson, Wilson, hindi ka dadapit, hindi ka da, kaya karumadapigan, dito ka lang sa higad, no, ibang naluoy ko sa sapatos mo, bago naman ginlaba, adaw-adaw na ka pang laba ka sapatos mo, pahigad, pahigad.
7: Sumalasala lang hindi kita Derek. Kaya katalong sa hindi kita Derek, ang iyan, ano, katalumon, siguro mga 6 inches. Mga 6 inches kayo sa Derek.
6: Buka dalong ba?
7: Dalong, hindi na kayo sa Derek. Dalong sa nganan. Pwerte ka dalong. Sige, kung motor ka.
6: Atong motor, jutayan lang, jutayan lang. Mamantay, tabi sang masyot. Wilson, mamantay, tapahigad. Aki mamantay, tas ang gasyot. Oh.
7: Sige, para makita mo.
6: Ang agsik. Sige, may palayo. Palayo ka na, palayo ka kay mamantay, tas ang agsik. Mga kakipay, mamantay, tas ang agsik sa dalan. Ari naman ang prime water, prime suspect na inyo naman eh. O, bisiklita, uway.
7: Why? Hindi ko na ba natin tinanay? Hindi, may mga nag-aurong aksidente, tinayo lang kisya ko. Hindi, matamad lang kita, Derek. Buti kung maalang-alang, kasi nga bako sa'yo, kapila din sa dalo. Uy, nga rin yung kami, oh. Uy, kami ito lang dyan.
6: Ang ano?
7: Kung makasayo ka din kita, Derek, nga, no? Baka sa'yo, kasi nga tatuhan, no? Kaya nga wala ka sa'yo, kami po, dito yung laman laban, kasi hindi ka tungo. Kumpirme, kasi nga galapay sa atlaw ka sa sulato, matating dalang kami buho, may hindi. Baka likaw-likaw, papagibig kita, Derek.
6: May interview kita, Derek, kay Five Wilson, nga maka-plastar sang istorya, parte sinang danaw nga ara sa dalan, bangod kay nagatahos ang tubi isang prime suspect?
7: Ari kita, Derek, ari din mismo sa tubang kung salit. Tubang salit, gini, may lagi ka na, maabakwada kita sa lakyan.
6: Wilson, hindi magtabok. Hindi magtabok. Hulat nga may wingban, Wilson. Gagmay na, hindi anay.
7: Malunggay pandisa. Ari, ari, wingban.
6: May wingban. Hulat nga wingban.
7: Saran ako sa Changinay.
6: Oo.
7: Kabalay.
6: Ba? Ang panagbalay mo lumamasyar ka sa bata, sa tao ba?
7: Ay, may kape ka na natin. Bye. Good morning. Dadaan ng... Ano siya na? May ano, alam?
6: Hindi pa hindi pagtawagan nanay hambala tita ay
7: tapos may nag-accident na din ay
6: Okay. Pamangkuton ta siya, abe. Hindi pa ka bala nanay. Tita lang bala. Tita, mayong aga.
7: Si Sir Eric, no?
6: Oo, tita, mayong aga. Oo, okay. Now, dugay na ni di ang kwan, dugay na ni di ang taho sa tubi. Oo, gatanaw kagid. Aba. Oo. Tita, dugay na ni nga nagabubon-bubon ang tubi da? Uy, gra- hala, nakalapak ang silakyan. Dugay na ni, dugay na. Oo, Wilson, da hindi kami mag-intindihan na ikaw ay pamangkot siya kung dugay na ina. Pahambala siya. Okay, pamangkot. Aring pamangkot. Kay sino, ano ni tubi, iya ni isang tamburong o kung iya isang prime water?
3: Prime water na.
6: Paano mo na hambal, mother, nga prime water ini? Ah, okay. Tinga, ang may buho, na di sino nagbuho, sino di isang dalan? Suspicho ko, Wilson. Suspicho ko.
3: Oo,
6: gigantuan. Oo, bawa. May nabatian ka mo or may nakita na ka mo nga na aksidente dere nga dalan?
3: Kalo niya, ang siya wala man, ano lang sabi kung may maagay, kaasin ng patodo, nanikawan na nila kung makita mo kung gabi, corona, alam na kasi na may kumuha.
6: Oo.
3: But ang sinakyan na niya ang mag-agay, makayaman sa mga sa salagan, kaya yung motor lang yung single, amang delikado.
6: May nakita ka mo din nga mga estudyante sing una, kag mga nagalalabay nga nagakabasa ang ilabayo tungod kay gakaagsikan sa tubi?
3: Okay. Kung maglakas na lang kada sa kilit, yung sa piyasa din sa pasyon, na nag-uta sa tubi, kaya kung ako nga magtabo ko, daga palayo ko, daga malapay ka, masikan ka nga maglakas sa downtown.
6: Abaw. Mother, kung may panawagan ka para sa prime water, anong ipanawagan mo? Abi, sample, abi, sample?
3: Makanawagan ako yun nga, dapat magsinanan nila, kag ma-ubranan nila, sir.
6: Okay, okay.
3: Kasi delikado, ganyan na dabok, madako nga, madako, nandi ang buho, sir, mo, dahil ang tubig, sayang, kakaano.
6: Mm-mm. Ini ang tubi nga makita, ay ang buho nga makita, tasubong, bago lang ni nagdako ang tubi, ang tulot ang burong na di, ang bubon-bubon.
3: Kaya wala masyado gagamit ng tubi, damo yung tubi nga nagagawa. Kung nadlaw na, damo gagamit ng tubi, hindi na masyado.
6: Tiway ka mo nagaplano nga kung gabi o kung kaagahon, magpulo pa nag-ob para sa pamunyag.
3: Yan, pero yung motivo mo, ano pa, hindi ko masyado mabatihan.
6: No, no, no. Yan, wala sa radyo. Agadungan sa radyo. O, sige lang. Anyway, kay Five Wilson, so salam pasalamatan ta si Mami dira nga nag-tip sa aton kag nagpa-interview. Thank you, Kid Wilson. Mabalik kita sa buho, Wilson.
3: Thank you, Kid Wilson.
6: Okay, okay.
8: Natabok naman po kay Federic.
6: Oo, oh, oh. Karoon lang, Wilson, huwag pawing ban, hulataan na eh.
8: Pari na ikuan, may color yellow, madudako na sa lakyan.
6: Kung may dako-dako lang, Wilson.
8: Color yellow, madako na sa lakyan.
6: Hindi magtabok kung may tricycle, kay basi, huwag na insurance, no eh.
8: Ay, abang ko daw, mag-alakyan.
6: Palakyan na, palakyan. Wilson, andam, andam, noy. Andam magtabok, andam. Grabe, no? Diba si Vincent? Nag-uwi si Vincent na basa. Basa si Vincent. Magkakakipay, talawan nyo. Ay, kasi...

0: Ma yun lang kay nasugdan sang mata sang K5, maging pang libot ta inino, damo gali problema si kay, si prime suspect gali damo problema.
1: Damo si problema kay Sen Eric kasi gata mo, black one ka damol, asan nyo naan sang damol sa siminto kay Sen Eric, may asfalto pa siya.
0: Siling ni Romar Duran, naghambal din si Romar Duran, nga sir kayo, hula na sang prime suspect ah, kay naagyan nyo na, gapamati, subong ang prime, gapamati ang prime, ay kabay pa, prime, noy, boss, kagtuin nyo na, nakita na sang K5, kagtuin nyo na.
1: Natuwa na lang nila, kaya ang libertad ko, putlan ko sa libertad ko sa loto, kaya nakatuwan
0: kita. Shhh, Wilson, ang ba mo kagahod, pabayi lang bala.
1: Tunga, doon na nila, kita nire, kaya mo sila ko ng kwarta.
0: Kagahod bala si mo, Wilson.
1: Nagdiri man ako na, may inong bala kita nire, kung kasi na, wala ka sa bigyo, para sa dito sa balay. Ma, may baso ka mo naman.
0: Mo hindi noy maluoy ka. Ti ano lumot-lumot gid sa son, galumot-lumot gid.
1: Galumot gid ka sa direkta gray no, ari ang inyo sa gray nga portion no ka gray na.
0: Si Vincent ginawa niya kapalagyo, ikaw yaga palapit, yaga palapit.
1: Kaya ginawa niya nakapanipis, ya ko lang ako magpanipis sa direkta, wala naman niya pagnipis sa lawas.
0: Ara na palapit si Vincent, ug palapit. Nakabatyag sa inyo palapitan ko ah.
1: Eh, oh, ano bala ko ng green kita? Hindi na may mga kuhol pa, may kuhol pa yakin si Eric.
0: Uy!
1: Ano uy! Kuhol?
0: Ha?
1: Dali lang bala. Kuhiton ko. May kuhol.
0: Prime Water! May kuhol na, may kuhol! Dala na lang kamo gata kagabi para nga magluto. Tapos kini dala, no?
1: May kuhol. Lala bala
0: ko. Ay, Janay ka. Wilson, dahil lang ha. Vincent, steady. Pamatsyag ko, correct nga iyan isang Prime Water, kay may ara kurit. So basi kung nagkayo sila din nagligad, wala nila natabunan, nagtahos ang tubo. Why nila matapos guro ni Tabo na muning natabo si Wilson?
1: Mga ko, ayan. Dito yan pa magkuhol. Dila kuhol na kamudri.
0: Ang panawag si na Wilson, kuholing. Kuholing.
1: Ano, ano?
0: Kohol, koholing prime water.
1: Kohol sa buho.
0: Oh, koholing. Kasabad si mo Wilson na.
1: Sige lang ito, Merek, kasi pagbalik ka naman ni Karol Kaluya sa oh. Bakayo, ba ano na nila, ba kayo. Na
0: hindi nila, lang bala pagsagi ka, dali Wilson, total mapam lang na da kabulan.
1: Oh, kayo na nila ito sa Derek Yarba. Bati natin ko kasi ito na ang schedule nila after 3 years kaya kay Koronin kay Koronin.
0: Hindi ah, dasigo na yan sa Prime Water. Dasig na sila ito mag-acto to ah. Dasig na sila ah. Prime, lihog ko anay. Prime, lihog ko one time lang ah. Kasadya man sang life tayo no. Sige Winston ah. Wilson, salamat. Kaya ra, kada nagapangita ka kuhol. Labay na lang kamo sa libertad ni Vincent, kito talaga market report mo na siya. Pangita na kamo to gata kagabi, ka magpulit ni si Estasyon, kay mamahaw ta.
1: Mama. Sponsored by Prime Water. Sponsored by ano ni Prime Water? Prime Water? Prime Water, kito Derek?
0: Waya, prime suspect ah. Ma old school cooking na lang ko, Wilson, ma old school cooking.
1: Sige kito Derek, so mula na yan, sabayan na tayo ka lang inigo ko na kayo na inisahin ng Prime Water. Hopefully, no, in a span of 1 week, siguro
0: ka ba ito makayo,
1: hindi nila
0: kita direct. So, parang, may projection ka na, ha? May perilous forecast ka, ha?
1: Oo, kabay pa. KTN sa ato niya paglipo to, basta mabaya
0: stand by Jong.
1: For 2 days, no, gasunod sila dahil kita direct, eh. So, amo na nandana kita direct, kung ato siling matas ang K5, so nalano naman niya, Teresa, nga alihir sa kita direct, no? Kaya nga balita ka na gulo naman sa inyo sa kalwa, so may PCD criminal detection market. So, punta ito sa patrol, si K5 Vincent Corralde, ina naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon niya balita, si episode publiko, katalinawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nabatian si K5 Wilson Villena ang matasang K5 with K5 Dominic Vincent Corralde si Buas Damlag. So nakita to naman sa lihiso ahay itan may kuhol oh. May kuhol na tan. So duwa naman Prime Water ang ara sa Libertad Lupisaina kag ang alihis at

0: atubangan sang patyo dira sa alihis, may tubi na nga nagadamol naman. So prime water, palihog lang. Pamasyari lang palihog.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balikanta si K5 Jong Versales. Suspense man niya. Si Jong mag-report bala ah. Jong, kamusta ng update? Dugangan tag report ito kay ina mga K5 kay na utod. Ginapatpat na ni Jong eh. Jong patpaton taliwata.
1: K5 News FM live report.
0: Toboso shooting incident or killing. K5 Jong, for your report. Ang pagbabalik ni Jong. Good morning.
2: K5 Eric, yes, dito na kita sa porsyon ng K5 Eric nga nag-abot ining biktima halin nagpakalsang sundan.
0: Nanindahan?
2: Nagpanindahan kay K5 Eric mga alas 8 or alas 7 sang gabi. Once again, ining biktima nakilala ining nga si Juberta Tihada, isa ka amay at at the same time isa ka mapisan nga negosyante kay K5 Eric.
0: Hubin pa man siya galit, Jong?
2: Daw magulang lang sa akon siguro mga 5 or 4 ka tuig kay K5 Eric.
0: But mo si ganun 18 ka 23 siya.
2: Ah, daw amo na o.
0: Muya bang kuba.
2: Okay na. Illustration mo lang raw.
0: Okay na gani.
2: Oh. Hey, karon na.
0: Okay, go.
2: Pag abot sa niya sining biktima kay K5 Eric, igo lang gid siya naka-parking.
0: Uh-huh.
2: Sa ginamaniho nga motor. Ginkwan sa dayon, ginsugata sa dayon sa sining
0: okay.
2: Suspektado bala o kag ginpustakan. Timing gin ara ang 10 years old yung bata ang babae.
0: Uy!
2: Diriman sa ilang agrahi.
0: Saksi, noy?
2: Come again?
0: Saksi ang bata ng 10 anyos?
2: Oo, bala.
0: Uy, naano man na, Jong man. So, dyan ay ka, Jong. So, ang report gali nga, huwag siya ginkuha sa ilang balay, ginhulat sa iya nga mag-abot, kag ginpustakan sa agrahi.
2: Yes, oo.
0: Grabe. Itan video tara bitan.
2: Sang ara pa lang siya sa Banua kay K5 Eric.
0: Mm.
2: Bali ginhulat gid siya kung saan siya magkapauli bala. Kag sang gakuan pa lang siya, gadlagan pa lang according sa mga nakakita ya mga kaingot bala dito sa lugar. Sang nakantuan na tuloy kahapon dito sa nasabit nga area. Medyo ang iya distansya siguro mga pila pa lang ka metros. Halin sa yas ni nga puluyan sang nadiparahan na siya nga ara na siya naga wala nagapadulong. May nagpasalba gani dayon kay K5 Eric mong diri sa may fronting nga bahin sa yas ni nga puluyan. Kita niyo dadang sa video nga dumayara inang karsada kag dason.
0: Tanang video ta bita nang video ta. Tiway gid siyang may nagpatunda sa iya nga hindi ka magpuli no hindi ka magpuli kay Jobert di magpuli kay may mga tao na diway gid siyang may nagpatunda sa iya.
2: Amo nang ginausisa subong sa PNP kay K5 Eric kay man ang puluyan sining biktima kundi may tiangge may
0: bidyokihan
2: may bilyaran
0: may lamawan pa gani
2: amo nang nagapawander subong sa aton sining imbestigador kun nga sadto nga mga tinion ang daily routine sang inabalang iya nga mga kaingod dira sa ila sining nga lugar sa tungo ka daw wala gid may maski isa nga nagkadto dito agud nga maghampang sang billiard or mabakal abi sa iya ga changi kag daw ka kwan daw kalinong ka kay Eric
0: tiway gid siyang may nakakwan nga hindi kada nga magkadto or ginambalan siya nga daw may ting mga tao draga standby sa changi way gid siyang bisan asawa ya way nagambal nga to hindi lang alang ka dito kag doklain siyang prestada niya.
2: Why gid ya gani kabaloy ya sa Waki Fabric nga sa gwa gali sa ila puluyan may mga armado na nga nagastandby kay si Mrs. Siabe sa tunga tinion daw nagakuan nagapamilo sang ila bala nga nilabhan
0: ti why gid siya may nakahiya hambal nga mga kaingod kiti hambal mo bago lang puro man long arms ang dala nila.
2: Do, wala gid bala ka kay Fabric kay wala gid siya natingnan hindi magrekta wala gid may maski isa bala nga nagkusang loob kay Fabric nga magpabalo sa iya nga may ara nagahukmong sa iya sini puluyan sa gwa sa ila balay
0: kay ang balita mo kay nanga na armas puro lagba mo tanawan yung mga ka K5 tanawan yung blang lugar nga kuha ni K5 Jong Versales. Medyo ligwin to ng balay niya, pero may mga kaingod. Tiway gid siya may nakahutik nga hindi ka na magpalagpuli. Kaya may mga armado diho.
2: Wala gid bala kag ang kalabanan nga rason kahapon sina nga mga inuras abi sila ara naman sa ilang kuan sa ilang sulod balay
0: kay nagsa bagay TV, no alas 8
2: ang iba na nagapanyapon kag ang
0: iban guro ka kuhitay man eh
2: oo ano
0: gakuhitay Hindi ka kuhintay sila blakas niya makakuan na tama tanaw na tasan TV. Tapos na.
2: Hindi na ang pinirito nga ugada.
0: Hindi, hindi. Ang tapos na na eh. Ang kuhintay nila niya, ikaw naman, niyang ano, niyang hulugasan ba to? Amo na na eh. Alas 8 sa gabi, meaning ang tao, Jong.
2: Tapos na panyapon.
0: Correct. Amo nang bot ko sing ganon, lain ang imo kadlaw, Jong eh. Tapos na panyapon, nga nagaprepara, ginakuhit na niya toto, usto na nga paugat na sang scatter, hugasi itong pinggan. Ikaw yan, Noy, nga panrangka na to. Chikera na itong mga karbaw, tako na lawig, maayo kay basi kung guyudo na ito sang manugbaboy.
2: Na, amo na gani.
0: So, ginakuhit na. So, why you, Jong? Kagkanami, Jong, ang balaya, Jong, doon ka dako, ha? Dako, balay, may tiyanggi.
2: Tiki, amo na gani, ang pagkilala sa mga nakakilala, sining biktima, kay Eric, mapisan gidya kayo nga hindi gidya makuan, hindi gidya malabawan ang kapisan.
0: Salamat gidyong sa pag-describe mo sa akon, ha?
2: No, oo, daw mamusin mo, oo.
0: Jong, naluoy ko, Jong, tuod man na maluoy kita because I know that he is young, hubin pa, no? Tapos, ginpatay mismo sa iyang balay, halin siya sa tindahan nga nagpapisar si iyang baboy kag nagpanindahan. Kag wala gid sang may nakatimbri sa iya for reasons nga tigabi na. No? Gabi na.
2: Hindi kitaon siguro, Eric.
0: Dodolo no, mga daan ng lugar eh.
2: Oo, may mga porsyon lang abi nga inang sanag, may araman porsyon nga hindi sanag, kaya Eric.
0: Inang ilang nga dokadamo, dira sang mga nakita ko, Jong. Tanawan nyo mga K5, ba? Dokadamo, ako sa may nakita nga mga solar lights, nga street lights, bro. Gaandar na akong gabi.
2: Oo, oo.
0: Tingway kit siya may nakatimbre, maskin si misis, no?
2: Ang iyagat nga mga kaingod, ginkibot na lang, gulpi na lang may nagnilupok-lupok. Amo to nga, according sa ila, nagguluwa sila tanan kay February, kay liban nga may nabatian sila nga nilupok-lupok. Nagsinggit ang asawa sinini Kwan, sinini
0: Jubert,
2: kagdangayo bulig. Iti hadukan man sila magpalapit kay February.
0: Naturally, kay, naturally.
2: Bisan gani ang Kwan, bisan gani ang asawa, gali sila ni
0: hindi man magwa.
2: Jubert. Hindi, ginabalabagan siya bala. According sa iyang version kahapon, ginabalabagan siya kag...
0: Sino ang nagabalabag sa iya?
2: Ginasaway siya while kung magkupot siya sang cellphone, ginapahog siya sang Kwan, ginapahog
0: sang
2: siya
0: armado?
2: Sang armado? Armado, ngayon hindi magkupot cellphone. Na, nga kung pinsaron dito sa lugar pag bisita natong kahapon why man to signal
0: janay ka okay Jong klarohon tatan post ang post sa cellphone post itan post tan post sa may balay tan sa may balay lapaw na natan sa may balay na drop post sa tagpalamati naton post tan sa may balay na okay na natan drop na sa tagpalamati naton ice to the board amo ini ang natabo ano nga barangay ni Jong
2: General Luna
0: General Luna sa Toboso. Diri sa sini nga lugar pila na ang nagkalamatay Jong.
2: Kung
0: inilang inilang sang 2025 lang abi. 2026 abi.
2: 2026 alone.
0: Daw tatlo no?
2: Hindi nang daw ko pala ning isa.
0: Isa. Pero nagligad nga tinuig daw damo mga patay-patay na.
2: Oh, that kung idala na ito ang previous year, 2025, yung mga tatlo.
0: Tatlo. Toboso ini siya, hindi ba? Toboso.
2: Dira lang ang barangay alone.
0: Oh, hindi pero Toboso ini. Barangay Luna, Toboso. Layo ni siya sa gin-encounteran tong Toboso may chinwibik bilog patay?
2: Layo na ni kayo kay Fabio.
0: Layo, okay now. Sa aton tagpalamati, eyes to the board tanawan nyo, katahom sang balay niya, medyo may sarang-sarang na ini. Kaya ang balay niya plastado, tapos ang dalan simentado. Pag abot mo sa ubos na Jong, may ara nga overflow makita ko nga may tubig pa gani.
2: Daw kwan daw sa pa na siya kay Mary.
0: Sa pa no, daw sa pa nga ara da nga wala pa may tubig pa now. Sang pagtiro sa iya sang apat ka tawo nga may tatlo ka basiyo sang M16 nga nakita kag duha ka basiyo sang 9mm. Apat ka tawo nga nakakaperosa kag puro tanan naka long arm. Allegedly long arms, hindi sa kakilala kung M16 or whatever, kung M14. Diin nagpalagyo, pagtapos tiro, kay ang asawa nakakita gin, kay ginapunggan pa siya, diin sila nalagyo, Jong.
2: According sa ato nga account kay Kipem Eric, dira man bala nag-usoy, silang sapa na bala?
0: So ginusoy nila ning sapa, kag magtaklad pababaw.
2: Taklad pababaw.
0: Ang pamangkot, Jong, diin pa kadto ining taklad pababaw.
2: pa going na siya pa kwan pa ano to man sitio tangke kag sitio bugho.
0: Sitio tangke, sitio bugho. Pwede mo na tan maruling ang kamera tatan ang video para nga makita tang area. So this is very good etan. So this is sitio tangke or sitio bugho. Halin ka di sa ilabalay, naglakat malang tong apat ka tawo. Kag nag-usoy ni sa daw sa pasapa, kag magsaka tos babaw. Post itan, post. Ari ginaplastar ko subong ang video, gipa-post na to jong. So pagtabok nila dire, nagsaka ni sila sa daw dalan nga wala na masiminto, pasaka tos bukid. Ang pamangkot jong. Ano na ni siya? Siot na ni nga lugar.
2: Super siot na nadra kay pamilya, wala pa kun dira nakasulod.
0: Okay. Super siot na. So meaning, kung may armado ka gusto maghukmong kag magpanago, pwede gid sina nga lugar. Ang pamangkot ko jong sa imo. Sa ulo istorya mo sa mga pumuluyo sina nga lugar toto jong. Damo gid man kuno in PEDA.
2: Ah, sa likod sinang inang lugar na abla mismo nga gin kanto anaton kay February. Amo man na ang gin encounteran last March 18, 2025 dungan okay. Tubla sa paglutang patay man sa kay Kapitan Dayanan sa Banwasang Calatrava.
0: Okay. So ining tadlo nga dalan diray ni nagligad sang nga tuig ang encounter man.
2: Sa likod, sa likod.
0: Sa likod sina. Diri ang encounter. In short, daw medyo rebel damo rebuilding lugar ni.
2: Daw mo amo na kay Eric.
0: Ah, okay. Now,
2: kag previously,
0: yes sir.
2: Ang ining nga lugar gintag ni sang Philippine Army nga mas base.
0: Ah, so markado na gid ining nga lugar iya nga masa, magambal ka mas base, masa or supporter sang NPA.
2: Oh, that was in the previous statement sang aton sining former spokesperson sa 79th Infantry Battalion sa previous to balang mga interviews.
0: Okay. Kung ining lugar is mass base ang NPA, sa iluhan ta ining krimen nga natabo sa kay Jobert. Ano si Jobert? Support, ano siya? Nasalaan siya? Nga intel siya? Or base ano?
2: Posible ka kay Pepe Rick. Posible nasalaan. Kaya according sa iya asawa kahapon, wala agit ina kay Pepe Rick na engage sa ina. May mga kilala siya, sunog pa, na mga tropa sa PNP. Ang balay ka na isang asawa ya dito sa proper bala. Ang kaingod, PNP personal man. So, kag damo isang mga batchmates nga taga-Tubuso nga, puro mga PNP, wala na iya according sa iya asawa, wala na iya nag... wala na yan nagkakahulugan kay Kipem Eric. Nga bangod nga nang lapit siya sa kwan, lapit siya sa ining mga tropa sa gobyerno. Asset na siya. Kaga ang pinaka kwan, ang pinaka gin tawag sini, gin point out sa iya nga asawa kay Kipem Eric. Is focus siya si, kag tutok niya si Joe Bird sa ila sini nga negosyo kay Kipem Eric.
0: Okay.
2: Kaga abi ang pasangil sang kwan sa itong mga suspect nga ginhambal sa iya nga siya ang kwan, siya ang naging kabangdanan sang natabo nga inkwentro tinalikdan nga Marso 18.
0: So na suspicyuhan gid man siya.
2: Oh, siyang ginatudlo. Ako din sa iya asawa sang santo nga mga tinion sang nagluntad to ang inkwentro last year. Isa man sila gani sa nagkinarankaran kay Kipem Eric. Bagod sa kakulba nga base malambot sila dito sa kwan sa base pala kung dito tumalang ang iban nga mga kontra sa Philippine Army sa ilang sining lugar. But sing ganon wala gadya sang ihibalo ang ining biktima kay Kipem Eric kung ano ang kwan, ano ang mga
0: Jong
2: aktibidad sa Philippine Army kag wala sigit siya sang maski ano nga connection.
0: May kilala kita nga hindi ko lang paghambal kung sino ngalan pero supporter kag listener git sang Foro de los Pueblos dira nga lugar Jong. Nagpadala di sa akon sang picture ni Jobert Tihada. No? Nagpadala hubin pa siya Jong kag gapuhon gali nga bata ni. Gwapuhon nga bata. Ari Jong, o ginapakita ko subong. Amo ni siya, Jong? Makita mo da? Ari siya, diragid siya nga lugar. Ang nagpadalas ni Jong, taga diragid sa ila. Nagipadala di sa aton. Now.
2: Alam taon ko, kay masahubin pa na siya, medyo may pagkatsinito kay Kipem Eric.
0: Oo, kagwapong bata. Kagwapong bata. Do hawig ni Itan gani eh.
2: Mas gwapo pa siya kay Itan siguro?
0: Jong ba mo bala, Jong bala.
2: Adaw ba mo sila? Adaw ba mo sila?
0: Tanawa. Mga ka K5, kasi itan ka pangakig eh. Ari na ginapakita ko, jong dito ni.
2: Siya na, K5.
0: Siya ni. Positive ba? Ginpadala ni, siya ay gini, eh, kaya ang nagpadalas ni siya, kung tira sa ilabalay na peto, tupad lang. Gapamati sila subong sa aton mo. Gapamati sila sa aton, dito sa bukid, kagin padala ang picture. Mga ka K5, tanawan yung picture sang napatay ahay. Hubin pa siya, kagang nagpadala sini ang mga classmate niya kay Five Jong nga pamati kid subong sa ato dito sa lugar to.
2: Eh, halos sila inatanang kay Five Eric nga pang subo. Sa kuan sa ano kuan sa
0: sus ka hubin pa nga bata Jong. Pila ka bilog ka bataan ni Toto Jobert?
2: Amo pa lang ning isa ining 10 years old nga sus babae.
0: Tinakita ya papagpatay kay papa niya.
2: At ang pagkuan pag
0: pagtiro
2: ni Eric kuan sang ining kuan sang
0: armado
2: sang armas.
0: Oo.
2: Ang ini ba lang ang barrel sang armas blaki ni Eric.
0: Oo. So,
2: nakita gid ba kuno sang kuan
0: sang bata. Bata. Grabe nga trauma ini.
2: Tuwa grabe gid ang trauma sang bata kapon ti. Kapon nag-advise naman to ang investigador na basi pwede mapay dalom sa counseling bala.
0: Oh, this is digi dapat sina. Oh, tanawan niyo mga K5 ba? Ari ang itsura ni Jobert Tihada, bag-o lang gigin padala sa akon, Jong, sang mga taga dito, kaya ga pamati sila sa imo mo. Kita ka gani nila kuno nang ligad nga daw at to kato eh.
2: Nakibot ko gani pagkado ko to, may nakakilala dayon sa aton.
0: Kita ka ga panugin sila sa akon, nga rin si Jong may upod.
2: Polis.
0: Amo gani may upod, gani ka defensive si mo, Jong, hao? Polis gani.
2: Polis sa ato
0: do. Why, mama, polis upod niya. Kag kay Pep Jones ang ato kato, dahuya lang sila magpanugid si imo nga hatag picture. No? Kasi nga may upon siya ka police, kaya basi masalaan pagin sila blank. Do, hindi sila gusto ma-involve. So, ipadala na lang yung picture nga kay Pep Eric, hindi lang paglawaga ang ngala namon. Pero amun siya si Toto Jobert.
2: Yeah. Oh, yeah. Ang
0: grabe yung no.
2: Kasubo ka sa nga ginabas.
0: So, ano ang hambal sa asawa niya, no? Ina-interview mo?
2: Amun na kay Pep Eric. Ang iya lang panawagan bala. Tanigin imbestigaran danay kung sino gid man abi ang nagkuan, sino abi ang nagsutsot abi sa sining mga nagpatay sa iya sini gabana.
0: Oo.
2: Kag kung ano gid man ang kausa sa pinaka or ang pinakarason nga ila ini gid patay. Tanig lang kuno anay may ara man lang sang imbestigasyon, may ara sang pagpamangkot sa iya abi.
0: Kaya wala gid
2: sila bala nakabaton sang maski pagpamahog naman lang or apandam.
0: Warning abi.
2: Warning oh. Why gid yo bala kay Eric?
0: Kung mag-amo ni K5 Jong kahuben nga bata, kag amo na lang pangabuhi sitwasyon sang pangabuhi niya. Ang ako suspicion Jong gusto tong hambal mo nga mapisan siya. Kay kun hindi ka pisan, hindi na mag-amo pangabuhi mo sa amo ni nga edad mo. Dibla?
2: Kay kun ni siya, base pagin sa tunay baluan. Si man ni siya K5 Eric.
0: Okay, sige. Okay, now. Nagagawa na. So, halin sa gali sa abroad. Amo na may pulupundo.
2: Hindi. Nang, hindi. Doke, isa lang ni gani nakasakay.
0: Okay.
2: Dason, daw wala agad gani nakakuan. Daw wala agad gani naka...
0: Lawig.
2: Na palang press bala sa iban kay Eric ngayon ang daw, kumbaga, kung sa aton pa sistema is regular daw, something amo na abi.
0: Okay, okay.
2: Daw good as trainee palang to gani siya.
0: Daw OJT, abi.
2: Oo, natakaan siguro kag nakapuyan.
0: Nagnegosyo.
2: Wala nagid siya nagsakay liwat. Isa bulig sa iya sini nga utod kay isa man ka abroad. Tagaan sila kapital. Amo tong gingamit niya kay Pep Eric. Niya okay. Sa iya asawa. Naginaluga nila nga para nga magkayuhan. Ampo nang nangin resulta subong sa ilang pangabuyan.
0: Bautid yung ginawa man ka paningkamot ni sang pobre ni. Kita mo mo nakahubin pero kita mo may negosyo siya, may tanan siya. Tidyong kabay pa nga ang hostisya malabot ni Jobert kag ina nga lugar kabay pa nga magtawhay kaysa kung pamatian ko lang ang imo nga report subong do kagarot gid sina nga lugar Jong. So thank you gid Jong kanami isang balita mo kung at least na kumpleto ta ini nga balita Jong.
2: Sige. Amo na kay Eric medyo masubog man gani tuon. Sabagay, ang aton sining kuan, ang aton sining awtoridad, hindi man nila pagkuanan, hindi man nila paguntatan kay Eric nga mangita man sang pamaagi nga matagan sang nagakaigo nga sabat kag amo na eh nang makilala kung sino ni ang mga suspetsado para naman makabaton sa nga nagakaigo nga hustisya ang ining pamilya sa nga napatay kay Kipay Perek dira sa may banwa sa Toboso.
0: Sige, Jong.
2: So amo na ang ato madulong report.
0: Very good, ha? Very good ang report mo, very good.
2: Thank you. So once again, Kipay Perek, amo na ang madulong na itong report sa Aga para sa Foro de los Famous Program. Madulong sa ato sa Dietri Baritex Pamerin Gag, Mighty Sea. Ako naman si Kipay Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, Kipay News FM.
1: Foro de los Famous.
0: Mga ka-K5, amo tong balita ni K5 Jong. Kahapon ginbuksan ni K5 SM naton Brian Morden, subong ginfollow up ni Jong Versales, grabe ang balita. So nakit-an ta nga kahubin sang bata ginpatay. So kung sinong nagpatay ginimbestigar pa sang pulis, basta ang lugar is rebel infested area, bidodamo kuno rebelde kay daw mga masa na da, kagway takabalukon nga ang kasanag man. Kag wala gid siyang may nakapatunda sa iya maski ng asawa niya na may mga tao nagli nga nagahulat siya pag abot niya lang sa dalong balay nila nga daw kasirbi grahe kag bilyaran didto na siya dahil kag tiniro na lang waay nagid ka recover mga ka K5
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, sa iluhan tani ka dali tan ang isa tani ka isyu nga ginadala subong mga ka K5 until now wala pagid nakatungkaaw si SM Schumart. Why pa katong kaaw? Kag until now, gincheckyar na sang pila katagpalamati ta kahapon, sige gihapon ang pag-andar sang elevator sa SM, nga wala gani na ginplastar sang gusto, kung bala natapos ng investigasyon o kung wala. Ginatanaw man, nga ang isa kapribado nga janitorial services, nga amo ang nagakapot sang elevator until nawaya kapagwa sang statement nga ang ila tawo nga na-assign sa amo nga elevator ang naghalin or ginagbiya kag ginpabuslan sa lain nga tawo nga indi kabalo mag-operate sang elevator. So dapat may salabton man ining janitorial services kag dapat may salabto ng SM nga amo ina ang sitwasyon dira. Kay hindi naman nami nga may mga nagaka-diskarel or nagaka-abiriya ng mga elevator. Remember, life is at stake. So hindi lang niya pwede magambalang SM nga ay na-investigaran pa na. Okay lang na niya. Kung sa simple pang istorya sa mga Pilipino niya, pakulahaw ang istorya na niya. Dapat tani ginimbestiga rin na sang husto kag gintagaan sang husto nga solusyon. Hindi ni madalas ang solusyon sa presidente sang SM nga ginaimbestiga na joint investigation sang makulod na. Tikon mintras ginaimbestiga, sige nyo lang napandar. What if gubain na tuod? What if ang janitorial services to hindi kabalos ang ilang obra? Nga hanga wala nyo naging pangdisiplina. May lakay wala nahulog to. Kung nahulog, kundi naklamatay tani tao to. You see? So amo ina mga ka-K5 ang ginatanaw sang aton palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Now. So kabay pa nga masolusyonan ini the earliest possible time mga ka-K5. Sa duwa na bilin nga duwa ka minuto mga ka-K5. If you will recall kahapon gin-interview naton si Councilor Homer Baez. Parte sining ginadala taman nga running issue nga isa ka former councilor nga gusto mag-operate sa isa ka private nga daw algo water system diri sa siyudad sa Bacolod si Councilor Vladdy Gonzales. Konsihal pagli si Vladdy, gusto niya na iyang buksan ang bag-ong investment procedure sa pagpasulod sang mga water supplier sa Bacolod. In short, konsihal pa siya, ginateleskopyo yun ang negosyuhan ang tubig sa Bacolod. Di okay man lang na iya, kiti negosyante ka mo, negosyuhan nyo, but the point is that, nga wala or kulang sang mga papeles ang ginsubmit sa sanggunian naton sa konseho, rason ko nga ang nagbalabag sila ni Homer Baez, may lang kay arasto to Homer. Di ang ibantang konsyal nun tabos to, nag-approve lang kamutanan, so kulang ang papeles. So, ang guwata sini, basikon ma-prime water, part 2 naman kita sini. You see? Basikon ma-prime water, part 2 naman kita, tungod kay wala ginaidid. And so today nagaayo kita sa aton nga mga konsehal sa Bacolod. Ididanyo anay sang ustoy ning application sa bata ni Vladdy Gonzales. Ididanyo gid. May experience na kita mo. Ako yakon magnegosyo sa Vladdy, okay mo lang na okay negosyo mo da. But provided kinahanglan ididon. Kay kung hindi gani, base kung mga palpak in the morning naman kita, kag mag prime water part 2 ang madangtan sang aton syudad.
1: Foro, Delos Pueblo.
0: That is why, mga ka-K5, in the protection of people's interest, and para protehiran, mga ka-K5, ang aton nga pumuluyo nga nagagamit sang pinaka-importante nga bahin, which is water. So dapat ididon. Hindi lang kay approve without thinking sang konseho. Tanawan nyo ng prime water, approve without thinking sing unanon tabo subong. May leksyon na kita. May lang kay si Homer Baez, hindi aja na ka, kulang na. Pero ti si Homer kulang, wala si upod eh. Dual ni John Gamboa something, Consel John, ang nag-against. So ang iba nag-approve. Ti ano na lang naman, tadi ididon nyo, time out bala anay. Ididan nyo anay na da, agod nga, hindi na masangtan paliwat sang prime water part 2 ang syudad sang Bacolod.
1: Foro, Delos Pueblo.
0: Why na kita time ita na, kanami patani, damo patani ko balita, pangwaon subong adlaw. Why na galing ta time, tan na lang alang, naging ko time, atan kag Biyernes subong. Mga K-5, don't forget ha, nga ang Biyernes, panwildo na sang iban. Palihog lang stock na kamungadaan sang DTX Coffee Mix. Ariyo? Stock na kamungadaan da. Kay maskin pa magtigululan, magdano nga banya-banya, kay na sa newscast na ginbalita na ni K5 Kulin Kubya nga magsugod naman ang tigululan kay Hunyo na, plus may bagyo kita, habagat na. So stock na kamungadaan DTX Coffee Mix, mga K5. Kay kung may stock ka DTX Coffee Mix, umalan bumagyo, ayos lang. O, hindi ba? May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag, ang aton nga, Mighty C, Ditribayo, kag, ang aton nga, DTX 500, mga K5. Ako yung paborito ko, DTX 500. Kaya ko ang akon nga buyon, daw wala nagabuting-ting. Kontrolado niya, pating pagpagamay sa buyon mo mo. Problema si Kim, prakaon man tablak isaw. Pero tiyo, okay mo lang na. Nga, basta may ara ka lang nga. Amo na gambal ni Dr. Ramel gani perme. Damo sa inyo pala inom. Pero hindi gani ka mo kabakal DTX 500. Kung ga inom ka, kung di proteksyonan mong tinae mo, proteksyonan mong lawas mo, inom ka DTX 500, Mighty C kag Ditribayo. Okay? Para na mga food supplement nga ma-regulate mo ang toxin sa lawas mo. Why na kita time in behalf ni K5 Eljan Castanyo. Ini si K5 Eric Tenerefe ng Gasiling. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye!
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
14: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a kahapon tutong nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
16: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
16: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ika-ayo

0: Mendoza, Voice Lueta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan sa nga nagatutok sa atong programa. Oras subong 9:05, alas 9:05 sang aga kag greetings sa tanan-tanan. Mayong aga, kabay nga ara kita sa maayong kondisyon. Healthy kag healthy ang bawat isa. Upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solueta. Ha? Before nga magpadayon kita, gusto ko lang i-remind na tagsa-tagsa dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Bawal magkasakit, dapat maging healthy kita, dapat maayo permi ang aton nga exercise, maayo aton tulog kag kabay nga kada isa kag isa maging happy. Siling ni Enrile, gusto ko happy kayo. Ha, sige. Good morning mga partner, Sir Kevin, Sir Boy.
2: Good morning engineer, good morning Sir Boy. Kag syempre sa mga suki na ton nga tigpalamati, no? Always gid nakatutok kag nagapamati sa ton programa ang impormasyon sa kayong lawas. Ang Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang mga solid listeners naton, ang K5 solid supporters or ang KSS naton, no? Mayong aga sa inyo tanan kag syempre hindi gid magkalipat, no? Ang inyong pangdepensa, no, sa batok sa mga balatian ang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para kampiyon permi ang inyong health condition kag ready sa anuman nga challenges sa adlaw-adlaw.
1: Dapat lang mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. First thing quote mo,
1: ha.
3: mayong aga man, Sir Kevin, mayong aga sa atong masuki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga Plalangga, Tangas, Norams, and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 daw muning kampiyon gid kay
4: May super antioxidant kang gagapang kontra sa ginatawag na premature aging sang imo selula. Ano ni balang ginatawag na premature aging sa aton selula, no? Kung ang bisyuhan ka, engineer, stress ka perme, ha? Tawag niya gani, kulang ka sa tulog, ang selula mo, imbis nga may correct or prescribed age sa malabot, galipot ang kabuhi niya. Para malabot yan na o mas malawig ang kinatawag ng kabuhi sina, dapat naka super antioxidant ka per min, dapat naka DTX 500, no? And of course, kung diabetic ka man, the best man eh, ang kinatawag nga DTX 500 kay magkinatawag nga ampalaya extract, no? Nga mimic nga sunod-sunod sa insulin. That's why ganubo, gamat-amat ganubo ang imo blood sugar. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa kinatawag ng mga microbial invasion or mga anomalies sa sulod sa imo lawas, no? Remember, your immune system is your police. Huwag mo nang tanod o huwag mo nang garunda sa imo lawas. Kung may makita ni siya ng mga foreign body or do hindi amo siya ni gahimos. Pero kung lupaypay ni siya, kung si engineer pa tao sa ron, favorite term ni engineer, lupaypay, hindi dahil makareact ang imo immune system. Dapat naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka, adlaw-adlaw. Ang paaman, gamat-amat ka puti, ganami ang imo skin. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ang imo vision, mag eye care gold. Ang eye care gold amo ni ayang suplemento nga specialize sa health sang aton mata para malayo pang sa pagkaburon, no? Layo kasi ginatawag ng pagdevelop sa mga masakit sa mata, dapat naka eye care gold ka, no? So remember the name eye care gold. Updan tani sang eye care drops pang tindo sa aton mata, may hyaluronic acid that is really good for the health of our eyes. And of course, kung nakasunod na ang tangkaso o busip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat, good morning sa tanan-tanan. Sining nga aga aton istoryahan ining pulo pabalhas bala, Sir Boy.
4: Pulo pabalhas, ha?
1: Oo. Amo ning kinanglanon man naton parang mga mga tinagong mga tubig-tubig, lamig sa aton nga lawas, magwa. So kinanglan natin exercise. Kung mag-exercise kita, dra magagawa ang aton nga balhas. Aton istoryahan mga benefits sining sweeting or ining balhas
2: no?
1: O pabalhas. Aton iniistoryahan with Sir Kevin Bigay.
2: Madam, ugin nga salamat, engineer, no? Sa para sa aton na DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton pag-istoryahan kung ano bala ang benepisyo nga ginahatag sa aton lawas sa pagpamalhas, engineer, no? Mm-hmm. So kita nga mga Pilipino, no, ang aton nga lugar is na locate sa lapit sa equator. So ang ini nga mga lugar has a tropical weather, engineer, no? So either duwa lang ang ila season, no?
1: Mm-hmm.
2: Dry season kag wet season, engineer. So mula na nga aton nga season. So subong nga tion nga perte ka grabe ang init, no? Kata galabot gani 42 degrees Celsius ang heat index naton sa isa kadlaw, engineer. So imagine ano na bala ka init, no? So hindi gin malikawan nga ang aton lawas magbatsyag sang ginatawag nga pagpamalhas.
1: Mm-hmm.
2: So ano ini balang balhas, engineer? Ining balhas ining tubig balang nga gagwa sa aton panit, no? Halin ina sa aton sweat glands, no?
1: Okay.
2: Ining sweat glands amo ning nagaproduce sang ginatawag naton nga sweat or balhas, no? Ano ba lang benepisyo sini? Una, ang pagpamalhas, amuni siya ang paagis ang aton lawas para ma-regulate ang aton nga body temperature, no? Gina-regulate niya ang aton body temperature para hindi kita mag-overheat, engineer, no? So, imagine bala, maski wala ta aircon or hindi ta magpa-electric fan,
1: mm-hmm,
2: ang aton nga lawas has a may ara siya pamaagi para i-cool down or palamigon ang iyang lawas, no? Ang iyang kaugalingon. Ina, pinaagi sa pagpamalhas, engineer. Kaya nga, kung pagpagwa mo sang balhas, tapos ina nga balas, bala, engineer, madapyahan lang sang gamay nga hangin, mabatsyagan mo din tugnaw, di bala?
1: Oo.
2: No? So, muna siya ang mechanism sang ginatawag na balhas. Kung how, paano niya ginaregulate ang aton body temperature. Kung ginapagwa niya ang init, sang aton lawas paagi sa pagpamalhas kay para hindi tama heat stroke, engineer.
1: So may mga advantage kung balason ka, pero kung kumprontahon ka ni misis nga do medyo nagabiyan ka, wala ka puli timprano, balason ka man ha, bisan gabi na
2: ati cold sweating na naiya, engineer, no?
4: Amo na una nga U-turn, engineer, subong.
2: Kagi kaduwa, engineer. So syempre kung ginapamalhas ka, syempre ang pagpamalhas kis associated man ina siya, engineer, sa mga physical activities.
1: Okay.
2: No, kung the more ka nagahulag,
1: uh-huh,
2: the more nga active ang imong lawas or ang imong metabolism man, engineer, no? Syempre, nagdalagan kada 30 minutes, normal, no? Manginit imong lawas. So pamalason kagid. So pero may ari kita tutukan, engineer, no? Isa ka myth or isa ka fact na aton ihimay-himay yon. Ang balila kung gapamalas ka kuno, isa man sa pamaagis ang lawas naton mag-detox.
1: Aha.
2: No, detox. Magambal ta detox ang mga toxins ginapagwa sa aton lawas. Remember, ang aton lawas has two main detoxifying organs. Ang liver kag ang kidney.
1: Skin. Kag ang skin pa. Hindi ba na ang skin go lang detoxify?
2: So muna nga ni ano, engineer, aton nga i-debunk, no. Yes, ang pagpamalhas, no, makabulig sa pagdetoxify sa mga toxins. Pero gamay-gamay lang gid, engineer, no.
1: Okay.
2: Like ang urea, ang mga toxins da nagaupod na sila sa aton nga balhas, pero gamay-gamay lang gid na iya, engineer.
1: Okay.
2: Kaya nga ang aton nga detoxifying organs gidya, ang makabulig gid sa pagdetoxify sa aton lawas is the liver and kidneys.
1: Okay.
2: So muna, so ang benefits siya sang pagpamalhas is to avoid lang gid ang pag-overheat sang aton nga lawas, engineer, no?
1: Mm-hmm.
2: So syempre to keep us to keep us moving as well, engineer, to avoid overheating samtang kita nagagiho, because kita nga mga tao, we are born to move, no? Kinanglan ta gid ya magiho para ang aton nga lawas is also in homeostasis, engineer, no?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So ano bala ang mabulig sang antioxidant engineer in terms of detoxification. Kaya ang balta ang pagpamalas, dutay lang man iya detoxify sa ato niya nga lawas, pero paano bala makabulig ya ang antioxidant, especially ang DTX 500 kag ang DTX coffee mix naton nga samtang gakapi sila ga detox sila. So amo na nga tong tagaan attention engineer. So may ara sang toxin sa aton lawas nga indi kaya i-detoxify sang kidney kag liver.
1: Aha, so kinanglan sang babalas gyud ka.
2: Indi man kaya sang pagpabalas engineer.
1: Aha.
2: Ano ini nga mga toxin? Amuning free radicals engineer. Ang free radicals amuning produkto sang normal nga proseso sang aton lawas, especially no, simple mo lang nga pagginhawa or ang imuda nga liver kag kidney nagadetoxify, nagaproduce na sila sang free radicals. So meaning sila mismo nga nagadetoxify, hindi nila kaya i-detoxify ang ginatawag nga free radicals. Diri na nagasulod engineer ang importansya sang antioxidant. Kaya nga ang antioxidant lang ang kaya mag-detoxify sang free radicals.
1: Aha.
2: So importante gid engineer nga sa aton diet no may ara kita good source of antioxidants. Kag permi naton ginasulit-sulit nga ang pinaka nami nga source sang antioxidant is paagi sa pagkaon sang prutas kag utan no. Kay ang antioxidant makuha lamang ini naton sa ginatawag naton nga mga prutas kagulay no, ang high amounts. Even though ang aton liver ga produce ang antioxidant engineer, pero hindi sufisyente, kulang na kulang ang gina supply sa aton sang aton nga liver or ang glutathione sa aton lawas para i-detoxify ang amount sang free radicals nga ara sa aton lawas.
1: So, so dapat hindi dulaon pagkaon sang prutas kag mga vegetables.
2: Yes, engineer, adlaw-adlaw gi dapat nagakaon sang prutas kag gulay galing nga sa tuman man sang aton nga kasakuon or sa the way sang aton nga lifestyle engineer, kis hindi naton ma-fulfill or ma-labot ang desired amount or ang required amount nga magkaon kita sa mga prutas kag gulay para ma-labot naton ang desired level of antioxidant sa aton lawas to neutralize or to detox these free radicals. So diri na ang nagasulod ang importansya engineer sang pag suplemento sang DTX 500 no. Ang DTX 500 ang ginapabugal nga suplemento sang Clinica di Alternativo nga may pinakamataas nga free radical scavenging capacity engineer. Ining free radical scavenging capacity amuni siya ang kaabilidad sang isa ka antioxidant kung ano siya kakusog mag-detox sang ginatawag nga free radicals. So anong ginahimo sini mga free radicals sa aton lawas engineer? So ini siya isa ka toxin nga pwede magpatay sa aton selula, rason sang premature aging ambal ni Sir Boy Kagina, rason man sa pagtuhaw sa nagkalain-lain nga mga balatian, pagtuhaw sa mga inflammations kaangay sa mga pagtubo dira sa mga tumor no, mga pagdevelop sang cancer, kag syempre later on no ang mga metabolic diseases kaangay sang diabetes, hypertension no. Amuna siya ang mga balatian nga pwede magtuhaw tuga sang free radicals. Kag syempre free radicals ang bakugan ni engineer, wala pa maagi ang aton lawas paano ni siya i-detox kundi paagi lang gid sa pagkaon adlaw-adlaw sang prutas kag gulay nga bugana sa antioxidant. Kaso hindi naton kaya i-fulfill ang pagkaon sang prutas kag gulay adlaw-adlaw unless nagidya kung pure vegetarian ka kaangay ni Doc Ramil engineer no. So si Doc Ramil gani vegetarian na naga DTX 500 pagyapon engineer no. How much more ang mga listeners or mga suki naton nga hindi pure vegetarian, so they need additional protection nga kaya ihatag sang DTX 500. Partneran na lang nila sang Mighty C Alkaline Vitamin C engineer. Bangod ining duwa ka suplemento naga-provide sa aton sa mga antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sang free radicals nga hindi kaya i-detox sang aton liver kag kidney.
1: Si Dr. Ramil nagambalan siya nga minimum 5 ka DTX 500 kag 5 ka Mighty C gina-take niya adlaw-adlaw, Sir Kevin?
2: Yes, engineer. So, muna ang benefits, gid engineer, or nga, kinanglan natin, mag-take sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Kundi, para i-detox ang toxin nga hindi ma kaya i-detox ang aton nga lawas. Kundi antioxidant lang gid nga ara sa DTX 500 kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C ang may kapasidad mag-detox, engineer.
1: Kagay isa pa si Sir Kevin, kung balason ka bala, maasin mo do, salty lang, yes, asin mo, kabuting nga nun, ang extra nga mga salts sa lawas mo, pagbaon nyo man, Sir Kevin?
2: Yes, engineer, ang composition actually sang aton nga, ano no, nga sweat or ang aton nga balas, may trace amount of salts ina siya, engineer. That's why, ang sabor sang balhas, no, is very salty.
1: Okay.
2: No, salty na siya. But some instances, may ara instances, nga ang balhas, kung ano blay mo gininom sang gabi, no, sa mga plainom da, kung nag-inom ka tuba, nag-inom ka da beer,
1: gagwa
2: mo da ka whiskey, yes, engineer, may traces of amount of alcohols man da nga okay. Nagagwa sa imo balas. But ang main point di is ang atong sweat glands is not

0: TC Alkaline Vitamin C, adlaw-adlaw.
1: Sir Kevin, salamat. Sinang ang mga informasyon. Proceed kita sa talk ni Doc. Mga benefits naman nga mahatag sang D3 Bio with Sir Boy Solweta.
2: Thank you, engineer kanami. Isang lecture ni Sir Kevin. No? It's all about the right way to detox your body. So, kung gusto ko galing mag-detox ang body mo, more on fluids.
1: No? Okay.
2: More on fluids kay, it's your kidneys and your livers that is basically the basic filter or the main filter of the body. So, sa antioxidant kag fluids. Ang pabalas, okay man ko. No, ang bali, Sir Kevin, no? Maka-detox ka man, pero ang pagwa daya is most likely is dugi na
0: trace lang, no?
2: Trace lang kasi morning
0: pintok lang gid ya.
2: Morning sa gid pag maintain sang temperature sang lawas during exercise, during physical labor, amda lang gagwa
0: ang hot weather.
2: Pero ba mo makita nga importansya no sang knowledge, no? Anyway, dili sa D3 Bio tun anta kun ano ba lang mabulig ni D3 Bio when it comes to overall health. Overall health. So unahon tagid ya ang nabalaan ng gid sa tawo kung anong D3 Bio. D3 Bio is a natural antimicrobial food supplement. Meaning to say, ini nga food supplement ang iya niya gina-specialize o specialista ni saya when it comes in fighting microbes naturally.
1: Okay, bacteria man sa fungi, parasites,
2: virus or parasites because nga tungod sa ginatawag nga medium chain fatty acids nga makuha sa cold pressed extra virgin coconut oil. Sa cold pressed extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio makuha mong pinakadamo nga ginatawag nga lauric acid kag iban pa nga mo nga natawag nga medium chain fatty acids, no. Ini tanan-tanan nga mga MACFAS nga ini have superb antimicrobial properties, but even though, no, antimicrobial properties is multiplied 200 times, engineer.
1: Mm-hmm.
2: 200 times. Mean to say, baskog na sa, pero kung matandog ni sang aton lapay, it is multiplied by 200 times.
1: Daw si Incredible Hulk galit, pagka gulpi lang siya, powerful siya dahil.
2: Powerful siya. Once ini nga makfas, ang lauric acid matransform sa atong lapay into monolaurine.
1: Uh-huh.
2: It becomes a super antimicrobial. That is natural. Natural ni siya natural. Butsilingon, kung huwag ka na natap na ito sa unang pag-agi sang lauric acid galin sa D3 Bio, ang pagbalik niya, sigurado, tap na o niya gid ka kay monolaurine ni siya, no? So, everybody knows, no, sa 7 years nato niya pag-lecture di, no, sa ano kabakod sang ginatawag nga monolaurine nga makuha mo sa D3 Bio. It could kill even, according to research and science, it could kill even hard to kill viruses and bacteria because of its, ginatawag naton, antimicrobial properties. Ano rin yan yung mga processes ini, ginaguba iya ang panit sa mga mikrobyo, ginapungga niya ini sa pagdamo, kag ginasulod niya mga cellular nga infected na sa mga mikrobyo para hindi man sila makapadamo, no? So this kind of defense mechanism nga makita mo sa may by monolaurine nga rin sa D3 Bio is really effective. But do you know D3 Bio, as we discussed for the past few months, is also good for your brain? Na man ga provide man sa ginatawag nga energy sa imo brain through its ketones. These ketones from D3 Bio does not only provide energy to your brain but also cleans your brain. Ang nami pagid, ano pagid mo brand ni D3 Bio, naog ta to sa aton tiyan.
1: Mm-hmm.
2: Let's talk about metabolism, no? Ang D3 Bio, its medium chain fatty acids will basically help your body use those energy, no? I-metabolize because of this medium chain fatty acids again, no? Ginapataas yung ginatawag na core temperature mo para nami imo metabolismo. Kung nami imo metabolismo, nami ang enerhiya nga mahatag sa lawas, no? Meaning to say, it will D3 Bio maximize the food that you eat. Lalo na kung ang ginakaon mo to are fat-soluble nutrients, minerals man, vitamins man, or antioxidant, gina-maximize na yung D3 Bio. That's why gabaskog ka, no? Unlike yung kaon, katutuod sa mga healthy nga pagkaon, wala ka man sa ginatawag nga amplifier or ginatawag nga enhancer sa ginatawag nga ininga mga nutrients, ay, di mo ni siya ma-take advantage. Good. Pero, kung naka-D3 Bio ka, ha? Ma-maximize mo ina.
1: May pamangkot, Sir Boy. Ang matuod ini nga ang aton blang atulan, ang aton nga unto, mabuligan.

0: man kung mag-take kita dito bayo kay tungod gina-absorb sa aton lawas ang mga calcium nga gina-take naton kag phosphorus sir boy nga amo ni sa ang proponent sang atong bones kagaunto sir boy.
1: Correct engineer no? Ang dito bayo does not only help the absorption of calcium and phosphorus but it also help the correct way to store calcium.
0: Correct.
1: Calcium should be on the bones. Dapat arak na sa bones, dutay na sa dapat sa heart.
0: Okay.
1: Sa bloodstream no? So by helping the absorption of other minerals like magnesium, this helps facilitate nga ang calcium masulod to sa imong bone.
0: Okay.
1: Ang phosphorus which is the they are directly related nga ini mausal man sa aton lawas no. So when it comes to minerals absorption, amo man na engineer no, gabulig man da ang yatawag nga D3 bio. So abi mo nag-inom ka lang D3 bio kung tatlang kaso ubusip on kagilanat, but it really affects your overall health. Let's go deeper engineer. Let's go sa nga tawag sa imo gut.
0: Okay.
1: What happens in your gut no? Example, nag-inom ka na Clinicas Probiotics ni Sir Kevin, no? Ha? 80 billion colony-forming units of different kind of spore-forming bacteria nagsulod sa tiyan mo. Nga, dan mo ni siya sa D3 Bio. D3 Bio, kung nakasurvive, mag-idya ang ginatawag to ang mga probiotics against sa asidos ng imo tiyan, sa ginatawag nga acidic environment sa imo gut, base, hindi na siya yaka-survive sa mga tawag ng mga harmful or bad bacteria si Imo Chan. D3 Bio assures your gut no, nga puno sa probiotics by protecting, ginatawag natin, good bacteria. Pero pintas sa bad bacteria.
0: Correct.
1: Meaning to say, it has this innate intelligence to take care of lactobacilli and other kinds of probiotics.
0: Mga friendly allies niya, sir boy.
1: O mga bifidobacterium. Oo. Ginaprotektahan niya ang D3 Bio. Pero, ang mga bad bacteria sa tiyan nga gapatay sa imo probiotics, ginatapna na yung
0: D3
1: Bio. Yeah. So, anong balang importansya sini? Ha? What is the importance nga may ara ka defender sa imo gut? No? Kung nami ang imo yatawag nga gut bacteria, nami ang imo happy hormones, nami ang imo serotonin, nami imo dopamine, those things that does not only affect sleeps, but it affects a lot of bodily functions.
0: But huh? Ngayon, sir boy, ining aton intestinal lining, mga intestine lining bala, sir boy, ginapabakod niya, ginastrengthen niya, para nga hindi ka magsulab nga duga aslong imot yan, sir boy?
1: Kung naka-D3 Bio ka.
0: Oo, gani. Oh. Kung naka-D3 Bio, ano na mga benefits mo?
1: Ang malay, ninga ini, ginabuligan ni repair sa ginatawag ng mga probiotics, no? Nga ginalagaan ni D3 Bio. That's why it's really essential, ha? Nga mag-D3 Bio ka everyday. Not only kung masakit ka, ay, mainom ko D3 Bio, kaya ginadotang kasuhon ko, asaktong mana.
0: Mm-hmm.
1: Pero inom ka D3 Bio everyday because you still have a lot of health benefits nga why mo pa nabalad. It's good for your brain.
0: Uh-huh.
1: It's good for your metabolism. It's good for the absorption of minerals and vitamins sa mga healthy foods nga gin-prepare mo da sa imo pamilya sa lawas mo. Luto-luto ka da laswa.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Sa ginatawag ng mga mahalon klase nga isda. Ha? Kag mga mahalon klase nga prutas. Pero pigaw man ang absorption sini kung hindi mo pag-updan sa ginatawag ng mga enhancers and amplifiers like D3 Bio. No? So, di mo makita nga ang D3 Bio is not only good or superb in fighting ginatawag natin ng mga harmful microorganism. D3 Bio basically is a superfood supplement that affects your overall health. So, kung gusto mo kondisyon ka or gusto mo lang yan, dali ka mag-ayo. Ha? Sa kontratang kaso o busip on kagilanat ay mag D3 Bio.
0: Okay, salamat sa maayo kag klarong informasyon ginhatag ni Sir Boy. Proceed naman kita sa mga benefits nga ang maligugig kita kag maggamit kita sang DTX Beauty Soap. No? May mga benefits eh. Dapat kinanglanta ma-moisturize ang atong na skin. Sir Kevin, dapat medyo nami ang swabi kung hining blaya do ka healthy kaya sang skin niya unlike yung daw
2: Luwas sa feeling refresh ikaw, engineer, kung maligo ikaw. Dapat ang imo nga sabon nga ginagamit, may kakayahan nga proteksyonan ang imo panit batok sa mga mikrobyo nga pwede magtugas ang skin infection kag skin diseases, engineer. Ano ini nga mga skin infection kag skin diseases? Kaangay na lang sa punggod, no, mga bun-i, alap-up, mga athlete's foot muda or mga eczema, engineer. So dapat imo sabon may protection nga ginahatag batok sini, no. So dapat DTX Beauty Soap, no. Kay DTX Beauty Soap is a sabon nga may ara sang skincare property kag antimicrobial property, engineer. Kay ang DTX Beauty Soap himo sa papaya fruit extract, ang palaya leaf extract, guava leaf extract, kag syempre Madrid di cacao extract, kag ang VCO, no. Ina sila nagapossess sang antimicrobial property nga ginapatay ang germs nga pwede magtugas ang skin infections kag skin diseases sa inyo panit. At the same time, nagahatag sang nourishment sa imo nga panit, no. Gina-nourish niya imo panit para maging moisturized, engineer.
0: Oo.
2: Nagaputi, no, kay ginakakas niya ang mga dead skin cells, no. Kay ang papaya may aras ang papain nga ginaamat-amat, exfoliate ang mga dead skin cells sa aton nga panit para magwa ang mga younger looking cells. So do samtang gagamit ka DTX Beauty Soap, nagapabata nga ang imo nga panit, engineer, no.
0: Kaga naga-support man ni siya sang skin barrier nga nagabulag, protect against dryness.
2: Kag nagaputi gid mo panit, good bugana siya sa antioxidant nga nagakakas sa mga dark spots kag blemishes sa inyo panit. So diin ka pa, no? Diri ka na sa sabon nga makapahamis kag makapaputi sang imo panit at the same time protektado batok skin diseases.
0: Ano naman ang aton himuon, like for example gabaho yang imo nga ilok? Sir Boy, anong rekomendasyon mo ya? Dumay ara man ta sini
1: aton Clinica Deo Fresh. Okay. Na Clinica Deo Fresh sa fresh isa ka deodorant nga may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas sa gitawag nga underarm body odor. That's why this deodorant Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness kay mismo ang source or ang rason nga pagbawo sa imo ilok ang ginakakas jagid, no. Ini nga VCO nga sa Clinica Deo Fresh is also rich in vitamin E that basically helps in your the health of your skin sa imo underarm. That's why gamat-amat ni sanag, gamat-amat ni puti, no.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw naka Clinica Deo Fresh deodorant,
0: pero kinanglanta kada aga mga pigit sa sabi. Mm. Kaya ining kape ya naga kapangapi ka na, nag-detox ka pa. Sir Boy, himubuligan niya, energy, kag-alertness, kada aga, Sir Boy, after makakapi kita, kung may mga digestion problem kita, manami mo ni, kimiara nga chia seeds, nga taas fiber, Sir Boy, para nami ang imo bowel movement. No? Kaga makabulig mo siya, Sir Boy, kimiara ni siya nga ampalaya, nga
1: extract.
0: Oo.
1: Ampalaya extract.
0: Ampalaya extract nga kung taas imo blood sugar, makabulig mo ni Sir Boy. Ano pang mga benefits?
1: Kayo ko ang pinakaimportante gid ang DSE,
0: oh, no?
1: Ang super antioxidant ginputang sa kape para maka-detox ang imo lawas taga-aga. Kung ikaw naka-DTX coffee mix everyday, detox na ang imo selula, detoxado man ang imo ginatawag nga colon kang imo rectal area. That's why layo ka sa colorectal cancer kay may chia seeds ka ini. So kung gusto ka kape nga aga pa medyo feeling mo na dunaligo man,
0: uh-huh,
1: imo selula, mag Clinica, DTX coffee mix. Talking about detox in a coffee, kung gusto mo niya masagad sa buto,
0: uh-huh,
1: ang pag-detoxify sang imo kape, sang imo lawas through drinking coffee, mag DTX premium coffee. Tandaan ang ngalan, DTX premium coffee, may ergotamine, nalinsagano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant, ginputang sa kape para i-revive tanan mga antioxidant mo sa sulod para mausal tanan sa lawas. Ginduangan pag ginidokramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant kaya sa DTX 500, ginputang pag ginsining nga kape to give you that double barrel antioxidant confidence, no, kumbaga, or advantage para makabato sa imo bisyo, lalo na sa mga nagkapid ang bisyuhan. Isli ang inyo kape. Kung hindi nyo muntat inyo bisyo, dapat ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Ang sweetener,
0: Stevia?
1: Stevia. So, hindi na mga problema if you're diabetic, no? Or you simply want to look young. Gusto mo mag-unli coffee every day, ha? Mag-DTX Premium Coffee ka na.
0: Kaga, hindi niya, pwede nga maka-multiple pangapi ka. Dua sa aga, dua sa udto, dua sa man. Gabi, kayo na ami.
1: Oo, kung lalo na kung gusto mo da i-enhance, lalo na kung may gina-inom ka ibang food supplement, kaya gusto mo ma-maximize na na, this ang DTX Premium Coffee.
0: May mga sekreto man, Sir Kevin, ining pre-bio coffee. Mm-hmm. Sir Kevin, anong mga extra benefits nga matag sang pre-bio coffee, Sir Kevin?
2: Siyempre, engineer, no, ang benefits gid sa prebio coffee is layo ka sa stress. Mm-hmm. No, bangod sa probiotic nga ara sa prebio coffee, anong ginahimo sa probiotic sa ito? Nagabulig ini sa paghimo sa mga happy hormones kag gut-derived vitamin Bs na kinanglanon sa aton brain health, no, sa pag-manage sang, para sa brain function, engineer. Kaya kung nami mo brain function, nami ang pag-manage or nami man ang imo nga emotional stability, engineer, no? So dali-dali ka lang maka-adapt sa stress, engineer. So hindi kaya dali-dali ma-stress kung ang imo kape pre-bio coffee. So kung abi mo, kung matyag mo daw ka stressful sang imo nga adlaw, magtimpla lang sang pre-bio coffee kag makibot kag amat-amat ka na yung humliwat kay bangod sang pre-bio coffee.
0: Kung may mga digestion pa, indigestion problem ka, makabulig niya ang kape niya.
2: Yes, engineer, no, kay ang probiotics nagabulig din na sa pag sa inyong nga gut health, no. Pero speaking of gut health, engineer, ang Clinicas Probiotics ang specialista dira, no,
0: sa okay.
2: Maintain sang inyong nga gut health. Bangod ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony-forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula, no. Ang benefits nga ginahatag sini ginaproteksyonan kamo batok constipation, no, kay ang diarrhea ang probiotics nagabulig sa pag digest sang aton nga mga food particles sa aton nga digestion, engineer, sir, sa aton digestive tract to avoid constipation. At the same time, ginatap na niya ang overgrowth or ang pagdamo sa mga bad bacteria sa aton nga tiyan nga pwede magtugas ang ginatawag naton nga diarrhea, engineer, or even ang mga nagas suppressor sang ginatawag nga amebiasis dira, no. No, kung kamo may amebiasis, tumar kamo Clinicas Probiotics kag dasig lang ang inyo kang pag-recover against amebiasis. Kag syempre ang hindi matawaran nga protection against colorectal cancer, engineer. Kay ang probiotics, no, ginakaon nila gali mga carcinogenic agent nga aras sa aton pagkaon, nga present sa aton pagkaon, no. Ilabi na gid kung mga palakaon kada mga sinugba, no. So amo gid mga very rich in carcinogenic agent. So kung pala inom kas Clinicas Probiotics ang ina nga mga carcinogenic agent, hindi na ina makasulod sa aton lawas kay ginakaon na ina sang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics. Kag syempre sa mga kababaihan da perme nga naga-experience ang pabalik-balik nga urinary tract infection. Nag-ayo ka na ligad, kaso nagbalik, basi kulang lang imo nga lawas sa ginatawag nga good bacteria. Kag natagaan, oportunidad ang bad bacteria liwat magpadamo, no. So, muning importance na kinanglan magtumar sa Clinicas Probiotics para layo ka sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
0: Gina, sa para sa mga babae ni ako nyo, Sir Kevin, para sa mga lalaki? Ining lalaki lang nagaloy-loy, nagalaylay, gusto nila mag-untay ang ilang junior, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. May maka kaklabuas ka ini, nag-increase ang libido in mga sex drive bala, Sir Boy, na nag-support man yung sexual performance sa mga lalaki. Butsing yun nun, do sungayan dahil ng lalaki pag nakainom sang extend food supplement for men, nag-improve ang ilang energy. Kag ang ila stamina, Sir Boy. Kaya nga, nami ang blood circulation. Kung kinanglan mo nga mayo ang imo manoy, kinanglan mayo ang blood circulation, mag-take sang extend food supplement.
2: Engineer, bangod ang extend food supplement, bugana sa phytonutrients, kag amino acids.
0: Okay. Sige,
1: so
0: sige.
1: So, gusto mo namin manimo blood flow, magpamasaya lo adlaw, no? Ang sekreto sa masaya, alam mag-isa sa Balanios, mag-DTX liniment oil, ang sana oil, lang bayan, kampiyon, ang hagod sang init nga ginatag sini, ga-relax sa imo mga muscles, kag sa mga kasong-kasuan, kampiyon man, ang ginahatag nga aromatherapy sa imo, habang ginamasahi ka, no? So, hindi lang sa pangmasahi, kung ikaw may biyahe hilo, galingin ng ulo mo, pwede mo naman yung pamatsimutan ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Wala kita chimpo, Sir Kevin. Abi, jutay lang mga parting words naton.
2: Yes, sa mga suki naton nga tigpalamati, no? Available lang naton yung mga produkto sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo lapit sa inyong lugar kag sa mga pili nga mga pharmacy, no? Sa inyong lugar. So, para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga mga clinic, magbisita lamang sa Facebook page sa Klinika de Alternativo. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Kag sigiyon ta lang pagsuplemento adlaw-adlaw, no, ang pagtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant, makabuligid sa pagdetox sang free radicals sa inyong alawas, kag syempre makabulig sa pagkontrol sang inyong blood sugar level. Kag syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya, ang D3 Bio para may pangontra kita sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas ang mikrobyo, kag para dasig mag-ayo, mag D3 Bio, kag para sa mas mabakod nga gut health, kag mas ginpabakod nga probiotic food supplement, tandaan, Clinica Spore Biotics.
0: Sir Boy, dutay na lang, dutay lang.
1: Mag DTX 500, alo adla, baka para hubi ng sinila, hubi ng tura, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para protektado ang nagtawag natin ng lawas against sa invaders, no? Kay so, kampiyon ang imo immune system. Kung gatang kaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio, kampiyon nga mata, mag I Care Gold. Ako si Boy Zulweta Gamal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
0: Okay, Viernes Edition, salamat sa inyo paupod in behalf ni Dr. Ramil Oy, aton nga pinalangga nga CEO. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan!
2: What?
1: Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: pagpadayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Natural gini. Basta kung may makwartahan, tungaan mo ko ha?
2: Oo eh.
1: Nan, amo na iya para patas-patas lang ta.
2: Hindi man guro pwede nga duwa ta nagplano tapos ako lang iya makapaldo.
1: Ah, diba si amo na iyang plano mo ti kung hindi gina iya pwede, no?
2: Ay, oo, abot ta na kaya.
1: Amo na gani nga walang iwanan, basta makwartahan. Alangan duwa talag tigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm na guro, no?
2: Ay, huugid lang eh.
1: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
2: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Bong Sansaw?
1: Okay lang ako, Miga. Ikaw ya. Kamusta di ang pagpulupong ko mo kag ang isip malita?
0: Ay abaw, Bong Sansaw. Medyo paras kagali maghambal, no?
1: Paras? Kamano ka, Migs, nga parientihan na'y kami sang basketball player nga si Benji?
0: Benji? Sino nga Benji man?
1: Benji Paras, ah.
0: Ay gali. By the way, ako ang dapat mga musta sa imo. Kamusta ang ginapatrabaho ko sa imo?
1: Well, so far, so good. So good, so far.
0: Doon ang ginapamatian ko ka na gabi ba? Ano?
1: Sa tuod lang, Migo Bingbong, ginpagwaan ko na sang resulta nga ikaw ang daog.
0: Pero ang sa tuod-tuod niya?
1: Ah, hindi na lang pag-usisa ang tuod nga resulta. Migo Bingbong, ang importante nga ikaw diya ang nagapanguna sa akon survey.
0: Kampiyon nga survey, Bong Sansaw.
1: Sa 5,000 ka mga Pinoy.
0: Aba.
1: 4,999 ang sa imo.
0: Uy!
1: Isa lang gid ang nagpabor kay Inday Saray.
0: Aba? Tuod ka?
1: Kag ang isa na kabilog, empleyado ya pa.
0: Ati natural, iya ginaya kay ti sa iya gatrabaho mong.
1: Karon sa hapon, magwa na ina sa social media.
0: Aba?
1: Diaryo.
0: Mm-hmm.
1: TV.
0: Uh-huh.
1: Kag radio. Ang resulta sa ngakon, kampiyon na survey.
0: Bao, Bong Sansaw. Ikaw na gidya ang may pinakakampiyon nga survey sa bilog nga Pilipinas. Perde mo pa ang WSW nga gasurvey.
1: Wow! Ako pa ya, Migo Bingbong. Accurate niya nga survey?
0: Amo gani nga tungod nga kampiyon ang imo survey. Imbis tunga nga kwarta sang malita ang ihatag ko sa imo.
1: Huh?
0: Himuon ko na gidya isa ka malita.
1: Wow! Ay abaw! Dako na ina nga kapital sa scatter.
0: Ano? Ga-scatter ka gali, Bong Sansaw?
1: Ay, awawala, Migs, awala. Joke-joke lang na iya.
0: Sadya-sadya, no?
1: Bye!

Wow! Bitbit ko na ang isa ka maleta nga kwarta. Pwerte ka damo nga mga kwarta. Ang maayo pa sini. Agod masalan lang kuya nga daw. Wala lang. Masakay lang ako sa tricycad ah. Agod layo sa hold up. Kag ang ibayad ko sa sikad, 1,000. Keep the change na lang dayon. Wow. Kanami lang gali magbayad si Migo Bingbong. Mapaldo kagid. Kun magtrabaho ka sa palasyo. Sige lang. Ikapital ko pagid sa negosyo ko. Kagang iban? Lingaw-lingaw ko. Scatter ginagmaya. Wow. Dako kagid nga bulig sa akon, baby eng. Ikaw gidang anghel. Subong bisan daw yawa pa ang imo pangadlaw, anghel kagihapon. Ay salamat tungod sa imo. Napaldo si ako. Busog-busog gid ko sini. Tiba-tiba gid. Sadya-sadya ino.

0: Matay, nakaabot gid man ta sa ospital ba?
1: Kani man Mads, kag perte man gali ang nasakyan tanga tricycle, no?
0: Perte ka sigurista. Galing, mas sigurista kaya Mads ya.
1: Kagaan naman Mads.
0: Kay kun pangalipay, ara kaya. Pero kun binayra na'y nagani, ako lang ya.
1: Ahay, si Mads kayot man. Mag-amo ka na bala, Mads. Ti, paminsaron mo man tani kun magbinayra na'y anong ibayad ko?
0: Abo na gani, Mads, ang problema da.
1: Kabalo ka naman nga pigado, lagdiyang miga mo. Pigado pa sa ilaga. Ti, mapaabot ka pa sa akon. Salamat gani ko, Mads, na ara ka. Kay may makasalbar man sa akon, Mads.
0: Ay, mayo ino.
1: Sa pila ka adlaw, Mads. Basi mag-abot ang tiyempo nga maka-afam ako, makabawi gid ako sa imo.
0: Abaw! So, san o panaya ang pila ka adlaw man? Duwala man gihapon.
1: Jesus imo man niya. Eh, mabot gid na, wala pa na balaan mo.
0: Kagsasan o nga dason, Mads.
1: Ang importante, Mads, nga nadala to na lang di sa ospital si Norping. Ah, agad madapatan siya sang nagakaigo nga bulong.
0: Maayo siya ah. Kag nagakaigo nga pagbulong ang ara gid sa iya.
1: Ngan.
0: Samtang sa akon, nagakaigo ang bulsa. Igo gisini ang bulsa ko.
1: Hey, sige lang, Mads. Ah, i-bless kagid kay nga, ah. Maayo ka nga tawo. Pilo-pilo na, Mads.
0: Basi naton magpililo na ning lawas tasang bayranay dire.
1: I-refund mo kay Norbing, eh. Kaya hindi ba lang damo man siya kwarta?
0: Maayo kon i-refund ya, eh. Hete kon hindi, kundi kalaulagid ko ya.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas yung tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatean.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigye.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Hi, good morning, class.
1: Good morning, ma'am.
0: Hey, welcome sa aton nga Sunday school nga kada Lunes sa klase.
2: Salamat, ma'am. Kay makaspila naman kami.
3: Oo, man, ma'am. Excited na gani ko.
4: Ako man, ma'am, gusto ko mag-alam.
5: Ako man, ma'am, excited naman ko.
6: Ay, may gamang kay? Ito man, may ko na ito eh. Ito mga manol man yung mga classmates naman. Ito mga intoblaw. Kaya naman, may pawala lang dito sa likod mag okay.
0: Okay, by the way, ako gali si Ma'am Ninyo Burakday Alcumbara. Ang pakaisa ni Ma'am Ninyo Tagoytoy.
1: Hello, Ma'am Burakday!
0: Thank you gid sa inyo, ha? Kay subong, first day of school naton. Agud nga makilala ninyo ang isa kag isa. Makadto kamo diristo nga. Tapos mapakilala kamo. Dapat kumpleto gid ang ngalan, ha? Edad. Kag inyo handong kon magdako kamo.
1: Yay!
6: Meg, amo ni nga plastada. Tapos namin sila siya to, ne?
3: Gaman ikaw.
6: Dating gawin ta Japon, eh.
3: Pareho kay Ma'am Burakday sa muna.
6: Ma'am Tagoytoy, guro.
3: Ay, Ma'am Tagoytoy to sa muna.
6: Oo, eh. Ano pa, be?
3: Ti, sadya-sadya ka din, no? Wow!

0: Husto guid matuod. May na-admit gide. Patod. Pamatihin nyo bala. Kay pagbugtaw yan ha. Mamangkot na siya nga. Sadiin ako.
1: Sadiin ako.
0: Tidaw! Siling ko kitaw. Harihaw. Dungagan niya pa na. Sang nga aari ko di.
1: Nga aari ko di re.
0: Tidaw! Pagtan ko kid. Ang mayo pa. Sabton ko siya. Sir, good morning.
1: Good morning, man.
0: Ari kagali, sir, sa hospital, sir.
1: Gaano ko di?
0: Gapamista, sir.
1: Ano?
0: Natural, sir. Kaya ari ka sa hospital. Na-admit ka.
1: Ano? Hoy, di.
0: Daw nakibot ka pa, sir.
1: Wala man. Natingala lang ko.
0: Daw amo man lang na sila ang nakibot kag natingala, sir.
1: Lain na ya ang nakibot sa natingala, sir.
0: Anong lain da, sir?
1: Siyempre. Ang spelling.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Ma'am?
1: Sige na, ma'am. Paano, ma'am?
2: Oh, sige na. Class, pakilala na kamo, ah.
1: Sino muna,
3: ma'am? Sino muna?
2: Sino mauna sa inyo?
4: Ara na siya.
5: Pagkakawag na yan.
4: Ayaw?
1: Dahil glass pa sa galing. Ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ikaw.
4: Ay, ikaw siya ng mega.
6: Ah, na, oh. Ako na, ma'am. I am Linelia Mirandang. 10 years old. Ako ng damangin teacher.
2: Ay, wow! Kampiyon ba? Wow!
1: Kampiyon ito? Simple nga, Andom. Kampiyon da yun ba?
2: Okay! Next!
7: Hello, ma'am. Hello, classmate. Ako gali si El Merito. Alias Toto Dako Botkun. Wow! Ako nando, ma'am, mangin Air Force kay tiroon kong mga terorista.
2: Wow! Inaya nga, handom! Wow na wow! Wow!
1: Dosento si mamig, no?
4: Ganyan, ma'am.
2: Okay! Next!
8: Ako naman kali si Angelina Babberts, 11 years old. Andom kong mangin chef, pero hindi ko kabalamaluto. Wow!
1: Hala?
2: Okay lang na, ah. Kay tunan mo ba, mana? Oh, sinong sunod?
1: Ako, ma'am.
3: Ikaw naman.
1: My name is Erjan Laba, Laba. Ang handom ko, mangin sundalo, kaya panglingling ko si R.
2: Hala! Uy, perte nga handom. Ako naman, ma'am. Ako gayisi na ang Kuto Horns. 11. Handom ko magpatukot pa, Lord. Ah.
1: Amo lang handom ya, para madulan na sa plakadlong yung mga kuto.
3: Ano pa, Bimeg?
1: Mapaulilin ta, Mega. Paulilin ta pakilala, ma. Para kita ang highlight siya.
3: Oo, Mega. Para kita ang star of the day.
1: Sada, sada, no? Wow!

Matanda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Box ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritz C. Pidreita, Baledulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
6: Kitang-kita
9: ang pangarap ng pamilya. Sa B-Mac Premium, kitang-kita

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. Sugod so, dyan padamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na blang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon, lain. Sang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before at after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
3: Correct.
4: After 2 to 3 days dula na
3: na.
4: Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan ka mo.
4: Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gidya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
4: Mm-hmm.
3: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio.
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. This is D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
4: So pag pala inom ka D3 Bio ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
3: Mm-hmm. Yung
4: normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling nga ma-provide sa energy sa imong brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano ganing brain fog, Sir Boy, daw?
3: Di ka pa minsan mayo, do?
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
4: Kaya kang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
3: Mm-hmm.
4: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko hilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
9: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
8: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa ato sining mga ka-K5. Welcome na sa Palatuntunan, ang 11 Mbps. Mga balita, kag public service, dirigyapon sa inyo paborito nga istasyon, ang kampyon sa balita kag serbisyo publiko kag galingawan, K5 News FM Bacolod. Sa aton sining mga ka-K5 nga nagasunod gid sang programa, kindly open sang inyo sining Facebook, pangitaan ninyo ang K5 News FM Negros Island. Dira kita subong live sa K5 News FM Negros Island. Meantime, kung nagalantaw ka mo, halin pa kaina, masadya ang sambuwa karon sa Palarong Pambansa 2026 Secondary Volleyball o Secondary Girls nga volleyball sa tunga sang NIR o kon Negros Island Region kag sang Western Visayas. Ti ang first set gindaog sang NIR. Kagdamo nag-expect nga mas sweep ini sang NIR, pero ti syempre mga supporters sang Western Visayas, they are praying nga kun tani makabawi pa ang Western Visayas sa second set. From time to time, madala kita sa inyo sang update sa bahin iya sang ongoing competition, ilabi na ining exciting volleyball tournament sa tunga subong sang Negros Island Region kag Western Visayas. Ang sang una kaupod sa team subong nagsipak na. Di sino ang mangibabaw sa ila? Sa piya kabahin, since yesterday, ginpadalman ko, kaginanalyze ko sang maayo ang sitwasyon sang politika sa Pilipinas karon. Ang senaryo nga manubo ang rating, talamak ang korupsyon, wala salig ang tawo, all ingredients are there para sa ginatawag nga power grab ukon pag-agaw sang poder. Pero nga, nakadikit gihapon ang ngalan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga ang hindi siya makakas. Nga kapila naman nga mag-rally sa Manila. Pero still, na-survive niya ang tanan nga mga rallies. Kag-ara siya gihapon, nagauyat sang renda sang aton panguluhan. Nga bala, na wala tiyansa nga makabulos si Sara Duterte nga vice-presidente bilang masunod nga presidente nga ahulaton pang eleksyon. Ang istorya sang Pilipinas nagapakita nga kita nga mga Pinoy kadasig sa aton impulsive kita, kadasig sa aton magbatyag. We are very impulsive kag kunang aton nga pulso magsiling, upod ka na. Biyain na na, nagakambyo kita sang aton loyalty. Pariyobla sang una. Personally, hindi gid kuya kay Bongbong Marcos. Honest niya sa inyo ha. Hindi gid ko na iya sa iya. Sang last election, hindi gid ko na kay Bongbong Marcos. However, pagdaog ni Bongbong Marcos, timano pa ko? Masagad pa kuya kawadang kag magsagad ka rally? Di siyempre, election after election, you have to learn to accept reality. Kag batunon siya bilang presidente. Inabalang inasiling nila nga, you have to succumb to the sentiment and decision of the majority. Masunod ka sa desisyon sa mayoriya. Now that he is president, I don't see any reason nga islan siya o kakasun siya nga wala man lang sang pruweba. Ti apyesar nga may korupsyon, ginasiling korupsyon sa gobyerno, posible na kay balong presidente, pero hindi man siya ang naghuder, hindi man siya ang nagbenepisyo. Nga abala, nga kabudlay subong, sang una daw kahapos lang, sang time ni Erap, kapila siya ralihan na, pag ikaduwang rally, wala na siya nakasalbar.
nagbulos gid si Gloria Arroyo bilang presidente. But in the case of Bongbong Marcos and Sara, it's different. Naa, nakita ko. Ang problema gali nga wala sang salig sa kay Sara, amo ang akadim, isa sa mga problema niya. Ang sektor sa mga professionals. Halin sang una, when the professional sector moves, probably, nagakatigayon gid. Inang una nga, people power. Ikaduwa nga, EDSA tunga people power sang time ni ERAP. Inatanan ara ang puwersa sa professional sector. Subong yung atsimpo, kung may mga rally-rally, ang mga professionals, gapalayo, wala ga-intra. Isa man ka-proweba na ang professional sector malayo, bangudo, sunod-sunod nga nagpagwas ang statements ang mga dalagko nga mga universidad sa Pilipinas, the likes of the University of the Philippines. Isunod pa ang Ateneo de Manila University, and lately, nagpagwa man sang ila panindugan ang Lasallian community all over the country. Tiko na muna nga mga sektor, hindi mag-mobilize, hindi mag-iho, ati laban man sa tunaw eh. Hindi ka man ka agaw puder kon wala ina sila nagaupod sa sitwasyon kasubong sini. Sara Duterte needs the trust and confidence of the professional sector in order to gain ground sa handom nga siya magabulos sa pagpamuno sa Pilipinas. Probably, sa masunod nga eleksyon sa 2028, kung hindi maguba si Sara Duterte, probably siya naman ang masunod nga presidente. But meantime, sukulang ang salig sa iya. Kulang ang salig sa iya, and Sara admits that. And Sara recognizes the fact na kulang siya, kulang ang salig sang tawo sa iya. Kay man kita nga mga Pilipino, nagapati. Nga kun may ara kita leader, ang aton leader should show leadership by example. Una sa iya masugod ang ehemplo para magsunod ang tawo. Di sa pananawan, abis ang kalabanan ng mga professionals, da wala man accountability si Sara. Gapanago man ha? Wala man na nag-atubang, hindi man na magtubang sa akusasyon, wala man na nagaklaro sa iya kagalingon, wala man na nag-explicar kung may sala siya o wala siya sang sala. Tima, anong patihan mo da? Sugod-subong, may ara kita nga leader nga, hipos na lang. Kung ahubuyon siya, hindi lang niya pagsasapakon, hipos lang siya. Tindi na yakasaho ang mga Pilipino sang hipsanay. It is not possible nga kung ikaw leader, mahambal ka sa tao, follow what I say, don't follow what I do. Ang buot silingon, sundal lang balang ginahambal ko, pabay-i lang ya ang ginabuhat ko, hindi na ya gusto sang Pinoy. Ang gusto sang Pinoy, what you say is what you do. What your mouth speak it, your hands do it. Hindi bala? Kung anong imo ginahambal sa pulong, amo man inang imo ginahimo sa aksyon.

0: sa mga balita nga aton pagadalon sa inyo subong nga aga. Magadala kita sa inyo sang palaro gikan sa palarong pambansa. Update naton sa palarong pambansa. And of course, ginabasol kuno ang leak sa tubig nga mo kunong gintunaan sang aksidente sa barangay Alihis. 108 million pesos worth of cash assistance ginpanagtag na sa mga express and delivery rider. Produksyon sa kutanon, nagnubo ang patubas sang humay istable naman sa Northern Negros. Mga napatay sa HIV, liwat nga gindumdum sa San Carlos City. Kag-congratulations sa Central Philippine State University o kon CPSU campus or main campus, nagkuha sang anom ka mga awards. Hindi na ta magpaligoy-ligoy ta. Nami bala subong hampang sang NIR kag Western Visayas sa quarter final round sang volleyball girls. Yari, kuhaon nato ng latest update gikan sa kay KK5 Berto Gakit. Latest update sa ongoing palarong pambansa.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong aga, Bert.
2: Kagiba, Belmer, mayong hapon. Mayong odtogle sa itong siling mga K5. Padayon kita nga natin sa may palarong pambansa. Area naton, subong, cover naton, basket, but K5 Elmer, akong sining nga ihampal, subong nga mainit nga nag-aaway ang Taytong Volleyball Girls Bacolod o Negros Island Region kontra diri sa may Western Visayas. Mainit-init ni K5
0: ang Elmer. Kasi manwa mo nga mga taga-Western Visayas, anong eskwilahan na?
2: Ana-ana?
0: Siling ko ang kasimanwa mo sa Western Visayas, anong eskwilahan na halin?
2: Kaunta lang kung ano din exactly nga...
0: Kay Mayo man sila. Mayo man magampang. Yawa ng inayar man.
2: Mayo gid. Kasi inkupunan ni sila kasi by Elmer mo. May mga taga Tiki man. May mga taga Iloilo. No? That's why nga...
0: Selection.
2: Nga, ano ba lang? Oo, doging kwa-kwa bla.
0: Oo.
2: Kahit feel ko malang tao mo, hindi man ibago sa ilang, ano mo.
0: Oo.
2: Hindi man ibago ang ining, ang Region 6 sa ila, o kung Western Visayas.
0: Oo.
2: Ang NIR, asang una, upodanay ni sila, ang mga balibol, halin sa Antique, si Mayang bla. Si Antique, ni si Mayang mo. Kagibaba, Elmer, so ginkuha niya siya, sang team sang Taytong.
0: Sa mga nagalantaw subong sa aton sini nga page, ang Region 6 subong Western Visayas sa second set 17, ang NIR 11. Nagalagas ang NIR sa second set. Okay.
2: Yes, pero tiyo sa aton sini nga paglantaw kag K5 Elmer kagapon, actually ang ampangan ni quarter finals, no? So quarter finals they are going to semi finals. Taton sini nga mga kagibab din championship na. Taton sini nga mga kagibab. Amon yung sistema, tiki kagapo na perte ni ang NIR kontra Claraa. So the opening Claraa kagapon, iti taton sini nga mga kagibab, lila, hindi mo kung sino mataog, sino mga perte. Kontra, na yun yung kagibab Elmer mo. So lantaon ta, kung ano yung sistema, dire, galing timas nami, ting pakapakanay subong. Kaya damo galantaw sa live na ton, mostly mga Tagano, kini Negros, kaka Western Visayas, kaki Vibelmer, kaya ti, do ano ba lang sang una, do po danay, subong ga kontranay. Kaki ba, Elmer, so bako tayo sa hampang kagpagtipa, isang paghaboy, isang bula, kaki Vibelmer. Now, kato kita diri, sa basketball tournament ari kita sa may gymnasium, actually ingot tayo malang ni Kaki Pabelmer mo no? Ang center abri sini amoning patinay center, ang patinay center gani amoni ang gumusligid nga dirigid ang sentro ari di may mga gymnasium di for basketball tatabok sini siguro ko lakton ko lang makalabot ko siguro sa isa ka minuto ara na tayo Kaki Pabelmer ang ano, volleyball na gymnasium eh. So kaya ingot tayo lang gini sila. Ang the worst thing sa nga, Riteri Kerosobong, kaya mga tao, di kasulod, pero di ka damo ang tao sa sulod sa gymnasium, sa sagwa sa gymnasium, kali, nga hindi sila kasulod.
0: Mm.
2: Kasi ba ba, Elmer, kadamo kumadroon siya talang mankuntani, ang mga tao din nga kaina, pagit.
0: Ay, ti ano nalandag inalantaw nila? May screen man na da nga makalantaw sila?
2: May screen sila dito pag sa tubang. O galing nga ari diri ya. Diri sa gilikod pag ini sila.
0: Oh.
2: No, diri pag sa gilikod. Damo damo gita o ya kagibagalver. So nga ton nga nga shortcut lang diri. Nga tingin na pag ita tayo dito. Makasulod na sa babaw.
0: Mm.
2: Kaga makalive live. Pero nga ari din sila ya. Wala gini sila ya kaina pag ini actually. Ja, obsogro ari pa din sila ya po. Tubong. Pabasok kayo, sir? Sana. Okay lang, live tayo. Sa audio lang. Taga saan kayo? Taga dito lang.
3: Taga Sandag.
2: Sandag. Sandag. Sa Agusan din?
3: Sa Surigao del Sur.
2: Surigao del Sur.
0: Oo. Sandag, Surigao.
2: Napunta kayo dito para ano?
3: Manood sana.
2: Sa ano, sino, anong panoorin nyo? Anong anon, alaban ng basket?
3: Clara.
2: Okay, susunod pa. Nalaban. Kasi Region 6 din, Kakiba Belmer eh. Region 6 at Clara ang maglalaban maya-maya nga lang.
0: So,
2: tingnan natin ito yung anong taon naton ang kalatabo di Sagwa. Anong oras kayo pumunta dito?
3: Mga 8 siguro.
2: 8 to alas 11 na. Mga 3 hours na kayo dito. Hindi pa umuusog yung ano yung pila.
3: Opo.
2: Hindi ka panyagan na ka mao.
0: Uy, panyagahi, anay da, Bert?
2: Okay, naka-lunch kayo.
0: Ah, kumain na sila.
2: Ano na? Naka-lunch kayo?
3: Opo.
0: Ayan, oo.
2: At least, dito, no? Okay.
0: At least hindi ano ka ma-pressure da nga papanyagahan, gid, ah.
2: Oo, damo. Joshua, salamat, Joshua. Joshua. Kagibay, Belmer. Damo-damo, this lobby, no? Ang iba hindi makasulod diri kagibayb Elmer masaka tabla. Amin diri nang tagidrampe. Actually ga prepare subong ang Western Visayas nga basket nga si Luke bala, no? Si Luke ano gani? Rose. Si Luke Rose gani. Amo ni ang pambato gitang Western Visayas when it comes siya sa basket, no? Amo ning ginalantaw diri nila nga magbato gid sa K5L. May actually ginasuri at si Luke Rose sa Western Visayas nga gahanda man sila for quarter final. Ari nakita subong sa K5L Mer. Diyos ko, do mga subay diri sa sulod mismo sa gym.
0: No?
2: Sa K5L Mer, tamo, tako-tako ni nga gym, abe. Perti kadamo sang tao gutok-gutok kula talang sa payan may ara pag ito sa sagwa amo gimani mo basta mga basket kag volleyball bla kagay ba Belmer perti ka gutok sang tao ting iban halin mga Muslim mga taga Davao
0: ato
2: dire para lang ati ma lang tao sang hampang kwarta mo damo ari nakita sa babaw subong kay mati magakover kita diri ka si Belmer.
0: Ano na ya basketball event ada no?
2: Yeah, basketball niya basketball. Basketball event kag si Belmer. Ang aton sing ginakatuan tubong ang Clara A kag si Belmer versus Region 6
0: Clara A Central Luzon.
2: Central Luzon.
0: Yeah. Aha, okay. No.
2: Yes, Central Luzon kagibay versus Clara A for Region 6 versus Clara A para ya sa aton sining quarter final tubong. So actually damo diri fans sang Region 6, no? Damo fans sang Region 6 kay di bakod man ning Region 6 kay by inter mo gino. Pabiya National High School kag ining Clara A. Ang Clara A, muning mga viral lang ang mga gupon ng mga basketball bla sila ni Chokes Mural, kakibay ba Elmer, kakila ni Kenji,

0: Starbucks Sierra San Negros. Sini ni Dong ni, taga Bayawan ni Kagibe Belmer, apat ni sila halin sa Bayawan, dagang gares iban sa Negros ng Bacolod, ulo ni sa Kabilog, dagang ginalok forward kita ni, no? Kaya ang background ni Mil dyan ini ni Dong ni, this is Anyos, 17 ata, youth boy, under sa youth boy bala, nga kategory, nagligad tuig si Inimido, amo ini ang nagdaog sang gold medalist, o kung gold medalist ini siya sa palarong pambansa sa Ilocos, nagampang sa may batang Pinoy, gold medalist man sa Davao, nakahampang na ni, pero kasi Pavel Mer kahapon, na-persigid ni siya sang Calabarzon Region 4A. Kasi Pavel Mer, paghahampan nga wala namin na blue corner, kasi red siya mo. Paghahampan nga blue corner, kasi Pavel Mer, ang tulo sa luha niya, masita na ito. Kasi sa ito, sila nga pagpumasita, man, kagpamangkot. Kung madala ining sa boxing tournament, kuwaon isang national play year, ining ining si Inimido, kahit nakitaan potensyal mong, no? Kasi Bob Elmer, kung mag-gold itong tani, diri siya palalo. So, amo man lang itong tani, ang iya kinakapitan, o galing ito, analang-alang, kita doon na dimala, tayo na sa kagapon sa hampang, but still, kinahatag iyang tanan, bakot niya hampang ni Inimido. But, kasi Bob Elmer, na-verdi si Inimido, ginabawi man din eh, kay man sa quarterfinals kahapon, o kung sa semifinal subong, magka-tambuwa ang ining mga rehiyon for semifinal. So, lot dire ang tatlo, tatlo ka mga taga Negros Island Region. Congratulations, nila sila ning magka-battle for silver, battle for silver. Ito nila, kagapon, battle for bronze po. Battle for silver, amun ni, Sanday John Michael Arellano, bugal sa
1: Bago?
0: Talisay City.
1: Oh, Talisay?
0: Actually, John Michael. John Michael Arellano sa Talisay City.
1: Okay.
0: John Michael... nalipat ko sa isang pangalan ni John Michael, pero taga-Bago ni siya. Taga-Bago ni John Michael ng isa. Kagang ining si Clint Paul Figueroa. No, kagiba Belmer nga taga Negros. Nga taga Bayawan. Isa lang kabilog ka Bayawan ang kasulod ng gigilig ni kagapon. No, sa quarter final. So then si Figueroa nga taga Bayawan, ining si tawag ini ang isa nga si John Michael, kaya si John Michael man nga taga Talisay City nga si Arellano. So sulod ni sila nga tatlo, kaga kubira na to nina, no? Kahit si tatlo ni sila, pamatong isa Negros mong kabay nga sa tatlo ni sila, makakadto sila sa tawag na, sa final, kakivay ba Elmer, tatlong sila nga mga kakivay, buwas nga daw, atong sila nga tutukan.
1: Okay.
0: Sige, kakivay Elmer, atong sila nga balita yung nadulong sa atong sa kalawansang DTX 255, may titik, kakitik, kakitik, may kapri ka na, naka-detox ka pa. Ako si Kakipa Berto Gakit para sa kandun na balita at servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ay ka na, migid sa ngampang sa Negros Island Region na Straight Sets! Nagdaog sila sa first set and ang second set, they were trailing Western Visayas. Siguro kay na ang score 17-11. 17 ang Western Visayas, 11 pa lang sila. Until such time nga na agaw nila ang momentum sang hampang. Straight nalansang sa 21 points ang Western Visayas kag nalabot sang Negros Island Region ang 25 points. In other words, two sets daog ang Western ang Negros Island Region. Gakalipay na to taning Western Visayas kasi nga daw dagon taning second set ni, tapos ini may deciding bo kanami git. Ahay, ti anon mo kay nag-shift ang momentum sa ngampang.

ito mo pagid sa kamot sang mga taga Taytung High School. Daog ang NIR. Sorry and better luck next time, Western Visayas. Terribleng nagahalantaw nga mga tao ho dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Karamo sa mga tao, click na click kay ang Mindanao Abi, dako nga isla eh. So karamo, maland travel ka lang, matupa ka sa isa ka sides ang Mindanao. From all corners, nag-travel ang mga tao dito, hoping to see the final days of the games. Tibisan ako man kung ato ko sa Mindanao, subong ni Guro, ato na ko sa Prosperidad. Sa una, gani nga dito ko sa Mindanao, ara ko sa Coronadal, ga-travel pa kami sa Agusan del Sur. Naka-travel pa ko da sa Bayugan, Agusan del Sur. Sa Bayugan, kay man, may gin, kuhan kami to? May gin, panawag ni, may gin rescue. Mayong aga lang sa mga barangay Tanod, sa barangay Paraiso, Sagay, nga nagabakal sang produkto sang Klinika Kagawad Nonoy Bayona, Lorny Olaira, Jerry Montano, Joel Ducay, Jovel Tolentino, and Danmark Datuon. Good morning lang, kagmayo lang ang pagpamati da. Kaupod man natin, Gina Borja. Enjoy lang, kay ma-enjoy kami. Watching man ko. Sige, salamat gid, Charmaine Gingon, Sally Almension. Good morning. Merlita Malvas and Miriam Lorieso. Mga first and second honors ni. Amuning pinakauna sa kaina, Merlita Malvas and Miriam Lorieso. Leonardo Relos, good morning. Ray Sendico, good morning man. Good morning ko na kay Merlita Malvas, subong man sa kay Mindal Yantino, Ruth Valero, and Deneth Lamayan Ralios. Pasad out lang sa Manulit Bake Shop sa Sagay City. Manulit Bake Shop, kay Lapad Pani, salamat. Dan Sheer Nasser, si Omi Morales. Maricel Calyora, Maribau Flores, good morning. Patamyaw lang, Tito Omi Tuberiades, sang sityo Uway Uway, nag-monitor, subong sa imo sir, kagsabana ko nga si Jorwin Tuberiades Flores, nga nagapamatigid. Sir Elmer Ari lang nakaplastar na, kanagapamati, lantaw sa live, upod sa imo, Sally Almension, thank you. Bings Delphine, good morning. Ga-monitor lang din, nagapamati ka, nagalantaw man. Saya, Samoya T-Mart. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang, diri sa Kabankalan. And Gina Borja, no choice kagidya, sir. O, Elmer, maayo o wag ka na lang mag-vote para walang sisihan. Ray Casio, good morning, Sir Elmer. Leonardo Relos, good morning. Ari lang ko sa Barangay Tangub na ga-monitor. Salamat, salamat. And Maricel Calyora, Maribau Flores. Good morning. Good morning, Sir Elmer. Present ako di Galantaw Live. Ka nagapamati from Handumanan, Merlita Malvas. Marilyn Parcon, good morning. Ang isa nga para rason, sir, kay si tatay niya priso sa abroad for me, sir. Ah, okay. Oh, isa pa kuno ka rason ina si Gina Borja nagasiling. Merlita Malvas, ari lang ko di, sir. Present. Shoutout lang kay Donald Tuberiades, gapamati gid sila sa programa kag family Tuberiades. Gahulat lang sa mga tao, assuming man siya. Oh, siling ni Gina Borja. Ray Sendico, good morning ka K5 Elmer. Pag-greet na lang sa mga members ng K5 University, si Melissa La Chica Gador. Araman si Marilyn o Maylina Joyce Dion, Marivic Chodoro, Rodrigo Chodoro, Cheryl Gonzalez of Obligar, and June Bodol Gatungay.

0: Salamat, salamat, salamat gid sa kay Richard Belando Pasilan. Dira sa Barangay Kalubang Ilog and Pamilya Albito sang Kalubang, good morning. Mylene Joy, si Dayon Tamiyaw Kulang ng Maribik Chodoro, Ray Sendico, Rodrigo Chodoro, Elizabeth Sancho and Maribik Chodoro. So there you are again. To recap sa aton sining mga KK5, nagdaog sa quarterfinal round ang Negros Island Region versus Western Visayas. Nang ibabaw ang West ang Negros Island Region via sweep 2-0, 2 sets ginkuha sang Negros Island Region. Si Kalipay naman ni sa mga taga Taytung kay sulod na sa semi-final round ang Taytung High School representing Negros Island Region. Si YP Lynn Ortilio Titong is watching. Thank you. Jonah Dugaduga, good morning Sir Elmer, watching live from Hinigaran. Salamat Jonah. Hero ko, salamat gid. And Kent Bulaka Waniza, thank you. Sir Elmer, ari lang ko di ah, nakaplastar. Hasta matapos ang programa, sali almensyon. Good noon idol, pa shout out kami dito sa Albay from Hero ko. Magandang tanghali dyan sa mga kaibigan natin sa Albay at maging sa buong Bicol Region. Kent Bulaka Waniza, good morning. Watching from Barangay Handumanan Zone 8. Congrats to the players of NIR. Elizabeth Gardi Caldea is also watching and Charlinda Polyaroste. Julie Hinovea Lumagdang, good Friday morning, KK5 Elmer. Congratulations Team NIR Secondary of Volleyball Secondary Girls. Halin sa kay Julie Hinovea Lumagdang. Yes, thank you, good Sir Elmer. Second lang ko, Merlita Malvas. Si Merlita Malvas, kung di ko magsala, daw mo ning, kuan ba lang, bata iya, cum laude? Magna cum laude or cum laude? Second pa na, amuna ng honor, top na iya. Basta gani, nag-top, may bughagin na. Boss Joe, good morning. Present na ko dia from Pulupandan, De La Serna Bake Shop. Nami man ng bake shop sa nami man ng tinapay sa De La Serna Bake Shop sa Pulupandan. Tuhay ko na bala ka tilaw mo. Oh. Joke lang joke. And I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on. And greet ko lang Nanay Feli Ludimay. May Joy, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, dira sa Blumentritt, Smile Village 2, Murcia. Halin sa kay Bings Delphine. Nakatutok na ko di sa imo hasta matapos ang program mo, Boss Joe. Salamat gid. Mary Lynn Parcon, sir, shoutout na lang sa Family Parcon, sang Sityo Mapait, Barangay Suay. Michelle Prevendido, good morning. Good morning sa liwat, Melita Malvas and Gina Purano, Bings Delphine. Richard Bilando Pasilan, good morning sa amigo kong guwapo, kagdamo permi kwarta, Don Pepot. Te, why gid ta da? Ay mayo lang ni may amigo, iyang damo kwarta. Abi pakilala man ko da para duwa na ta. Mylene Joy, si Dayon, good morning. KK5 Elmer, Tamiyo Kulang, si Leo Tagaygay. Sir Bundo Adyunbu Budol Gatunggay, Sir Rodney Tibos, Lord Di Portonado Tibos, and Herlan Flores. Good morning man kuno sa kay Ma'am Ruth Valero, halin sa kay Mylin Joy si Dayon. And Kent Bulacawaniza, Sir Elmer, shout out lang sa guard on duty sa BDO Depot. SG Val Posadas, SG Raymond Darciso, SG Bernie Lubrico. Ang mga SG mo na nga mga friend Kent, abi palay ka man sa akon da nga kwano, akon nga mga reels ko da. Sa mga gina-post-post ko bala sa K5 Elmer Ubaldo. Hambala ng mga friend mo nga mag-like sila dira. Okay? Elizabeth Gade Caldea Mayong Udto and Melisa La Chica Gador. Bel Cesar Asuncion, good morning. Pag-greet na lang. A pleasant morning to Barangay Captain Jonaldo Gasper Asuncion of Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. To God be the glory and God bless. Thank you, Bel Cesar. Aber! Daw sa Cloud 9 subong ang NIR sa kadalagaan nga naangkon sang NIR sa secondary girls volleyball. Aber, kantuan naton si ka-K5 Wilson Villena. May angot ini sa leak sa tubo. Amo ko nung ginabasol nga nagaluntad ang aksidente sa alihis. Aber, sa detalye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, mayong aga.
2: Good morning, K5 Elmer. No? So, isa ka, actually, nagpatulong kita dito sa Sandina sa aga. Diri naman sa bahin sa Parangay Alihis, Balanga Dalas, K5 Elmer, no? Sa Alihis Road. Kung sa diin, nagkareklamo ang pila ng mga residente sa lugar. Bangod sa serye, no, sa may aksidente na kita del may nakalumtad, kaga may nagakabasa ng mga pasahero nga nagasakay sa tricycle kay kumatay mingan Black Eyed Delmer nga nagalabay nga may natiningan may salakyan nga nagalabay ang kadungan ining tricycle kaya kaagsikan sa tubig kay Delmer ini bangod sa nga leakage no nga nagapadayon dra sa may dalan sa Alihis. Karon na nagkakangawa ng pila ka mga residente sa lugar kay Delmer kay tikong gapi perdi ka delikado kay ang buho sumundin gahalin ining tubig kay Delmer ara gyud nga daan sa tunga sa
0: tubo na sang tubig.
2: Ang buho-buho, o tubo sa tubig kay Fred Elmer.
0: Iyas ang basiwa na?
2: Yes, iya ka prime water kay Fred Elmer. According sa mga residents sa lugar, iya ka prime water kay Fred Elmer. Kasi inang buho, tungod may linya sa tubig kay Fred Elmer nga nag-lake, kakapuno sa tubig inang buho kay Fred Elmer. So kung layo mo sa katahon, hindi mo siya ma-identify nga buho kay Fred Elmer. So ang tendency, masagait mo kung madiretso mo ng buho kay kumotor imo dala kay Fidelmer mabaliskan kay man ang dalong sa buho mga 6 to 7 inches nga kay Fidelmer so perte ka dalong di ko madiretso ang imo sining motor dira laban-laban kay sa aksidente. Meanwhile ang other nga incident naman niya kung may kadungan ka kagina nakita ko gito ang tricycle nga puno sa pasahero may kadungan siya na pick up pagtapak sa pick up kay Fidelmer sa buho basa singalan ubos basa ang mga pasahero kay Fidelmer even the driver basa man even as no kita nga nag live report kita dito kagina may naglabay man nga jeep nga kahara-hara man te, si Sir Vincent so medyo na puro basa-basa man gamay sa tubig kay Fidelmer so muna nagkapanawagan ang pila ka mga residente sa lugar kay Fidelmer nga sige da ma-address na ina problema dira sa ita nga lugar agon talikawan pa mga mas delikado pag yung pagka
0: ano yung action ni Dilabiga da.
2: Ano na kita, Colmar?
0: Sigo, anong aksyon ni Dilabiga da? Kay kapitan siya da?
2: Wala. Pwede siguro na palapot sa barangay kay Colmar. But usually, ang mga residente nagpalapot na ina sa prime water sa mga reklamo nila. Galing kapag bumo lang. But we will check sa prime water kung bala may nagpalapot na siyang concern ngayon eh. Kaga taga na irespondehan naman ini pala nila. Hopefully, tomorrow kay Colmar kaga or the other or the next day no, may makita na kita na repair sa Inagologa kay Colmar para malikawan ang aksidente. Amo mala ng pinakakwangit sa hangawaan ng aksidente sa dalan kay Colmar na makatuga pa pala sa casualty tungod lang kay madugay, kita nga nag-responde, madugay, and prime matter, yun ang address, yun ang problema sa dalan, kay Fev Elmer, sa problema sa ilas, yun nga tubo. So, wala na kay Fev Elmer, no, nga, to, sa mga balita, ang tagbay lang kita gano'n sa mga kipas, nga itong nga nagpamati, no, kay Tiari, kita gano'n sa may SM, City Bacolod sa Panukan Country, kay ongoing, diri ang launching sa Bacolod, the Chicken in a South Festival 2026, wow. So, tatlo ka, adlaw, yun kay Fev Elmer.
0: Sino mga official nga araw na?
2: Ah, rin ikan dahil Mayor Greg, nakita natin rin, mga city councilor, sa rin man rin, no, nagtambong man. Kaga bagulang yun, actually, antes kita mag-ere, bagulang yun in official na inbuksan ang nasambit ng aktivitad kita sa Elmer. So, ipasundayan sa ini nga festival, syempre ang classic ng Bacolod Chicken Inasal. Kaga may ari, makita yung hindi na nakita kita sa Elmer, no, 399 pesos kita sa Elmer. Unli Chicken Inasal ka nga, 399. Uy? Super tika marato, tika yung maglagaw, te, at tika yung lagaw-lagaw lang ka mo din yung tatlo yung ikabenyo ang Bacolod Chicken
0: Inasal. Why the yes, son? Why the yes ang Unli Chicken Inasal nga free?
2: Ano, Unli nga free?
0: Kay kamahal man asang 3 pila to
2: 359
0: tipro kay kuana nga masapdol na naiya sa mga tricycle driver mga tricycle driver ang 399
2: Sakdol gito, 39 na sakdol gito. Puro ba sakdol gito sa Belmer? Sige lang ha, importante nga tita na hunta ko na no ang mangin na maayo na resulta sa isang festival. Excuse me, sa festival naman si Belmer, especially sa local tourism sa Bacolod City ni Belmer.
0: Aha,
2: so,
0: okay.
2: So, mga namin ato sa updates no, gikan rin sa patrol ni Belmer na ganito no, sa inyo, sa Kalwan, sa Mike, si Belmer, si Belmer, si Belmer. Report natin, si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na maging pag-service sa publik o kagalingawan sa net, K-Fire News FM.
0: $3.99 Unli Inasal. Sapdul na naiyadoy. Bugat naiyadoy. Kun ikaw ba na, abi, nga nagabiyahi tricycle, mapasundayag ka sang 400 mo sa Chicken Inasal, tapos pagpuli mong kawataan mo, ganga nga, kay wala gali isudaan. Hindi na. Mayo kon si Councilor Homer Baez, arada kang magsiling siya nga Unli Chicken Inasal for free. Bodo ka, to ka na midturn ah. Roda Angeles Night, mayong aga. Charlinda Pulleroster, good morning. Lizelle Tagli, good morning lang, shout out lang sa family Nokera and Tagli of Barangay Duldul, Valladolid. And Sabel Ibanez, arima nagaupod sa aton. Kantuan takaron ang report. Ining Mayo patuyan nagbaton ang mga delivery rider ho. Inang mga, ano ganyan mga delivery rider? Food Panda, Angkas, Joyride, ano pagid ng Grab Food. O mga express and delivery rider, Maxim, o ara na ang inyo bulig dira sa Kabankalan. Napanagtag na kuno, balur 1.8 million pesos. Aber sa detalye, sinong nakabaton sini? Upod sa kay K5 Rovic Mungkal.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rovic, mayong aga.
3: Sa K5 Elmer, no, maayong nga aga, no, nagdangat tanan sa 1.8 million ang ginpanghatag, no, siyang Department of Social and Welfare Development o DSWD National ining K5 Elmer nga ginpangunaan sa aton nga NIR Regional Director, no, sa DSWD nga si Director Arwen Razo ang pagpangatag sa 5,000 pesos sa kabilugan nga 360 no ka mga service vehicle riders ang nga naga ano nagikan sa or naga cover bala si 5 Elmer sa Kabankalan, Mamaylan, Kanduni, Ipalay, Kawayan, Hingaran, Isabela, Moises Padilla, La Castellana kag hinubaan kag Ilog no. So ining ano ining financial assistance sa K5 Elmer ang gitigayon bangod nga tini, we all know nga siyang kasagsagan siyang atong pagsaka, balasang presyo siyang gatong, sad isaman ini sila no, sa mga naapektuhan, actually hindi nga tawag ba nila kaki-5 Elmer nga P-Medis, no, kung nga tawag na private express or messenger delivery, delivery services ka nga, kung sining mga delivery, ano ba na, mga naga-deliver ba na ka nga, sa mga naga-deliver sa parcel, sa mga something mo sila. So, actually, sila give me ang mga isang sa mga naapektuhan. Naapektuhan sa sinipagsaka sa presyo sa gatong. So, sa karon ang ato nga national government, nakita man nga tinagapaningwa man ining ato ng mga abiyan diri, kag tikaron sila ang nakabaton sing payout, no, kag 5,000 ang ginatag sa ila, siyempre dirigid tigayon sa ano, dirigid tigayon sa siyudad sa Kabangkalan, in close coordination, siyempre sa ato nga Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, o kung LTFRB, Department of Information and Communication Technology, o kung tinatawag natin na DITT, kag concerned local government unit diri sa or mga LGUs na 20 mga partner companies a good ma secure no or ma ensure nga maging successful, transparent and accountable no ang delivery sa sining beneficiaries kati ining cash relief assistance ang tinutuyo sini at least mabuin-buinan ang burden no or ang kabudlayan sa ato ng mga delivery riders no kagang ato ng mga messengerial service worker nga nagapadayon no sa pag-provide ng ilang serbisyo a good ma-deliver especially mga essential needs bala kapag at least ma-transport ang ining ilang ang aton ng mga ginapang deliver paagi sa ilang serbisyo sa K5 Elmer bangod sa ti-apektado gid lamang ni sila halos tanan apektuhan gid sa sining pagsaka sa presyo sa gatong ka kita nila.
0: Aha. Ti maayo man kay nadumduman sila sa gobyerno. Kita yasan o?
3: Oh? At ipaabuton ta lang in.
0: Uy basi noy may magpanglistada. Hay di mo hindi mo gid ko pagkalipatan ha?
3: Kasi siyempre kami anay mauna pa lista. Ika duwa ka lang.
0: Sige. Mayo na, nakatilaw ang mga riders sina.
3: Yes, okay, tita ko, bigman yung mga bulik sa ila na makareceive sila sa sining ano, sa sining financial assistance no again provide gikan mismo sa ato nga national government pinaagi na sa ato nga DSWD kag Sidri ang inpenyo ang siyudad sa Kabangkalan para sa sining distribution na gitadlan. Mhm. So, far mo ito na dulong nga update, ini nga balita, ginadulong sa inyo sa DTS 500, Mighty Sea kag D3 Bio. Happy birthday galing, no? Happy birthday sa kay Mayor Belgi Miranda no ang siyudad sa Kabangkalan no birthday ni Mayor Sumong eh. Happy birthday
0: di may ano da why gida why celebration
3: atin ni ara guro mayor why gida da
0: oh mayor why gida inasal amo na bala sige
3: ay, happy birthday no sang happy birthday sa alkalde no sa siyudad sa Kabangkalan nga si Mayor Benji Miranda. Report gika sa patrol. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita at sa presyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News FM.
0: Happy birthday kay Mayor Benji Miranda. Tikabay nga mabusog mo mga bisita mo. Kagmapahapi mo ang pumuluyo sang siyudad sang Kabangkalan today since it is your birthday. Leonardo Relos, tamyaw ko lang gali si Adelfa Isabelo Relos sa Plaza Mart. Ben Toledo, good morning from Hinubaan, Barangay Asya. Greet lang si Lino Cose. Boss Joe, namit sir, labi na ang mamon. Wow, namit ko nung mamon sa Dila Sir na bake shop dira sa Pulupandan. Tandaan mo na ka K5 Rimwell, basi makapapulupandan ka. Hapit kagin kuno sa Dila Sir na bake shop, kagbakal ka to sang manamit nga mamon. Kent Bulak Hawaniza, okay Sir Elmer, Charlinda Pulyaroste, good morning Sir Idol Mer. Good morning man sa kay Ben Intuna. Solemni Polya Roster, watching and listening from Yolanda E. Lopez Silay. Thank you, Sir Idol Mayor. God bless. Neni Dalaurao. Good morning, Sir Elmer. Watching from Sagay Phase 1, Sagay City. Aber, unload tanay sa aton sininga mga commercials. Magabalikay kita karon diri sa aton nga pagpangalagad sa programa 11 Mbps, pagkatapos ang Mighty C Network News.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineros. Sustorihan ta karon. Ano bala ang mga blood disorders? No? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod na siya ng adiskasyon si Dr. Mel Uy, amon CEO.
5: Kung permi ka Sir JP, gainom DTX 500 yung mighty. Or pure si, layo gid yan posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa...
4: Of course.
5: Siyempre, protected ang imo nga mga cancellula from oxidation. Now, ang aton dugo, ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow, amoy ni ang paborito nyo. Kamula na ya. Kayway ko niya gakaon mo. Yung sa mga cancer na abla ka.
4: Kansi, kaginaga.
5: Ang ginasup-sup nga mahumok nga fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kun may indi maayo nga matabo sa sina nga mga components sa dugo, including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka DTX 500 ka, may TC ka or pure scissor GP, posible malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakos ang severe damage sa biological macromolecules kag iniman ang mayara sang critical role sa mga blood disorders, kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease kag madamo pang mga problema sa dugo, especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo kag bone marrow. Gani permi namon ginasulit-sulit sa aton programa ang importansya sa pag-supplement sang antioxidant agod malikawan ang madamo nga balatian. Permi namon ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, if taken daily, ang naghahatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga cellula, including sa red blood cells, white blood cells, kag bone marrow. Agod sila ang hindi ma-damage sang gitawag oxidative stress. Or, in short, ining mga tuktok sa atong lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500, garantisado, epektibo, Aramis DDX 500.
4: In general, kung ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but siringon, ini ang indi cancerous, kangay sang leukemia, kag lymphoma. But all the same, need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C sa nambal ni Dr. Mil. Agud mangin manami ang production sang imo dugo sa bone marrow.
5: Madamo sang mga rason Sir JP kun nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects sa bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sige-sige kainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, medyo maibanan ang risgo sa pagka-problema sa dugo, Sir GP.
4: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath. Kung thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kung poor clotting, posible magka-bleeding. Blood clots, or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa makakos ang swelling kag pain.
5: Timholat ka pa nga matabo na sa imo?
4: Siyempre hindi.
5: No, kung pwede man lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, Mighty C or Pure C, may mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
4: Ay, kaladlukan.
5: Di paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante aton dugo because blood is life. Get protected as early as now. Inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C mintras hindi pa uli ang tanan.
1: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Panlaban ng ating katawan.
9: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating
7: K5 News FM.
9: Zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
10: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
9: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
10: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
1: D3 Bio. Health News DTX 500.
11: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw.
12: Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C.
12: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
13: At sa ulo naman nagbabagang balita. Matinding init sa tuig araw, umabot sa 47 degrees Celsius sa BFP at MTWD. Inaglunsad ng water flushing operation. 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklan Governor Mira Flores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyu ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete, opisyal na binuksan. Iloilo si Remeo Raisa Trenya sa inireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanaas sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At dalawang lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan.
15: YDC Network News.
16: YDC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa tuig araw, umabot sa 47 degrees Celsius. BFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balita niyan, hatid sa atin ni K5, Justin Kiss.
17: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tuguegarao Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tuguegarao City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang na ito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tuguegarao City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang palamigin ng semento at kahit papano ay mabawasan ng singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamahalaang panlunsod ng Tuguegarao ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
18: At para sa YDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss. Nag-uulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
15: YDC Network News.
16: YDC Network News.
13: Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojan Morillo.
19: Makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop ng nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Patawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antiqueño. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Ataglan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Balita hatin sa atin na K5 Leonard Veray.
20: Tinawag ni Ramon Tulfo na sinungaling sa Clan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at Mainland Malay. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Tulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente, bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon, ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Gaya Ayon din bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa Lungsoda ng Dumaguete, opisyal na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
2: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kising na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, motto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan na TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing ito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buwis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
21: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage canal sa Gandara, Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
23: Wala ng buhay ng matagpuan sa ginagawang drainage canal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samara noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samara. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage canal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: At lalaking may bitbit na baril sa kapi sa huli ng motoridad. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
24: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng hindi dokumentadong baril sa barangay Poblacion sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang sospek na si Tristan Firmo, 25 taong gulang. Ayon sa President Rojas Municipal Police Station, nakatanggap di umano mang ito ng tawag na may isang lalaki na may bitbit na baril sa naturang lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli si Firmo na may dalang isang caliber 38 na revolver na may mga bala at may nakuha pang 3 sachets ng pinaniniwalaang droga. Sa ngayon, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang suspect. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Gawin din dalawa dalawang lalaki timbog ng mga otoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin ng K5 Grace Belostrino.
0: Estado ang dalawang lalaki sa barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa, matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city streetlight sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga suspect habang tinatanggal ang mga kable mula sa streetlights. Nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol ng nasabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahinahinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan ito ng parusang sinumang magiging katuwang senaturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatupad ng toll sa naturang strait. Samantala, sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
21: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Roji Pangilina, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang nga

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.

Mayong hapon na sa atong sining nga mga ka-K5. Ari naman kita sa second portion sa atong sining nga pagpangalagad. Good afternoon sa kay Henry Baterna. And of course, mayong hapon man sa kay Romar Duran. Better late than never, kunomo. Silinga, I'm sorry I'm late. No problem. Ang importante, ara kamo, kay dugay-dugay i-check na ito ng ato sininga mga sister stations. Mati na galog naman ta ginagmaya. Kay madala kita sa mga latest update gikan sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ako happy ko nga ang NIR nakasulod sa semi-final round. However, happy ko and sad. Happy ko nga nakasulod sa semi-final, pero sad kaya napierde ang Western Visayas. Western Visayas is our neighbor and used to be our brother. Kaupod ta sa pag-away sang una sa National Capital Region, sa Central Visayas, and of course sa Southern Tagalog Region, amuning mga powerhouse iya when it comes to palarong pambansa. National Capital Region is number one. Ginaagawan kon kaisa sang Western Visayas. There were times na nag-champion naman ang Southern Tagalog Region, ang Calabar Zone. Tagsubong gintunga na na eh. Ang Southern Tagalog Region, may A kag may B. Ang A, Calabar Zone. Ang B, amo ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan.

0: thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, TTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Mga kaibigan, magandang tanghali po at makakasama po natin ang ating mga kapatid himpilan sa Western Visayas. Nandito na po ang K5 News FM San Jose Antique. Kasama din natin ang K5 News FM Rojas City sa lalawigan ng Capiz, maging ang K5 News FM Cagayan de Oro City. And nandito rin ang iba pang mga himpilan ng K5 News FM Philippines. Kasama na rin po ang K5 News FM Palawan. This time, we're going to check on the signal of our reporter. At siya po yung magdadala ng latest update sa ongoing Palarong Pamansa 2026, si K5 Berto Gakit. Bert, magandang tanghali. Okay. Nandiyan na si K5 Berto. Okay. Bert, magandang tanghali po. Naputol ang ating connection sa ano. Kailangan pa nating i-acknowledge bawat isa. I-check natin yung signal, pero okay naman eh. So, we'll establish contact again with K5 Berto Gakit, live where the action is, ang Prosperidad, Agusan del Sur, for Palarong Pambansa 2026 update po natin sa oras na ito. Okay, again, nandiyan na ba si give me the signal kung nandiyan na si K5 Berto Gakit. Nandito rin ang Palawan, ang Cagayan de Oro, ang San Jose Antique, ang Rojas City, ang Calibo kasama na rin po natin, and we're still expecting Iloilo and iba pang mga kapatid himpilan natin in other places of the country. Okay. We're waiting for the contact. Na-establish na ba? Let us know kung nandyan na si K5 Berto Gakit. Aha. Yung ibang himpilan natin, yung ibang sister stations natin, i-establish ng contact sa atin before ipapasok natin yung signal ni K5 Berto. Maraming salamat ha sa mga kapatid himpilan natin, and standby lang po, maya-maya ng konti ay ibibigay na natin yung latest update mula sa Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Wala pa? Hindi pa rin na-contact si K5 Berto. Siguro i-acknowledge lang natin itong mga kapatid himpilan natin while waiting, you know, for K5 Berto na ma-contact natin. We'll check on Antique. Kamusta ang pasok namin dyan sa inyo sa Antique?
2: Klarong klaro po ang signal mula naman po dito sa probinsya ng Antique at Nakan. Tabay lang po kami lahat dito sa nagagarap na mainit na labanan ngayon sa palarong pambansa. Gayot quarterfinals na po ng mga ball games natin doon. Balik sa inyo dyan, Bacolod.
1: Maraming salamat, Antique. And how about Rojas, yung mga kasamahan ko dyan sa Rojas? Good morning. Hindi po mapasok yung audio ni Rojas.
3: Latest update sa nagpapatuloy na mga laro sa palarong pambansa, Sir Elmer.
1: I see, okay. Maraming salamat ka K5 Roldan. At let's check on Cagayan de Oro. How are you there sa K5 News FM Cagayan de Oro?
4: Dito po sa amin sa Cagayan, ng Cagayan de Oro po City, loud and clear po ang signal po dito. Back to you, K5, sir.
1: Sige, maraming salamat. Cagayan de Oro. And how about K5 News FM Palawan?
5: Yes, magandang tanghali, mga gwapo. At ito si K5 Roji Pangilinan. At kami dito sa lalawigan ng Palawan ay kaninang umaga meron na kaming balita, nakakatatlong gold na kami. Pero hopefully sa ating latest balita ay yung ranking namin tumaas naman sana.
1: Aha.
5: Ito po si K5 Roji Pangilinan from Palawan.
1: Sana po madagdagan pa yung mga gold medals ninyo at bawat riyon. And maging yung K5 News FM Dumaguete? Kasama natin? Hindi. Ano yung isa? Yung Kalibo. K5 News FM Kalibo, how are you there?
6: Yes sir, magandang tanghali po at welcome po sa ating dito po sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan as part of Western Visayas po, excited po kami na marinig yung mga latest po na overall medal tally dito po sa ating sinusubaybayan na palarong pabansa 2026. Back to you, sir.
1: And of course, talking about Kalibo, ang anwang nangungarug sa nangungarugan. Doon muna itong ilayang minsay, ang ilang lingwahe, no, iya dialekto. This time around, nandito na si K5 Berto Gakit live from Prosperidad, Agusan del Sur. K5 Berto, pasok!
7: K5 Elmer, at sa lahat ng ating mga tagapagpakinig ngayong hapon na ito, magandang tanghali sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa may area ng Prosperidad, Agusan del Sur. Papunta tayo doon sa semifinal ng boxing tournament na dito pa rin sa may Agusan del Sur. Pero mga ka-K5, magandang tanghali. Dito, ito po yung medal tally, partial and official, galing po sa ating Department of Education. Mga ka-K5, dito sa nagpapatuloy pa rin na palarong pambansa 2026. Nangunguna dito sa medal tally, ito pa rin ng National Capital Region o NCR na merong 36 na mga gold, silver nila 25, 13 na bronze, at sila yung rank 1 natin. Ang second dito ay Region 4A o itong Calabar Zone na may meron na 27 na gold, silver 25, 21 na bronze. Mga ka-K5, pangatlo itong Western Visayas, meron itong 16 na gold, silver 15 na silver, bronze 16, mga ka-K5. At pang-apat itong Region 7, Central Visayas, na may merong gold na 15, silver na 15 at bronze na 16. Panglima, itong Central Luzon, mga ka-K5, na merong 11 lahat na mga gold, silver na 7 at bronze na 10. At itong pang-anim, mga ka-K5, ay Region 5, Bicol Region, mga ka-K5, na may 10 gold, silver na 11, bronze na 14. At itong pang-pito, Region 13, itong Caraga Region, na merong 10 na gold, 7 na silver, at 16 na bronze. Pang-walo dito, itong Region 10, Northern Mindanao, na merong 9 lahat na mga gold, 14 na mga silver at 13 na bronze. Samantalang yung Sham dito sa lahat ng medal tally ay nakuha nitong Negros Island Region NIR.
1: Mm-hmm.
7: Ang Sham na merong gold na Sham na gold, silver, merong 12 silver at merong 9 na bronze. At itong ating katapusang park and official tally, medal tally pang 10, ito yung Eastern Visayas Region 8 na merong gold na 9, silver na 10 at bronze na 14. Kag-divide, Elmer, sa ating mga kag-divide na nakikinig ngayon. So ito yung 10 lamang na medal tally na kinuha natin na every region sa ating mga kag-divide. At yung NIR kahapon ay nasa pang-apat, pang-lima, pero nakikita natin sa kag-divide, Elmer, itong NIR ay nasa siyam na pwesto na.
1: Uh-huh.
7: Pero nagko-congratulate tayo dito sa Region 6 ng Western Visayas eh, kasi yung kanilang rank ay ikatlong rank sila sa medal tally partial innovation na inilabas ng Department of Education. Ngayong araw na ito ay binabantayan natin itong labanan ng NIR at Western Visayas rin dahil isa sa mga maraming dinaluhan ng mga tao dito mismo sa gymnasium ng Patin Ice Gymnasium. Ito yung labanan ng volleyball, women's volleyball. Kakivive, Elmer, at sa ating mga kakivive, puno yung mga tao dito at yung sa labas ng gym ay hindi na makapasok dahil sa maraming mga taong gustong makinig at maganood ng laban ng Taytong Bacolod Volleyball Girls at itong pambato ng Western Visayas. Kanina ay nagtapos sa set 2, no? Panalo dito ang Negros Island Region na Bacolod Taytong High School. Pero kumakikita natin itong kanilang mga score ay hindi gaano malayo. So malapit-lapit itong kanilang mga score. Kaya masasabi rin ng ilang mga athlete doon at yung mga professional na mga volleyball na nanonood doon ay napakahusay rin nitong volleyball ng Western Visayas. Makakagivide, ito po ngayon ay isa sa mga sabi nating laro ng quarterfinal. Mamaya ito po yung laro nila ng semifinal at tomorrow yung championship, mga kakibay. So ngayon, dito tayo sa may basketball, naglalaro ngayon itong Western Visayas, no? Western Visayas basketball, mga kakibay, laban dito sa ating Central Luzon. O kung itong
1: Claraa.
7: Central Luzon, Claraa. Yes, tama. Region 6 versus Claraa sa ating mga kag-invite. Pero kanina, before sila maglaro, nanalo na itong Davao Region versus Claraa naman. At Calabarzon versus Region 1, panalo dito itong Calabarzon. So maglaban-laban itong Calabarzon, Davao, Region 6. At isa pang grupo, mga kag-invite, sa semifinals, nagdaganap ito.
1: Okay. Napuputol yung signal ni Kakay Fibert.
7: Yes, balik sa inyo kasi Fibert Elmer.
1: Okay.
7: Yun yung muna yung latest na ating palarong pambansa sa ating mga kakay. Babalikan natin mamayang hapon ang ibang latest update pa dahil kasalukuyang medyo busy itong ating mga ball games. Especially yung boxing natin mamaya alauna doon po sa may esperanza na mga kasira dito pa rin sa nagkaganap na palarong pambansa 2026 Agusan Del Sur.
1: Kindly, Kakay Faberto, kindly hold your line. We'll check on our sister stations if they have questions. Unahin natin yung mga taga Western Visayas from San Jose Antique. Baka may katanungan po kayo sa kay Kakay Faberto Gakit. Go ahead.
2: Mula naman po dito sa amin sa Antique, isa rin po sa inaantabayanan namin sa Western Visayas ay ang iba pang ball games natin na papasok rin sa sa quarterfinals. Kabila na doon ang Basketball Boys Elementary. Meron po ba tayong update ng kanilang laro today? And ang ilang ball games pa kagaya ng baseball and football kung saan nakapasok din ang team ng Western Visayas sa quarterfinals ka kay Fiber.
7: Yes, itong elementary boys basketball ng Antique ay doon ginaganap ngayon mismo sa may Bayugan. Yes, Bayugan Gymnasium. Panaban ng elementary ng Western Visayas ito ngayon ay itong Central Luzon, itong Clara-A Kativaiba Antique, at kukunin natin itong resulta kung lalaban pa sila o sinong mananalo sa kanila ngayon papunta po ng semifinals itong elementary ng basketball na kasalukuyang doon po nilalaro sa may Bayugan City, Kativaib, Antique.
1: Okay. Any follow-up question, Antique?
2: So far, wala na po. Maraming salamat, Kakifaibert.
1: Aha. Dapat po maintindihan po natin na yung mga venues doon sa ongoing palaro ay medyo may distance po from town to town. Ano po? Kaya medyo mahirap yung pagkuha ng mga update. Now, Rojas, any question for Kakifaiberto?
3: Ang katanungan lang namin dito sa Rojas, Sir Elmer, kay Kakifaiberto, may chance pa ba kay Faberto na makahabol yung Negros Island region when it comes to medal standing against Western Visayas na medyo mataas-taas ngayon yung ranking?
7: Yes, tama yun. Alam mo, isa sa mga masasabi natin, mas malakas itong region 6. Mas malakas itong Negros Island region. Maraming mga play dito, kagaya lang po ng badminton, maraming mga masasabi natin nung kung ikumpara natin nakaraang taon doon sa Ilocos ay hinapot lahat ng mga Negros Island region, especially itong Talisay City at Cadiz na mga badminton personnel at mga athlete natin, hinapot nila sa larangan ng badminton. Pero just like then itong volleyball certified na siyempre itong Taytong Bacolod Taytong ay NIR. Pero certified Kalibo ay makikita natin yung may mga iba pang kagaya nitong boxing tournament na tatlo lamang itong NIR na papasok dito sa may semifinals mamaya. Pero yung Western Visayas ay nasa apat na papasok. Ibig sabihin, kung ikumpara mo itong NIR at Western Visayas, mas lamang itong Western Visayas sa mga natitirang magagandang mga ball games. So kung masasabi natin sa mga natitirang mga games o results sa ating NIR at sa major ng masasabi natin 3 and 9, medyo malayo. Kalibo, medyo malayo no itong Western Visayas at NIR. Pero hindi natin alam. Again, sabi nga nila, ang bola ay bilog. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero ang 3 and 9, medyo malayo. Kalibo.
1: Aha. Rojas, any follow-up question?
3: Wala na pong follow-up, Sir Elmer. Thank you.
1: Okay. Let's go and check K5 News FM Kalibo. Kung may katanungan po kayo.
6: Yes, sir. No, maraming salamat po kay Sir Robert, kay Sir Berto. More specific tayo sa Western Visayas. Sir Bert, no, ano pang mga laro na natitira na posibleng magbago po sa middle standing ng Region 6 na maabot yung Region 4, no? Although na masyadong mataas pa yung ating abutin, pero may mga posibilidad pa ba, sir, na makakahabol pa tayo na makapasok sa second place, Sir Robert?
7: Yes, actually kung apat kasi yung vaccine na nalo itong Western Visayas, apat doon ang sa kanila o sa Western Visayas ang maglaban-laban sa semi-final. At may mga natitira pa kasi kagaya ng nitong basketball. Ang basketball kasi ay naglalaban ngayon itong magsabi nating pinaka magandang laban o maraming tao ang gustong magnood itong laban nito. Ito yung Central Luzon at Western Visayas mismo. Kung basketball, yung pag-uusapan sa Kibayba Kalibo and doon sa may vaccine naman, medyo masasabi natin na humahabol itong kapunan ng Western Visayas. Kalibo.
1: Okay, Kalibo, may follow-up question po kayo?
6: Po na katanungan po natin. Dito po sa standing po namin, no, dito sa Western Visayas na 16 gold medals, sir, ano po yung mga kwan? Ano po yung mga laro na nakulangan tayo na hindi natin naabot yung Region 4?
7: Yes, siguro itong...
1: Karamihan siguro yung athletics, ano?
7: Yes, yung athletics. Actually, kung masasabi natin kung good yung tag neto, ano yung nangalo nga sa yung athletics. Ang athletics kasi, maraming gold doon na mostly nakuha ng NIR. Pero, yung silver, mostly din nakuha ng Western Visayas. So, yun yung pinakaiba at na hindi nakuha ng Western Visayas mostly. Itong mga athletics na nakuha halos, no, hindi naman halos pero maraming numbers na ang nakuha nitong NIR. Yun nga lang, yung silver ay mostly from Western Visayas. Maganda at pero maraming natatawa nga. Kung gold yung NIR, si silver itong Western Visayas. Kasi nga lang, hindi naman gaano ganun na maraming gold itong NIR i-compare mo dito sa Western Visayas. 35, Kalibo.
1: Okay, Kalibo.
6: Okay, salamat sa...
1: Now, let's check naman sa K5 News FM Cagayan de Oro. Any questions, sir? Yung audio po, hindi maririnig.
4: Yes, naka K5 Robert po. Mula po sa Cagayan de Oro, ito po si K5 Jonathan Sabanal. Aking katanungan po, to be confirmed, ang Northern Mindanao, pag ilan na po sa ranking ngayon?
1: Bert?
7: Actually, yung nakuha natin, yung Northern Mindanao, hindi pa natin nakuha kasi yung...
1: hindi kasama sa top 10?
7: Yung Northern Mindanao...
1: Hindi pumasok sa top 10 yung ano, yung Northern Mindanao, ano po?
7: Kasi vibe Elmer, hindi po pasok sa top 10 ang Northern Mindanao sa nakuha nating detail partial and official, no? Na medal tally mula sa Department of Education, hindi po pasok itong Northern Mindanao, pero ang nakuha lang natin itong 10 lang na inilabas ng Department of Education. Siguro kukuli natin kasi hanggang 20 ito eh. Mm-hmm. No, 18 na mga region at may dalawang association.
1: Okay.
7: No, ang nag-join dito. Kaya lahat po ng tally ay 20 lahat po sila. So kukuli natin itong iba pang tally maliban dito sa tampo na nakuha natin ng sa Department of Education.
1: Okay.
7: Dito sa Northern Mindanao.
1: Oh, siguro wala nang follow-up question from your end, Cagayan de Oro, because we're running out of time. Lipat po tayo sa Mimaropa, sa Palawan. Go ahead, Palawan.
5: Maraming salamat kay Pai Belmar. Mabilisan lang. Kasi wala naman nabanggit doon sa top 10 yung Mimaropa ni K5 Robert. Ano, tanong ko lang, kumusta yung panahon ngayon dyan? At ano yung mga sports na apektado ng panahon, K5 Robert?
7: Yes, actually, the weather here is, alam mo, napakaganda ang weather. Hindi naman mainit at hindi naman medyo umaulan, no? Pero ang ganda, it's like an ordinary day dito sa Agustan de la Sur. At yun nga lang, siguro sa mga tatlong araw dito ay bumuhos itong malaking ulan. Kung malakas na ulan dito sa may Agustan de la Sur, pero hanggang sa papalapit na itong mga championship ay nakibagay din naman itong weather ngayon na napakaganda sa Kiva.
1: Okay. So maraming salamat sa ating mga kapatid himpilan. Maraming salamat, Bert, for bringing us the latest updates sa ongoing Palarong Pambansa 2026.
7: Sige. Kagibad, Elmer. Yes. Sa lahat natin, mga kagibad, yun po ang ating maihatid na balita ngayon mula dito sa may Agustan del Sur. Ako si K5 Berto Gakit para sa ambyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Why naman tatsyempo sa atong sininga pagpangalagad na ubos gid. Sa ngalan na lang, sa ngabong sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa atong sininga Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sa ato sining station manager Rods Palma. Kapartner ko subong hapon o nga aga si ka K5 Remuel Alcantara and ka K5 Ethan Sarmiento. Sa ngalan naman sang regular anchorman naton ka K5 Jean Paul Generoso, ako naman si ka K5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
8: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una, problema, agad ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
14: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit.
14: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: ako, may content ako, high blood ako, may blood sugar. Tutob yung pag-inom ko sa bluter na map na ayaw ang akong pamasyal.
1: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: D3, Bio.
11: Problema sa pangkaso?
10: Hilana,
11: sipo, kagubo.
10: Tugasong virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
11: puno sang lauric acid.
10: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
11: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Senior citizen ka na bala?
11: Kag medyo lipato na.
10: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
11: Mag D3 Bio ka na.
10: Sarang makuha ang kitong
11: sa D3 Bio.
10: Nga isa ka sahi ga brain food.
11: Kagantinlo man.
10: San aton uto
11: rason
10: nga gandami ang memorya
11: mag D3 Bio adlaw-adlaw
10: DGX 500
11: di na problema mo bala
10: ang mataas ka blood sugar level
11: mag DGX 500 na
10: may ampalaya extract
11: nga bugana sa charantine
10: nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level
11: likawan
10: ang komplikasyon dala sa diabetes
11: mag DGX 500 na
10: DGX 500
11: ang free radical neutralizing supplement
10: ini ang may 1.3 million ORAC unit score
11: sa talagsan sang antioxidant
10: likawan
11: ang komplikasyon
10: kag balatia
11: mag DGX 500
10: ang pinakakampyon
11: ng antioxidant
10: DGX 500
11: may DC
10: ang alkaline ng vitamin C
12: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang luti kong buntag gabi imo nang lunch akong nga kubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang may DC labisgid pagpabaskog sa lawas
11: may DC
10: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C,
10: babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DDX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: DDX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: pwede, magid ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
15: Kag,
16: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
11: DDX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
17: Masakit ang dyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya.
19: Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
21: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
12: Sa kanan,
13: Ayok ka ba? Na, naara na.
14: Serbisyo publiko.
13: Batian ka ba, Attorney Gab? No, hindi ko mabatian this.
14: Ay, alright. Okay.
13: Na, hindi ka bi, ano mo, technical engineer mo.
14: Amo na kay mapatudlo ta kay Ethan.
13: Si Ethan na iya ang...
14: Para magsagad man tabla. Okay. Sorry.
13: Amo na dramatic effect.
14: Cinematic. Cinematic background attorney. Alright. So
13: okay
14: once
13: na,
14: again,
13: okay na, okay na.
14: Mayang hapon sa tanan. Sa tanan namon nga suki kada Biyernes diri sa K5 101.5 FM. Ini ang iyo alagad attorney Gabriel Cinco kag nga kon nga partner attorney Ace Joseph Kataputan. Attorney Ace, mayong hapon.
13: Mayong hapon attorney Gab.
14: Pi Biyernes naman.
13: Ato na naman ni.
14: Ato na ni Chimpo. Ti grabe ang ano subong no headlines ning semana. May mga walkout session si Senator Tulfo Tornes. No, amigo mo ni.
13: Amigo ko na. Oh,
14: do gimbiraya kini sa station yan, no?
13: Gimbir, di man na, maguhan lang siya. Siyang napatagan sa nag-back off man sa.
14: Okay, amo na gani. Dapat may verification of facts.
13: Yes.
14: Senator Tolfo, no, before tay mag conclude si Attorney Ace na birahanin ni Senator Tolfo sang last pero oh, yeah. Mas nahimas masan man sa.
13: Yes, ang comment ko lang dito no sa iyang program is before siya tani, before sila mag remember it's on air, no? Kabalo ka naman ang public perception. Once it's out there, ang ginambal mo, hindi mo na mabawi. Hindi mo na mabawi. So if I may, well, I know I can comment kasi I was part of that program not as an anchor, but as a respondent, no? Pero eventually na after nga nagpadala gid man sila legal team din, no?
14: Yes, yes.
13: For factual verification, and after one week of verification, well, up until now, why naman sila follow up?
14: They at least na-enlightened sila, Tor.
13: Yes.
14: Amo niya dapat?
13: Dapat, amo na.
14: So, hindi lang dapat, yung one-sided?
13: Dapat verification na rin bago birada.
14: Oo, hindi lang yung one-sided ang birada.
13: Kaya amo lang galing problema, Tor. Once nga nabirahan ka na.
14: Hindi na mabawi.
13: Oo, if it's out in the open, if it's already in the internet, it will stay in the internet.
14: So anyway, Attorney Ace, grabe kainit ang Senado Subong. At bayan talang na sila. Hila na na yan. So dapat ang Senate independent kini Attorney Ace.
13: Well, dapat.
14: Why gaside sa executive? May ginatabunan kada yung mga proyekto, especially yung flood control. So well, dapat i-maintain mo yung pagka-independence mo.
13: Oh, the sanctity of the Senate must always be upheld.
14: Yes, galing ito. May majority, may minority. So meaning daw hindi sila united, Tornays?
13: Hindi sila united. Mas maayo mo na gani nga hindi sila united. But not up to this, no? Nga nga ito nga Senado, naimo. Ang balsang iba, naimo, circus.
14: Yes. Oh, diba? Ang term nga ginagamit. And,
13: very divisive. Ang ano mayara gid ya ang duha ka grupo sa Senado, the majority and minority, mayara na gid ya clear position. No, wala kag tuunan ni.
14: So do imposible na nga mag super majority, no?
13: Oh, wala na, wala. What they have right now is a thin majority. No, kag gakabuhinan pa.
14: Ti ulan tawon si Senator Jinggo Estrada may kaso?
13: Yes, no, nagsaka na na sa gimpasaka na sa Sandigan Bayan kagapon.
14: Kag hindi ko makita si Senador Chet Escudero.
13: Ah, si kabalo ka naman si Senator Chis Escudero.
14: Chis
13: Escudero, timiara man na kaso hanging over his head.
14: Yes.
13: Di ba la? Si Mr. Forthwith.
14: Do alos na nan sila, may mga kaso ni Gurator ni Ace.
13: Yes, no, pero ang apparent cases is against senators sa diri sa majority.
14: Grabe si Senator Jinggoy, no? Do kapila na ni?
13: Ay, ano na, survivor na si Senator Jinggoy. Ang ako man lang is this, no? This is my opinion only, no? If there's evidence na may ginhimo kang batok sa lahi against the law, no? Well, dapat ya, pagdusahan mo gidman. If there's evidence, amo na lang ako, no? There should be no railroading. Due process must be followed, given their time in court must be given.
14: Galing kaya ikaw ang opposition ka, Tornay Ace. Doon ginainitan ka gid, no?
13: That has been among mga gina history sang
14: government. Among sistema sa aton.
13: System na gina, yeah.
14: Walas palos lang.
13: Because the mere fact na you are opposing, opposition. Mainitan ka gid, kontra kaya mo. No?
14: Dira mo mabalaan kung patas o hindi. Anyway, Attorney Ace, ma-proceed ya sa aton nga.
13: Sige ah.
14: Mga side comment lang na ya regarding sa gakatabo sa aton nasyon Subong. Kag bantayan ta kung ano naman na matabo next week
13: sa Senate Flex.
14: Attorney Ace, i-remind nato ng aton yang publiko Subong, ang aton topic is bouncing check kag estafa, Attorney Ace.
13: Ah, para ni sa mga estafador.
14: So, para ni sa mga mahilig mag-issue cheque nga wala unod.
13: Oh.
14: Mahilig mag-issue cheque nga wala unod, Attorney Ace.
13: Nga as if ang cheque money.
14: Muna. So, BP-22. Ang aging tawag niya BP-22, Attorney Ace, or anti-bouncing check law.
13: Well, because ang ano sini is, ang title gid sini nga lay is Batas Pabansa.
14: Number, bilang 22.
13: Bilang 22.
14: Anong objective siya, Attorney Ace?
13: To penalize. Ay, may longgot agali. Oh. No? Para kasuhan kag may penalty.
14: Silutan.
13: Silutan ang mga tao nga ga-issue cheque nga wala unod. Oh, gaumpok.
14: Oh, gaumpok. Diba? Bounce mo, di ba?
13: Bounce.
14: Gaumpok. So, paano mag-umpok galupok ang chiki, tornays?
13: Pag-atag si mo, may hara ka noonod. Pagkato mo sa bangko, ibalik si mo sa bangko.
14: Return check.
13: I-return si mo. It's either duwala na kung nga ibalik si mo sa bangko. It's either number one, insufficiency of funds sa Ilonggo
14: or
13: sa Ilonggo insufficiency of funds ang kwartaya sa bangko hindi kasarang sa kwartaya nga ginsulat sa chiki
14: or close account
13: drawn against
14: insufficient funds
13: or closed account amo na galing the if no
14: yeah may ara pagid daud drawn against unfunded may
13: daud.
14: Kaya ti ako attorney is nakaubrata sa bangko.
13: Ay, aw gali kay banker kagali. Ya yeah, attorney nga.
14: Medyo blue banker man ta.
13: Ano gani mga bangko? Mo damo ka bangko, di ba?
14: Kaya ti so na attorney is kung gwapuhon ka baton kasi bangko
13: correct
14: diyan.
13: Tingala ko man ako hindi ko baton. hindi nila type ang ako.
14: Yeah, just kidding mga listeners, no. Ti sa una pati nga time ti medyo
13: ati, if you go to the bank, makita mo gid man kinahanglan lang gid man pleasing personality ka.
14: Yes, yes.
13: Di ba? Kung ang tsura mo daya do paka.
14: The discrimination attorneys?
13: Amiara, sang una. Sang una na ang mga tagpamati sa amon, ang ginanamin ko, gina-describe ko sang una. Subong yati bawal na. Bawal na discrimination.
14: Kaya ako attorneys sa una sang college ko gusto ko gid maging banker.
13: Ba?
14: O bankero?
13: Ba banker gid ya. Ang imo nga gusto. Ang gusto ko sang una maging model mo. Modeler.
14: Ti amo na attorney kin testingan ko man ang banking. Ti do hindi it para sa aton mo na nagsailo taya sa nagskwela taya liwat law school attorney. So ti balik ta sa drawn against insufficiency of funds. Ang drawn against insufficiency of funds attorney is ang isa ka issuer sang check nag may ara sa gin issuean nga ano nga buyer da or seller pay. Inisyuhan niya check and pay kag ini gin hata gin permahan kag gin presenter sa bangko kag wala unod
13: wala correct
14: amo na da drawn against insufficiency of funds kag worse may ara kis a close account
13: or close account duagin man eh is either close account meaning sina ang iyang checking account sa bangko o yung account sa bangko sa nag-issue sang check wala na gin sarado yan ah
14: kag attorneys tod ni nga hindi ka mapriso kung makundi ka sa violation of BP 22.
13: Hindi, no. Although hindi criminalized niya ang tawag sa ang BP 22, pero hindi na tuod nga hindi ka mapriso. Mapriso kasi ni sa BP 22 if hindi mo mabayaran ang fine. Miara ni sa subsidiary imprisonment, no? Lewaton ko abis ang iba nakaroon nga sige palupok chiki. Palupok na chiki kay nga.
14: Pinagusto?
13: Hindi tayo mapriso sini. Sala. That's wrong.
14: Amo nang ilay ang paminsaro.
13: Gintawag niya ate ging bansagan niya ang BP 22 as decriminalized because ang primary penalty mo or fine. Kung ma-convict ka is only fine. Kagkadako sang fine sini times 2 sang amount sang cheque. Say, ang cheque nga ging sulat mo for 2 million. Karon sulat ka na 2 million. But at the back of your mind, you know kabalo ka gid nga wala kaya unod ang imong bank account. Pagsulat mo sin pag so pag presentar to sang pay o sang nagamo sang check mo lumupok ging kasuhan ka and you are convicted ang imo nga fine sini is double the amount
14: o
13: 4 million
14: ko,
13: ang fine sin pag niya tor nagab i-clarify ta lang no ang fine hindi niya ginabayad lain pag niya ang danyos nga ibayad mo sa private complainant o sa tigreklamo ang fine ni nga times 2 sang amount iniibayad mo niya sa korte.
14: Oo.
13: Makadto ni siya sa gobyerno.

0: Say, ang countation na is 1 day of imprisonment equals 1 day minimum wage. Nan. So kung ang cheque, ang fine mo yabi 2,000, hindi ka kabaya 2,000, pinas mo minimum wage at ano ka, more or less mga 500?
1: 530.
0: Oh, di, apat kaadlaw mo lang na prisuhan. Kaya di, 4 times 500, that's 2,000.
1: Ha? Kung gamay mo lang galing.
0: Ah, kung, oh. Kung 2,000, ang fine. Eh.
1: Ti Ari, ma-comment ko sa BP22, do ka outdated na kaga obsolete tornays kung ako maglantaw.
0: Naaman na tornay.
1: Lantaw ablo ang BP22 gin in-act ni siya during batas ang pambansa pa yung era.
0: Mm.
1: So meaning sa time ni Marcos.
0: Marcos.
1: Oh. Oh. Kaga ang requirements ni para mag-convict dapat may notice of dishonor tornays.
0: Oh yes, amo na isa sa pinakabudlay.
1: Ti mayara ya kis mapadala ka notice of dishonor, way taong balay?
0: O hindi pagbatunon?
1: Hindi pagbatunon. Kaga panago, hindi magwa. So mo na nakita ko yung loophole sa sinilay. Nga may notice of dishonor pa, kabalo naman na siya nga nag-bounce na.
0: Alangan kay Hiyara Cheque.
1: O, diba? So mag-return niya yung cheque, i-message mo lang niya ang ginbayaran mong payee. Ang i-message mo lang niya ang nag-issue kung ikaw payee nga nag-return ng cheque, ti notice na attorney Ace. Mm. So kinanlan sa layeta ano gid in writing.
0: Okay, ti actually isa man gina sa mga bump in the roads na on the road naton sa as practitioner, di ba?
1: Way out ni attorney Ace.
0: Way out gina kay
1: akusado.
0: Ang well ipayanchin dita sa mga gapamati sa ato ng elemento sa BP22 no nga kung sa diin liable ka. Number one, nag-issue ka cheque.
1: Oo.
0: Number 2, ang cheque gin-issue mo wala unod.
1: Yes.
0: Number 3, gintagaan ka notice nga within at the very least 3 days. Ipabalo ka bayad. In writing ang cheque mo naglupok, kag dapat ya bayaran mo ya ang amount sang cheque.
1: Yes.
0: No. Dirita ya sa notice in writing permiga ka. Balda kay kinanglan ang third elemento o naglupok gintagaan ka gimpahibalo ka nga naglupok ang cheque mo in writing. According to the Supreme Court, it must be received by the payor or the one who the drawer o ang naga-issue sa cheque.
1: Drawee.
0: Oo. Drawer.
1: Orang issuee.
0: Hmm. Kinanglan mabato niya gini. Ito yung ibanda nga maro attorney. Di,
1: sagad na.
0: Ang mga sagad, hindi ini mabato.
1: Ang mga scammer sagad na.
0: Uy, hindi sila yung magbaton.
1: Sagad na yung mga scammer.
0: Kamalo ka, ako gani sa opisina per se. Ang gina, may mga we resort to unconventional tawag ni things no like napakadto ang kuno kay Ryan.
1: Si sino gasugo attorneys nga hindi magbaton usually.
0: He's definitely hindi abogado, no? Because we are an officer, we are an officer of the court.
1: Pero ti bayara kuya attorneys nga padalan ginasugo sa abogado, hindi batuna.
0: may ara
1: kisa mga muna. Kontod na ikaw ga advice ka sa client.
0: No, of course ako ya definitely not. No, ang akong gina sa client ko if may ginhimo ka, if may obligasyon ka, panindugan mo gid na. Yeah. No? Ang mahimo to sa client if you don't want ka kung may obligasyon gyud ang client kag wala pa na file ang case. Kag ang obligation involves money, ay ginambala ko ginang client ya nga kadamo pa maagi pwede ta istoryahon ng ang nautangan mo nga amat-amatan mo lang, no? Pero I never consented sa wrongdoing sa client, no?
1: Kahit number one na officer of the court, ha, dapat kita ang instrument to administer justice.
0: Correct. Mas, amo gina.
1: So gabulig tayo sa administration of justice.
0: Mm.
1: Hindi tayo magtudlo sa wrongdoing. Aran na sa aton nga oath.
0: Kita mo nga for the longest time. Kita ang butt of jokes kaya abin nila lawyer, liar.
1: Oo, tayo ako attorney. So ikaw gatudlo sa klimte kung magbinuting.
0: Diba, kabate ka ng storya nga may ara ko no lawyer nga nagtaliwan na. Tapos sa iyang epitaph, Arab lang nga sa ano galing epitaph gani. Ang ginasulat na bala sa iya
1: sa lapida.
0: Sa lapida yan nakabutang to. Here lies a lawyer for the last time.
1: Tiya mo lang bali la butigon ng lawyer. Adali lang ha mga publiko. Ang lawyer hindi butigon. Ang kliyente namon yang butigon. Tornays. 'Di ba? Hoy tayo butig sa korte kay ti ebidensya ning presentar. So hindi mo ya madaya ng korte, especially ng judge. Ang kliyente ya amo ang butigon sometimes sa.
0: Sometimes not all. Pero may ara gid ya client. In fairness sa mga lawyer ya. Ang aton nga ang nabalaan sang lawyer, halin man lang na sa client.
1: Syempre, why mate personal.
0: Diba?

0: kamay man naton to ya.
1: Why man ta to ya sang natabong krimen?
0: Sa sige ka to ya panguha dulo siya ato ko to haw.
1: Kaya man yung balik ta turn is sa pagbaton sang notice of dishonor. Why niya participation dahil yung lawyer? So why na namo niya gina-advisan?
0: Wala. Let's be clear.
1: So ila niya diretso, kahit idamo naman niya sa buong avenue para mag-research.
0: Ila diskarte.
1: Ila na diskarte. Why na tada? Okay. So Tornays, ako maglantaw, may arag yun sa loophole sa money. Well, nga what, nga may notice of dishonor pa, nag-bounce na gani.
0: According to the Supreme Court, sina,
1: the no? Evidence speaks for itself, yes. Tornays.
0: Well, according to the Supreme Court, pag-aamang nito of dishonor, okay, you have to give the issuer or the drawer of the check a chance to make good of his check.
1: So, context, 1970s, ging create. Why pa cellphone? May landline siguro, pilang na hot lang. So, nga ra, tiyas una po sa office lang. So, wala pa ya messenger, wala email.
0: Pero may telegrama.
1: May telegrama. So, muna, pwede kaya ka notice of dishonor during that time. Pero subong niya, damo niya sa
0: mode of
1: notification.
0: Yes.
1: So, Draya, ang nakita ko nga isa ka...
0: pwede tayo may amyendahan, no?
1: Amyendahan, ang inang provision or ang requirements ng siningalayi. Tani substantial notice
0: or through email
1: hindi lang iya kay, in writing
0: kay kung in writing ang gakatabo gini and most gakatabo is wala ginabaton pero kung pasug kung say amyendahan ng layi nga ang element of notice of dishonor pwede email ina iya ti babaton na gina kay masulod gina sa email mo di ba wala na iya diskarte
1: kay notice man lang
0: di ba wala na iya diskarte nga wala mo nabaton to notice. No, kaya masaya, kung nabaton ko lang tayong notice, tanigin bayaran kong chiki. Charis.
1: di ba? So mo nang way out.
0: Ara naman ta.
1: Ako gani, Attorney Asia, pag nag-issue, kaya close account check, dapat staffa ni mo. Kahit from the time of the issuance, kabalo ka gadya nga close account ni. So may ara gadya element of deceit kung ako maglantaw ng Attorney Asia, kung close account.
0: Well, ang may ara man tayo, staffa through the issuance of a bouncing check. No, we have that law. Estafa gid man. Panginto ginaya nga.
1: Mapacheck mo mapasulod ang ina nga element.
0: So estafa, ang crime mo is estafa, ang vehicle by which you committed the crime is through the issuance of a bouncing check.
1: Pwede no?
0: Pwede. That's
1: pwede.
0: It.
1: Pwede.
0: Amo na kis akong sa korte makita ta. Duha ka bilang ang case. BP22 for the check that bounce and estafa.
1: So establish mo gid nga from the time of the issuance of the check
0: kabalo gid siya
1: ara sing panginto
0: kabalo gid siya nga wala uno dan checki no ginggamit ato purposely para magsugot ka nga ihatag sa iya ang whether imo nga goods or anong subject yun da imo nga salakyan kung nabaligya mo o maybe imo nga balay
1: common nga mga ano issue Attorney Ace ginahimo ang check collateral like mangutang ko bisimo or sa lending company di way ka man niya property nga mahimo as collateral tingiban gapa issue na lang niya check post dated as collateral so pwede ba maigo sa BP22 bisan collateral ang check
0: ina bala
1: estafa
0: pag abuso ina naman niya pag abuso naman niya sa mga
1: lender
0: or sa mga payee no usually mga lender pag abuso naman na sang layi no
1: amo lang usually
0: ginahimo nila pamahog ining cheque pa issue paulmon kanila kwarta at usually magagmay nimo tapos pa issue kanila o sige paulmon ta kwarta 10,000 pero issue ka di blank check. Ginagamit na nila as a tool.
1: Collateral.
0: Collateral pero mostly as a tool for, not extortion, tool for arab lang gamiton na nila sa imo as pamahog.
1: Pamahog. Para mapailan ka criminal case.
0: Kung hindi ka magbayad, mafile sila criminal case
1: ginatawag against you. Ginatawag na guaranteed checks.
0: Okay, if the question is, inibala, kung say for example, amuning sitwasyon, ikaw gapangulam ka sa isa ka lender, 10,000 tapos isa sa mga conditions ng lender
1: issue
0: ka cheque, blank check. Okay.
1: As advance payment.
0: Question. Ini bala kung hindi ka kabayad kag ginpasulod ni sang lender, digto kag ginpalupok yan ang cheque. Question. May igo ka bala sa BP22? Ang nabuo nga sa batsina. Yes. Unfortunately, igo kagyapo sa BP22.
1: Regardless
0: kung ano ang transaksyon. No? Kaya number one, ginhatag mo na freely ang cheque. nga blank.
1: Kag ginapagwa attorney Ace sometimes ano na advance payment.
0: Correct. And number two,
1: so, post-dated
0: siya. And most importantly, no, ang aton nga BP 22, this is a special law, no, or mala prohibita. Wala niya pag ang law special or if it's a special law,
1: intent is
0: immaterial. No, wala niya ginalantaw ang intention mo ya. Ang ginalantaw siya ang elemento lang, as long as ikaw ang nag-issue sa cheque, ikaw ang nagsulat. As long as ang cheque mo wala unod sa bangko. Problema, as long as naglupok ina.
1: Problema attorney is ang ato niya mga normal lang yung citizen, Filipino citizen, why niya kabalo sang special or
0: amogani,
1: ordinary law.
0: So we have to take this opportunity para pabalon sila, no? Okay, kamo nga tagpamate, no, ang mga gahulam kay ti syempre pigado man ang panahon. Hindi halong gig kamo mag-issue sang check nyo. Kag hindi gid mag-issue sang check nga blank check. Kaya nga pag abot nyo sa korte, hindi na ipagbatunon sa korte ang inyong rason nga, "Ti, Your Honor, ginhatag ko man lang cheque, kay hindi ako pagpahulmon." Remember, intention is immaterial. Yes. Ang circumstances ng paghatag nyo sa cheque is immaterial. As long as ang cheque ginhatag nyo sa gapahulam, kag kamo ang nagsulat.
1: Based on experience, sir, is damo magini amo ni mga situations.
0: Ah, damo. Oh. Hindi na ko manugit kung sino. Oh. May kilala ko na iya.
1: Damo.
0: Sa korte, ang kadaadlaw to ya, expert na sa BP22. Usually lenders, no? So, kamo ang kapanghulam, hindi gin mag-issue check eh. Kaya nga, again, immaterial ang intention nyo.
1: Oh.
0: No? Maigo, hindi ka muna agyapon. Kung ina nga checking in issue nyo, wala unod kag naglupok.
1: Pero te, ako niya opinion attorney is kinala naging amyendahan.
0: Well, yes.
1: So,
0: yes.
1: Sometimes ang role tayo attorney is mag-criticize ta sang layi kasi practitioner tayo. So kabalo tayo sang gakatabo sa korte.
0: Correct, no? Well, we are in
1: so,
0: a position.
1: So, muna, mayara tayo
0: right. First-hand perspective. Yes,
1: mayara tayo right siya mag-raise ang aton opinion because of our experience.
0: Correct.
1: Court.
0: May first-hand perspective tayo sa mga yes, amuni nga kaso. Mukhang kita niyang galitigate.
1: So dapat sa mga congressman naton nga gusto mag-amend sang layi, si attorney is available to give his opinion kahit ang experience sa attorney is more than 10 years sa litigation. Siya may ara na first hand experience.
0: 10 years sa litigation, ga-jeep mang gyapon.
1: jeep nga luxury car. So muna ang akon nga legal opinion on that. Do nami nagit amyenda an tornays kun ikaw mag congressman do damo ta i-amend ng mga layo.
0: Oh, ang una, BP22. Ang elemento sa BP22 una-una ko i-amend ya isang notice.
1: Huh? Eh damo
0: it should not only be in writing, no, pwede man na through electronic mail.
1: Di ba?
0: Wala na naginaya. Wala na ginaya palagyo yang mga gapalupok.
1: Do pero sa ejectment case tornays kinala ma receive gid.
0: Correct.
1: Ang notice to vacate, di imaginable. Notice to vacate, di kung mag-refuse, it is as if wala notice to vacate. Di mo na eh, state ka lang si Maya pleading, may aras ang refusal to receive, di ba?
0: Refusal to receive, affidavit. Pero hindi mo na magamit sa BP22, kinanglan gid siya, nga mabato niya, gid mo ng kabudlay.
1: Attorney, so, kasalig pag itang aton mga violators ini kay ti kagamay sang penalty ti siling mo ti gen decriminalize na ni siya ti ang primary gidyang option is not to penalize by means of imprisonment by way of fine na lang.
0: Fine is siya ang penalty ya, fine na lang
1: ini yung mga violators kasalig daw gwa sini. Okay malang kay why man imprisonment.
0: Ini anecdotal attorney Gaba, do hindi nagikuya gani magbaton kliyente nga manugpalupok chiki kay hasta ako ang bayad sa akong chiki galupok man gyapon.
1: Ti imaginator des ikaw bugado ka inisyuan ka pa ya chiki wala unod
0: tuod gina
1: ako na biktima mo na attorney still ako manugid.
0: Ako hindi lang kuya manugid sa pangalan pero
1: daw kaduwagi kuya may isyuan checking na nag-bounce.
0: Tapos ang kaso nga gin-handle ta for that client bouncing check man. Magugan, di ba? Esta sa una gandol man ta estafa.
1: Oh.
0: Diyos ko.
1: Magandol. Estafa man ta.
0: Estafa ka man as lawyer, you know.
1: Ti anong 11 sa estafa attorney, i-connect ta sa BP22. Anong important element sa staffa?
0: Well, ang element sa staffa para mabala sa mga pamatay sa ato. Ang staffa ay nilonggo, ang panginto, bala?
1: Scammer.
0: Scammer, no?
1: Ang sa modern pa yun.
0: Mabala mo na yun. Lain niya ang pangawat sa panginto. Ang pangawat, yeah. Dahil igay na may kikuha mo gina without permission.
1: Examples ang scammer o tornays?
0: Scammer. Hindi na lang ako magambal kay base balama MTRCB tao. Pero well, ang example sa scammer ato ang kadumdum ko mo sang during pandemic ang
1: paasa lang.
0: Pinaasa ka. Lain naman iya. Yeah. Kung gimpaasa kaya sa ang imong pinalangga. Yeah. Well, hindi niya scam. Hindi niya scam. Kabalo ka ano na saya. Part of life.
1: Pero damo man niya gambal nga gin scam sila sa mga lalaki. Ini nga mga babae yo. May mga amo na kisa.
0: Oo, abi mo babae lang ang
1: so na lang nami. Soli hindi na. So
0: mga lalaki nga iban, wala labot sa aton. Okay tayo. Honest to goodness tayo mo.
1: Kambal sa mga babae nga na scam. Attorney, so una lang nami. So lihi may nursol ka.
0: Hamba sa bae.
1: Oh.
0: Ano ba hamba sa mga lalaki na kilala ko?
1: Sa mga biktima sa mga bawsay bla.
0: Oh.
1: Attorney, so una lang nami. So lihi may nursol ka. Tiyang sabat ko. Why man paginulsol sa una?
0: Oh,
1: so uli mo gina yan.
0: Kag ina ya, hindi lang yabayang reklamo siya, pati laki.
1: At least nakatilaw ka namin sa una.
0: Ang laki ba siling siya una, pasugtan niya kung magwa, okay lang kuno. Oh. Tapos kung subong, no, hindi tagani ka panghihini sa magupod.
1: Domingo tabla, hindi sakalin sila Blake kay muna eh si Mrs. niya ang mata permi unay lang siya. Oh, mabaka lang sa bitsin, pangita sa diyon.
0: Gamal to gani. Gwapo gi ko aw. Kaya updating talan nga giho kaya update.
1: Updated dapat. Ti mga attorneys ang pang scam may ara element of deceit.
0: Correct.
1: Pagpainto.
0: Nan.
1: Ti attorneys ario kon ang bayi gininto sang laki pwede makasuhan istapa?
0: Ang kakamagan ang
1: bayi nintuan sang lalaki pwede sa kapile istapa sa lalaki?
0: Depende sa circumstance.
1: May element of deceit?
0: Depende sa circumstance. Kung ang bayi gininto sang laki para makuha sang laki ang kasi gamit sang bayi.
1: Ang iya gina.
0: Naging gamit ya gidya purposely yung paluyag ya kay nga may gusto to sang gamit or kwartahan ya. Pwede lang taw ko. Okay. Deceit ya mo no.
1: Sa it's about same
0: pero that's not it could also be the other way around. No, pero budlay-budlay na. Actually, inaya theoretically pwede. Klaruhon ko. Theoretically pwede, but factually kabudlay-budlay na ya i-prove sa court. No, kabudlay na iya kay.
1: Iyawan mo na iya.
0: Ang laki masilimati, langga ko muna sa.
1: Why man ya deceit sa una?
0: Masilim, Your Honor, hindi ah. Ang pagpalangga ya subjective na.
1: Kag attorney ay sa una ya why magya deceit?
0: No, una pa lang mo.
1: Oh, siyempre. May ara gidya ano ya motivation.
0: Oh, kag pagsugod ya hindi ulihin mo na mabalaan kung ininto ka.
1: So ulihin na lang na ya. Self-serving na ang mga statements sa mga bayi attorneys as well as sa mga lalaki
0: as well as ma- sa mga manuginto da.
1: Sa una, lipay-lipay.
0: Sa ulihin.
1: So ulihin nagbulagay dito nagwa ang ina nga word na scam or na intuan.
0: Di ara ko na nakakita sa Tulfo man. Nang medyo gapuhon gid man to sa nang military. Military. May ara sa tatlo ka uyab dungan-dungan. Tapos sa tatlo ka uyab pirmiya ginapangiyuan kwarta.
1: Wow.
0: Nahan.
1: Di ara eh, ang tawag mo.
0: Well, theoretically pwede staffa kung ang tuyo ya gid ya. Hindi ang babae kung pangwarta. Pero kung balis ka runta, kung babae naman may tatlo ka nubyo. Dungan. Sugar
1: ano?
0: Sugar daddy na. Okay na.
1: Serial theater days ang staff amo nang element ang deceit
0: no? Yes amo ginay ang panginto
1: kag may ara gid sang appropriation of funds no.
0: Yes may damage gid may danyos gid dapat ang staffa no kay kung gininto ka lang da sa ginambalan ka palangga ta ka pero actually hindi palangga kag wala ka man minakuha sa akon hindi na staffa
1: so wala damage
0: o, dapat may damage
1: okay no? So kung i-relate naman nato niya sa transaction like buy and sell.
0: Mm-hmm.
1: Pareho na buy and sell sang salakyan. So din masulod ang istapa?
0: sa buy and sell sa lakya. Well, damo nga circumstance ang buy and sell gahimo estafa. Number one, kung ang ginabaligya mo ko ikaw seller ka ginabaligya mo nga sa lakyan.
1: Hindi imo.
0: Oh,
1: pangita na estafa.
0: Ning kuha mo ang kwarta.
1: Oh.
0: Na tapos ginatag mong salakyan.
1: So,
0: tapos sa salakyan gali iya.
1: Inala mo lang.
0: Or nakuha mo lang sa ang usual, nakuha mo lang gali sa ano na ganyan kapang hulam sa lakyan?
1: Rent a car. Oh, damo no? Na.
0: Amo na ha.
1: Damo na nga si
0: Oh, inaya estafa na.
1: Oh. No? So, nag-rent a car ka, gimbaligya mo ang salakyan.
0: As if imo,
1: gindeklarar mo yung imo ni, gimfalsify mo ang mga documents.
0: Para makuha mo lang ang kwarta sa buyer.
1: So, estafa.
0: O, ano na, ina pang into na.
1: The same mentor ni Ace sa, no, sa property, like house and lot.
0: Pero, let's go back, are para maklaruan sila. Pero kung, say ikaw, estapador ka, nagkaakato rent a car, tapos gimbaligya mo sa buyer, tapos wala na tigayon, ang inyong nga baligyaan na eh.
1: Oo.
0: No? So, wala ka na tagaan kwarta sa buyer. Kaka, ina, this time around, hindi na i-estafa.
1: Ay, wala sang
0: wala damage. Okay. Wala mo man nakuha. No? So, ang buyer to, yeah, you may be liable for other crimes, but not estafa.
1: Hindi pwede attempted.
0: Ay, wala. May attempted estafa ba?
1: Hindi man pwede frustrated.
0: Hindi wala, pwede. Wala danyos eh. Wala damage eh. Diba? Pwede ka liable. Digtuya yeah, sa rent a car. Pero ang buyer, hindi pwede kakaso sa imo. Okay? Tungod, wala danyos. Damage is an element of estafa.
1: Mga piki, binga last turnays, masulod mo na sa estafa.
0: Masulod sa estafa kung hambal mo, gold gid na. Para sa iban, are, ma'am, gold ni. No? Pwede itubog sa suka, hindi lang sa pure suka.
1: So may igo japon sa estafa.
0: Igo japon. Pag nang into kagani sa produkto mo, knowingly, no? Lain man ay nga wala kakabalo sa produkto mo nga hindi gali ya gold.
1: No?
0: Kinanglan niya, deliberate. Meaning knowingly, meaning kabalo kagid nga ang produkto mo galiya tanso tapos ibaligya mo gold.
1: Dumtuman ko sa classmate third days nagbakal sa iguana sa Bohol. Through Facebook. Ti simpre picture lang to namian sa iguana.
0: Oh, iguana gid sa picture.
1: Oo, naga-collect siguro sa mga exotic animals. So nagbayad sa 10,000 I think third days. Bo sa kaluoy, way gid may nag-abot nga iguana. Ti araya estafa.
0: Estafa na iya.
1: Kay ti nagbayad sa 10,000.
0: Tapos wala iya.
1: Uy, may nag-abot nga iguana.
0: Estafa na. Okay. Kay gingin, para makuhaan ka 10,000.
1: Based on trust, on confidence.
0: Para makuhaan ka 10,000, gininto ka sa buyer mo may iguana. Sa. Biskan gani siya.
1: Uy, galito na picture lang.
0: Biskan gani, pagpadala siya, butangan talaga yung story. Lo, iguana, gaya makal mo. Pag-abot siya mo, teke. Estafa na. Ngao, hindi ka mang guro magbayad 10,000 para sa teke.
1: Dumduman mo gusto wala, Tordes. Nag-uusong baligyan ay katoko.
0: Okay.
1: Mahal, Tordes.
0: May nagpagwa to story. Dumduman ko na.
1: Toko, ti, panginto kita, Tordes.
0: Ah, grabe.
1: Oo, imagine ang toko, gabalor tag 100,000.
0: Kaya may medicinal value.
1: Medicinal value. Ano? Pero bisan din lang, Tordes, ang damo toko. Bisan sa balay ko ganit suna, ang damo toko, ipili ka lang. Oo, ti, sa muto yung chimpo, damo, gidyan nagpati. Ang ininga to ko may medicinal value.
0: By the way, ito na gab miyara ta ko ng mga bisita sa guha. No, miyara sila ikonsulta sa aton.
1: Okay, 30
0: long time?
1: 30 long time.
0: Na after na lang. After, oh, okay, okay.
1: Kahit confidential attorney is. Go-observe ta sang ano eh, client.
0: Confidentiality.
1: Attorney-client privilege attorney is.
0: Okay, okay, okay.
1: Te ang makoment ko pagkakit sa staff attorney is, ti budlay ni siya i-prosecute. Kaya i-establish mo gid from the start may arasang deceit.
0: Correct. May deceit. May danyos.
1: Paano mo na i-establish attorney is ang deceit from the start sa transaction? Intent eh. So may ara gid intent to deceive from the start attorney is. Kaya ang estafa is under Article 315
0: correct.
1: Of the Revised Penal Code. Hindi niya special law attorney is.
0: Hindi.
1: So, penal law niya under the revised penal code. So, establish mo gidyang intent.
0: Correct.
1: So, intent is relevant and material to prosecute the estafa case.
0: Yes, correct. Kailangan mo gid establish. Well, ang intent naman niya makita mo na sa mga overt acts. No? So, yagi na pang himo. Pareha siya na, gambal niya sa lawas, ambal niya, ambasin mo sang seller, gold ko no. Tapos, gali iya kay Tanso. Wala, isang depensa sang seller naman para hopefully ma-acquit siya sa estafa nga. Wala man siya kabalo. No, magsiling ang seller ya, nga Wala kuya kabalo nga ginabaligya ako gali ng bronze lang gali, hindi gali gold. And he has evidence to prove nga amo man gali na, well, he might be acquitted of estafa. Kaya deceit must be deliberate.
1: Deliberate.
0: Hindi ka man pwede ka pang into kung hindi hungod, umaway ka kabalo.
1: Oo.
0: Pero siya na, kung palangga mo sang sugod, kag hindi mo na palangga sang uli.
1: Teori, Atty. Iso. For example, why kaya nagsipot sa kasal? Nagasto na ka mo? Di, makasuhan mong laki estafa.
0: Hindi estafa.
1: Nag-change ang iyang mind.
0: Hindi.
1: Sa galing magpakasal?
0: Hindi estafa.
1: Iti yeah. Ang yapagpati, ang pagpakasal, surrender sa iyang freedom, Tornays.
0: Freedom. Di,
1: may estafa, no, Ruay.
0: Wala na estafa. Sa
1: hindi makafile estafa.
0: Hindi pwede makafile. Pero makafile lang
1: sa danyos.
0: Correct. Okay. No? Kung siya ang naggasto.
1: Oh, kiti basi maghambal yang baya na scam ko why nag-abot si Mr. So and So nga kun nga groom nag-back out.
0: Kay kung pasugtan na sang Supreme Court naton nga pailan estafa ang amo na balang
1: circumstance.
0: Damo gid mapakasal alang-alang.
1: Damo makasuhan to days.
0: Oh, damo mapilitan mapakasal.
1: So breach of promise to marry Atty. Ace
0: is not actionable.
1: It's not actionable.
0: Oh.
1: Pero kon set na tanan ang reception, ang altar ceremony,
0: sa wedding, tanan,
1: nag-drone shots na kamuda, may ara lang mo sa prenup. Ati, kung di kaya magsipot sa kasal, gin-cancel mo ya, run away groom ka,
0: danyos.
1: Tapos agad, mafailan ka kaso.
0: Danyos. Pero danyos lang.
1: Pero hindi ka mapriso.
0: Inaya, bayaran ang kaso ngayon ng danyos is bayaran mo tong gimpang gasto sa kasal nga wala mo gindayon.
1: Oh, te, mga lalaki, hindi ka mo magpromisa sa inyo mga partner nga magpakasal. Nga hindi lang ka mo desidido.
0: Correct, no? Para hindi ka mo sumakabilang buhay, bahay sa ulihi.
1: Kung gusto niyo lang ma-please ang partner niyo, prangkahon niyo nga hindi ka mo ya gusto magpakasal.
0: Oh.
1: Live-in lang ka mo eh. Oo, kung hindi ka mo ya sigurado.
0: Live-in danay.
1: Live-in nanay.
0: Ah, live-in danay.
1: Oo, tistingan.
0: Huh?
1: Tisingan. Tiyan mo na nga ako niya, Atty. Ace, nga opinion.
0: Abi ko, amo na ginapakabuhi mo.
1: Personal opinion. Pero ti, kung sa religious aspect man, Atty. Ace, ti okay, ganyang kasal. O, may ara ya blessing.
0: May ara iya kasal, yes. Kaya mo na yung, the family is the basic unit of society. No, ang inayang principle, ya, since time immemorial pa na. No? Empires are built based on the family unit.
1: Yes, Atty. Ace.
0: Diba?
1: So, hindi tayo believer kami sa marriage, hindi kami
0: correct. Believer kita sa hindi tayo, hindi tayo. We are always pro marriage. Ang aton lang niya is be cautious before ka magpakasal. Make sure nga committed ka, kag committed ang imo nga partner.
1: Regardless outcome.
0: Diba? Because ang hambal nila ang kasal, hindi na parehas ang kanon nga init nga imo lang iluwa kung hindi ka na gusto.
1: Ang tuson mo gid, Jay?
0: Ang tuson mo for that's a promise for better or worse, no? Till death do us part.
1: Pero ti pabor ka sa divorce, Atty. Ace?
0: Tikay pabor ko sa divorce kung ang inyo naman nga married life ya chaotic, no? Kay in the first place dapat wala ka muna nagpakasal.
1: Tiyan mo naman si Rianta da Sonternes. Divorce, annulment. Mga muna. Kaya para nga ma-enlighten ta itong listeners.
0: Correct. No? Basi maka. Pero kita ya, let's be clear. Kami ya, pro-marriage. Pro-marriage.
1: Ito ako, Atty. Ace, very religious person ako.
0: I know.
1: Nag-skwila man ta, pastor suna.
0: Naka-theology ka ba, Atty. Gab?
1: Theology ito sa Odator Days. So, before na
0: ako niya, ano lang, religion lang sa eskwilahan.
1: Oh.
0: Amo na pinakataas ko. Oh. Sa Lasal, sa una. Amo na pinakataas ko.
1: Favorite subjects, imagine, Bible subjects, Odator Days. Ti religyoso, ti suna mo. Okay, ti ikaw na eskwila ka man sa church school. No?
0: Oh.
1: Ti ako na eskwila man ko sa church school, Odator Days. Ti ano tiya, exposed tiya sa mga biblical principles, Atty. Ace, including marriage. Kagway na ta-time, Atty. Ace.
0: Time out na naman si Itanay.
1: So, next time, itong story ang divorce, Atty. Ace.
0: Divorce kaganalment. Okay.
1: Kagsalamat sa ito, mga listeners. Hopefully, may na-learn naman kamo sa
0: amin. Hopefully, ang mga sige palupok, chikida, magaganhagan kamo ha.
1: So, salamat. Hope to see you next time, Atty. Ace.
0: Atty. Gab.
1: So, mayong hapon sa tanan, mga K-5.
0: Happy Friday, ha?
1: Thank you. K-5 News. K-5.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan kung ara ka mo sa stage sa menopausal. So imagine lang 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon kay irritable. Ikaduha, night sweats. So kung gusto kaya nga ano, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorrect niya ang mga hormonal imbalance.
5: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nung mga babae, ah, tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovaries sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine on mo, 150 ka symptoms. No, tamo. So, i-reduce na, no, sang D3 Bio, including na dira ang hot flashes. Pag tambok, basta pusal, gatambok na bayan.
6: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae bilang pagkababae.
4: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gala ang estrogen.
6: Grabe ang estrogen. Ang ginareklamo kinila, yung muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamay sang pagkababae. Babae, no? Galing, beneficial siya, gadry siya galing. May dryness, no? Because it is estrogen that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung anong manggit nga estrogen nga bilin, kung mag-remain maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically gina-maintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Any mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
2: D3 Bio.
7: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
2: D3 Bio.
4: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, di siyempre taas ang iyag ito, ag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansin niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, Sir Boy.
2: D3 Bio.
4: Wala ka problem sa imong menopausal stage, happy pa pa imo sexual life.
6: Happy pa
4: even after life. Your menopausal stage nga, daan mo yan naghambal nga biskan tapos na ilang menstruation period, gawit gyapon sila.
6: Gawit gyapon.
2: D3 Bio.
6: Okay gyapon.
4: Okay gyapon ilang sexual activity.
6: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million, you should try D3 Bio, gid, no? And of course, D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, dutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. So this is the best friend gid sa babae.
4: That's your happy pills.
6: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko
4: kina. Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo matulan. Okay, imagine la.
2: D3 D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Wala ka sang huya, Milan! Manuugay mo na gali ako inatunto, ha?
1: Man, wala ka sang pulos na klase, babae. Pag-abot ko rin sa balay. Wala sang tinigang. Wala sudan. Wala tubig. Ano mo na yaman?
0: Wala mo makita, ha, Milan? Nagkabantay ko sang gamay, tanga bata.
1: Ay, sus, kasimple lang din siya kabagay, pero hindi mo mahimo.
0: Kung sa imo ko na abi ibalik, ha? Ha? Simple man lang galing nga bagay, islan mo kami sang anak mo? Ha?
1: Ano ba kayo mayo to ya si Melchora, ya? May negosyo to siya? Oh, katawahay ko to, ya?
0: Gabalan ka, kid, no? Ha? Ay, gabalan ka, kid, gabalan.
1: Gitampa mo ko, ha? Isa pa kid, ha? Isa pa kid!
0: Magaling ka din sa balay, Milan. Basta kong mapatay, taba ikaw!
1: Bow! Mamaho ka pa, no? Hindi mo na kuya kinanglan pang apahugon. Kaya mo maginay ang plano ko. Mahalin na ako, Dre!
0: Sapat ka!

0: Bow ang animal mo nga banabana nga ina ko ni. Kung hindi lang ni paralyze ang isa ko katiel, sinipa ko na siya, bro.
1: Tay, wala na lang ang isang anak ko.
0: Pabayin siya, anak. Pabayin, wala huya nga milan nga to. Oh, hindi ka magkabalaga. May pensyon ko nga 3,000 kada bulan. Makabulig-bulig na sang panggatas-gatas dito to, ah. Abi, tama na nga hibiin, ah.

0: Isda! Labas pa! Oy, isda kuni! Ka mo na!
1: Kuni!
0: Isda!
1: Kuni! Kuni! Kuni!
2: Kuni! Kuni! Kuni! Kuni!
0: Ara na!
2: Kuni! Kuni!
0: Oh, kabay pa nga mabakal sila sa isda ko ba? Para nga may pambakal ko karon sang bugas sa balay. Ay, bakanto ko sa ila. Ari, oh, isda ka mo?
1: Kone, tagpila na ang tilapia mo, ha?
0: Ha? Ay, kakon, wala ko sang tilapia nga isda. Lawayan lang niyo, preska pa.
2: Bawin, namin na. Pero ang botsilingo namon bala kone, ang tilapia mo bla? Kabalo ko priskap na? Bila na aw?
1: Yan naman kuni. Ito, katampok isang tilapia mo eh.
0: Bastos!
1: Bastos man!
2: Na ano nga?
1: Di nang bastos na!
2: Bastos daw!
1: Na ano?
3: Ano na?
2: Ba?
3: Uy!
1: Ba?
3: Oh! Daw hindi mayong mudo nyo haw?
0: Kasa Ramon?
1: Meg Ramon!
2: Meg Ramon!
1: Mayong adlaw lang ta!
2: Ang adlaw na Meg Ramon ah!
3: Maguba ang adlaw nyo karon sa akon? Ginabastos nyo ang pakaisa ko?
1: Pasensya, Meg!
2: Naano, pasensya, Meg!
1: Joke lang to Ramon!
2: Ito ah! Naano! Naglaaw lang ako!
3: Kas, dali ka. Hindi pagsapaka ang mga tao ngayon ah!

0: Connie, arigali o.
1: Isa kalata nga gatas kag dayapir ni Toto.
2: Ramon? Ay, pila ni. Ay, bayaran ko lang karon na. Mahalibod pa ko sang isda eh.
1: Ah, hindi na. Dira lang na. Kabalo ko, sambot kagin subong eh. Kagisa pa. Hindi pagsaligi ang pensyon ni Joy Maxi ah. Sakto lang nagani sa mga bulong niya.
2: Ay, salamat gid Ramon ha.
1: Ah, Connie, hindi na. Abi, tama na yun ha. Hindi na mag-ibi. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko kamo pagbabayan.

0: Paano ba?
1: Bio, kapakaisa, no? Tao, hi po sa puli!
2: Yes, pala na, next to the ceremony! Ay,
3: mayo eh! Sa ay!
1: Tana, all na lang kita,
3: bahala kamo, Daya! Bahala kamo, Daya!

0: Ramon, nasakitan ako sa mga ginapanghambal sa mga tao eh.
1: Ah.
0: Pwede. Palayuin na kami ni Tuto.
1: Hindi pwede. Napalangga ko na si Tuto eh. Pati ikaw. Palangga ko naman.
0: Pero Ramon, magpakaisa kita.
1: Okay, ano? Sa unang panahon gani, ginapangasawa man ilang-ilang ang mga bata kagutod. Kani, palangga mo bala ko?
0: Ramon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita

0: Kuni, anak. Halin sang nag-eskwila ka. Tanan nga suporta ginbubo ko sa imo. Tubtob nga nag-live-in ka kay Milan. Wala gid ako nagapabalapag. Tugod palang ka, tagid ka katama.
1: Tay?
0: Tanan nga desisyon mo, ginasuportahan ko. Pero ano ini? Nga nakipagrelasyon ka sa pakaisa mo.
1: Tay, palangga ko si Ramon.
0: Pero magpalakaisa ka mo sa dugo. Pakaisag ka mo. Anong buhato ninyo? Taguon ini? Amo bala?
1: Tay, bahala na kung sala ini ah.
0: Oh.
1: Pero palangga ko si Ramon, tay. Palangga ko siya.

0: Tony. Untatan mo ng paglibod sang isda, ha?
1: Ha?
0: Ako na lang bahala sang tanan, ha? Makaigo naman ang kinitaan ko sa construction.
1: Ay, pero Ramon, iyawat pang kinitaan ko.
0: Ako na lang. Kaysa pa. Pasi makapatay pa ako sang tao kung mabatian ko nga kinalibak nila kita.
2: Kondi! Kondi, wanda! Wanda, Kondi!
1: Ramon.
2: Kondi!
1: Daw kilala ko ng tingog na ina.
0: Dali ka. Buon ta siya.
2: Kondi!

0: ako ni, no? Nagapuyaw-uyaw ka ganyan.
1: Ma, Rosa?
0: Wala mo malangit pa minsan. Nga pakaisa mo lang ginaupod mo.
2: Oh.
0: Ay, nano?
2: Ah, Rosa. Magpuli ka na. Pabayi kami, ah. Nagapalanggaan na man kami ni Connie.
0: Eh, ano kaya nung man? Nagbuang ka na bala, ha? Dabaan ka mo si Ninong!
2: Ah.
0: Salang kinabuhat niya sa mata sang tao kang sa mata sang Diyos! Nung sala ni Ninong!
2: Rosa, maghalin ka na. Paliog!
0: May...
2: Halin na!
0: Ining tandaan niyo, ha? Connie, ha? Nung Ramon, gabaan ka mo sa kinabuhat niyo!
2: Ah.
0: Tandaan niyo na! Dabaan kayo mo!

0: Ramon, hindi na kita ako makagwanta sa pag-upunta.
1: Subong pa bala, Connie? Nadugay-dugay, may anak na kita?
0: Kabalo ko nga sa lain eh, pero anon ko, palang katawad ka.
1: Amuhin ang importante sa tanan. Connie, importante nga nagapananggaanay kita nga doon. Amuhin ang kinahanglan naton.

0: Ige. Nga amo sina ko ni. Nga amo ng anak tao.
1: Ramon.
0: Pasi gusto ang ginambal sang manghud ko. Pasi gusto siya ko ni.

0: Mama, hindi na ako mag-eskwela.
1: Ha? Ay, nga aman toto.
0: Kay Hambal, sa classmate ko malamahaw, ang manghod ko, ng Abnoy. Kagang tatay ko ko, no, pakaisa mo.
1: Ba, toto?
2: Toto? Anak? Sinong naghambal sinasay mo? Dali ka. Kantuan ta. Para makita nilang ginapangita nila.
1: Ay, Ramon. Ay, babayin na lang sila. Mga bata lang inaiya.
2: Bisan pa. Nagkakasakitan ako sa mga ginapanghambal nila eh. Wala sila sang right na manghusga sa aton.

0: 瓜子，谁让你没收高？瓜！
1: 哎，哎，这是个，这谁让我呢？那个马尾山瓜，这是个。
0: 啊，我俩还没那个，阿爸伊拉不亲哟。
1: Ramon, tama na. Ha? Tama na na.
0: Babae ko ga. Nagapautuas lang ako sa mga kasilingan, tay. Kamuda! Anong sala namon sa inyo? Nagpangabuhay lang kami sa Mataram! Ramon! Pinipapa ko! Pinalibak niyo!
1: Ramon, husto na! Husto na!

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung si Jean Paul Hinero, susturihan takaroon, ano bala ang mga blood disorders? No? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod na siya ng adiskasyon si Dr. Mel Uy, amon CEO.
4: Kung permi ka, Sir JP, gainom DTX 500 yung may TC or pure C, layo gid yan posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa...
3: Of course.
4: Siyempre, protected ang imo nga mga kaansil nila from oxidation.
3: Mm.
4: Now, ang aton dugo, ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow, amo ini ang paborito nyo. Kamula na ya. Kay way ko niya gakaon mo. Yung sa mga kansi na abla ka.
3: Kansi, kaginaga.
4: No? Nga mo na siya. Ang ginasup-sup nga mahumok nga fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kun may indi maayo nga matabo sa sina nga mga components ang dugo, including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka DTX 500 ka, may TC ka or pure Caesar GP, possibly malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakos ang severe damage sa biological macromolecules kag iniman ang mayara sang critical role sa mga blood disorders. Kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease, kag madamo pang mga problema sa dugo. Especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo kag bone marrow. Gani, permi namon ginasulit-sulit sa aton programa. Ang importansya sa pag-supplement sang antioxidant, agod malikawan ang madamo nga balatian. Permi namon ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, may TC or pure C. If taken daily, ang naghatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga selula, including sa red blood cells, white blood cells, kag bone marrow. Agod sila ang hindi madamage sang gitawag oxidative stress. Or, in short, ining mga tuktok sa atong lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
1: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
0: DTX 500
1: garantisado
0: epektibo
1: Aramis
0: DTX 500.
3: In general, kung ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but silingon ini ang indi cancerous kangay sang leukemia kag lymphoma, but all the same need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag may TC sa nambal ni Dr. Mil. Agud mangin manami ang production sang imudugo sa bone marrow.
4: Madamo sang mga rason, Sir JP, kung nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects sa bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sige-sige ka inom sang DTX 500, may TC or pure C, medyo maibanan ang risgo sa pagkaproblema sa dugo, Sir JP.
3: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath, kontrom thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kon poor clothing, possibly magka-bleeding. Blood clots or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa, makakause ang swelling kag pain.
4: Tim Holat, ka pa nga matabo na sa imo?
3: Siyempre hindi.
4: No, kung pwede mo lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, may TC or pure C. May mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
3: Ay, kaladlukan.
4: Di paano makabulig ang DTX 500 kag may TC or pure C? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante aton dugo because blood is life. Get protected as early as now, inom gid DTX 500 kag may TC or pure C mintras hindi pa ulihi ang tanan.
1: Para sa matilo nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo
2: pangatay?
1: Happy Kanunay!
2: DTX 500!
1: Masaligan!
2: Epektibo!
1: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
5: Number 1! Hit music station 101.5!
6: 101.5! K5 News!
7: Flashback! Friday! Flashback!

0: Flashback Friday. Flashback.
1: Oh yes, that's right. This is your Friday Flashback with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM 304. Oras mga ka K5, halito sa inyo ng ating Super Trio dito Extra Vandro and Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan ho natin na parate kapag ubusin po lagnat trangkaso mag Clinical D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Welcome aboard, music lovers. Maroon lang mga magparamdam para sa inyong mga favorite flashback hits. 0921-305-3958.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakuan na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika for biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makarima? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
9: Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan. Tudas na!

0: Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Anong problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon? Akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Kitlampusan mo ko sa... Para!
1: Matalagan ka ba?
0: Matalagan ako!
1: Matalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampinat ang nagsuko sa akin. Baluy ka!
1: Patsunta ka!
0: Hindi ako pagpatya. Maluwi ka!
1: Si Pinat? Si Pinat, tiga? Hingay sa hanyo ako?
0: Hindi!
1: Sobra na ka mo. Sobra ng pagdaw-daw ninyo. Ikaw nga Pinat ka. Traidura ka. Kadtuan ko siya sa opisina niya. Ginbayaan ko sa asawa ko tungod sa inyo.

0: ay ni Peanut. Nga kulang ang collections. Hindi magsanto sa records mo?
1: Ay,
0: Kuan,
1: ma'am?
0: Ano ka? Ginapalapaw mo ang itkab dre?
2: Si Tiray, may armad ka ba, ra?
3: Kabang!
0: Bakit Diyos ko?
3: Hanggang!
0: Ano ito?
3: Tugas ka!
0: Tugas ka! Sadiyan ito mga tao ta!
3: Kabang! Tugas ka!
1: Oo, matawad mo, ma'am. Ay, talagit mo, ma. Tanawin ko lang, ma'am. Si Tiroy, may ginabit-bit nga ba natin ka, bro? Tiroy! Hindi ako maghapos si Sina! Tiroy, wala man ako sasala sa imo!
3: Ikaw nagpakot siyang swildo ko kay Bimbol.
1: Ha?
3: Mambala ka mawala! Ikaw ang rason nga ginulagan ko sa asawa ko! Pasyunta ka!
0: Tiroy! Tiroy! Ako ini! Si Mario Chilin! Tiroy! Ano ang problema? Ha? Ako ang bahala. Maistoryahan ta ini. Pakalma lang. Napangdulman ka lang. Istoryahan ta ini, Tiroy. Ipaubos ang bara ni Cabra nga ginauyatan mo.
3: Hindi na, Ma'am Chilin. Hindi na. Ining babae, Ma'am Jilin, nga ginasaligan mo di sa farm. Man og man! Sobra pa sa tag-iya kung makapamigos sa mga tao.
0: Teroy!
3: Kag-ilabi sa tanan! Ginasubli yan na si Sir kung wala ka. Kirida na siya sang bana mo, Ma'am!
1: Ma? Tiroy! Ma'am, hindi ba to din na, ma'am? Ay, nagaminutag lang yung si Tiroy, ma'am!
0: Karon, Peanut! Na-confirmar ko, Gidman! Kirita ka, Gidman, galit ni sir mo!
1: Ma'am!
0: Tiroy, magpamati ka! Ako ang bahala sa imo! Ipaubos ang barang, ina! Kagsaligi ang ihambal ko sa imo, Tiroy! Saligi!
3: Hindi na, Ma'am Jilin! Napatay ko na siguro si Bimbol. Mapriso man ko sa gihapon, ma'am. Total guba ng kabuhi ko. Guba na!
0: Tiroy, hindi. Hindi ka magkamala ka. Ako ang bahala sa imo. Ginapangako ko. Hindi ka mapriso. Ginapangako ko, Tiroy. Pamatiin ako. Pamatiin ako. Teroy,
3: Ma'am Jilin,
0: ipaubos ang baro ni Cabra ngayon. Ape, pepe. Hindi ka magkahatlo. Ari ako sa likod mo. Patihi ang anuman nga ihambal ko sa imo. Suportahan ko ikaw. Ina ang ipangako ko sa imo, Teroy. Kagtumanon ko, ina. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi ka mapriso.
4: Ma'am Jilin!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: K5 News FM.

0: Nagbuang ka na bala, Angeline? Ngamin trakas ang gamo sa mga trabahador. Kagin patay ni Tiroy si Bimbol, dapat sabto niya na. Ipapriso kita na siya.
1: Base ikaw ang ipapriso ko, Nono? Base ka mo nga duhas ang sekretarya mong ipapriso ko. Abi mo wala ko kabalo nga kirida mo siya? Ha?
0: Ano? Ay, ano na yung ginapangwakal mo, Jeline man? Hindi ko kirida si Pina.
1: Hindi ka na magbutig. Kay ginako na sa akong sing sekretarya mo nga may relasyon ka mga duwa. Kag nagpatulong ko na siya sa imo tungod sa kwarta. Te, kabutig ka pa? Madinay ka pa?
0: Kukuhana.
1: Kag hindi paghilabti si Tiroy, ha? Wala sang makapahalin sa iya sa farm.
0: Be, Jeline.
1: Kag ang sekretarya mo? Mandam siya. Kay mainit ko, pasakaan ko siya sang kaso. Kadakko galisang kwarta sa sales kang ginapalapaw niya. Kagsiling niya, ginhambalan mo man siya kuno nga hindi lang pag-ibutang tanan sa record ang cash nga nagasulod. Kabalan ka, Nono. Pasin nalipat ka nga akong main owner sa Golden Egg Farm. Kung bulagan ta kasubong, wala kasang bitbiton. Solo lawas ka nga magwa sa panimalay ko kay tanan-tanan nga properties ta sa ngalan ko!
0: Ay, Jeline!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
11: Clinica DioFresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ginpahalin ni Madam Jeline ang sekretarya ni Boss Nuno nga si Pinat. Samtang ang pamilya ni Bimbol nagpasugot naman lang sa riglo ni Madam kag ginbayaran sila sang 100,000 pesos. Si Madaman ang naggasto sa pagpalubong kay Bimbol samtang si Tiroy ginatagan sang tsansa ni Madam nga makapadayon ubra sa farm kag siya pa ang ginasaligan sang poultry. Kag tungod sa natabo, may katahap na ang mga kaupdanan sini nga maglabutaw sa iya. Mga abyan, isa ini kadako nga leksyon sa aton nga mahilig mangsasko. Kag magpangdaog-daog sa aton pareho man lang empleyado, likawan ta ini, agud malikawan ta man ang kasubong sini nga hitabo. Kag ilabi sa tanan, indi tanan nga nakapatay sang tao, duna nga malain. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtog sa liwat, madamong inga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Apang sa wala pakimilubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Tiroy, Chester John Bironque, Lena Kagpinat, Ernadisina Amiga, Madam Jeline Kagbingkay, Linilia Miranda, Boss Nuno, Melvin Plateña, Kirby, Erjan Liba, Bimbol, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plateña, kag ini ang inyong alagad, AJ Liba, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapang-usang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Muter naman. Ramiro, ito.
10: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
9: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
9: 35 kilo. Ilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Number 1.5 K5 News.
15: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
16: D3 Bio.
17: Problema sa pangkaso?
16: Hilana, sipon, kagubo.
17: Tugasong virus, kagbiklobyo.
16: Mag D3 Bio ka na.
17: Ang D3 Bio,
16: puno sang lauric acid
17: na ginahimo
16: monolaurin sang atong lawas
17: nga tumang-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag D3

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayang hapon, Awasan, Visayas. Mayang hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 29 kita karon sa bulan naman sang Mayo sining tuig 2026. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 kay ti lapit na lang sunset. Welcome na sa atong sigbala tuntunan sining hapon. Opdi kami mga Kaki 5 and later on aton iga cover live. Para batian man sa radyo ang aton sing live coverage sa Palarong Pambansa 2026. The Negros Island Region, nga ginabuo naman sa Bacolod Taytong High School, ang ara na karon nakuha ang unang set sa semifinals mga Kaki 5 versus naman sa Region 3. Di balong tadi magadaog diri karon amo ni magabunggo naman sa waiting sa finals ang National Capital Region nga nagdaog kagina o mga Kaki 5 batok naman sa Region 8. O kapit bayan mga Kaki 5 kay dugidugay. But before sinati may mga bisita ko di anay. Ipakita ta Kaki 5 diri ang mga bisita tabi. Ara sa aton singa camera. Kay di sobra pa niya mga Kaki 5 sa mga Miss Universe nga na bisita ko. Ako naman si Kaki 5 Rods Palma. Sa sining hapon mga Kaki 5 kay ti June 1 to June 5 magasugod ang aton singa brigada eskwala. Kung sa diin mga Kaki 5 ang aton sige mga teachers o mga faculty and staff ang padayon na sa pagpanglimpyo, pagpreparar sa mga eskwilahan, special minty para ini sa mga kabataan na ton para at least maging conducive man ang aton sige mga tagsa-tagsa ka mga eskwilahan. So sining hapon, hindi ako magpadugay pa, sila na lang ni Guru mag-introduce sila sa mga pangalan, no? Kay ti lain kung silang makambal. Pero ti isa lang di ka masiling kuya mayong hapon sa pinakagwapa nga prinsipalya sa Luis Puentevilla Elementary School. Walang sing iba kundi si Principal Ma'am Malan. Wala di sa sangya, way niya untat yung home. Sing ko, ma'am, magkada kita ay tawag niya untat yung home. Oh, tigaya mo niya ang iya sining pagpanamyaw bilang respeto. So sining hapon, unahon ta din si ma'am. Ma'am, mayong hapon, welcome sa K5 News FM. Ma'am, ano ganing imong nga name? Imo, ikaw una.
1: Romela Fernandez, sir.
0: Si Ma'am Fernandez, ano? Mm-hmm. Ma'am Fernandez, ano ang ginatuduan mo sa Luis Puentevilla?
1: I am the school guidance designate of the school. Mm-hmm. At the same time, I am teaching grade 6 sa pupils.
0: Wow! So, kanami, no? Laing ganyan mga aura sa mga teachers, no? These are mga educators na ton nga nagkatudlo sa ton sa kinaalam, no? Nga hindi matudlo sa iban.
1: Correct.
0: So, next naman si Ma'am. Anong dito? Ma'am, ano ganyan mo name?
2: Ma'am Honey May Lim.
0: Oh, si Ma'am si Ma'am Lim, no? Lim na lang, ano? Ma'am Lim, anong imong gitatudloan dira sa elementary?
2: Bali, ang ako da subong designate is ng reliever ko sa school in case nga may mga teachers nga ara sa seminars and all kay para hindi taman mapabayaan nga ang aton lang ang mga klase nga mabilin nila nga maguntat ang mga ano sa mga kabataan. So bala para continue ang ilang
3: learning.
2: Continue ila learning. So ako na ang naga-take over at the same time ako ang brigada coordinator.
0: Uy. So sa tanan nga gusto dira nga mag-donate, magbulig, no, magdagyaw kumbaga bayanihan system, please coordinate lang sa aton sing brigada coordinator nga si Ma'am Lim. And of course, walay na sang iban. Welcome sa K5 News FM ang aton sing gwapa nga principal, Ma'am Malan, mayong hapon.
3: Good afternoon sa tanan ng mga viewers ni Sir Rods. Salamat gid kay gin-accommodate nimo kami diri sa K5 News FM. Major stakeholder namon ini. Yes. Supporter gid sang Luis Puentevilla Elementary School. Mm-hmm. Ang K5 News FM.
0: Wow, salamat ma'am. Anong matabo sa June 1 asa sa June 5 when it comes when we say Brigada Eskwela?
3: Okay. When it comes to Brigada Eskwela, ang June 1 to 5, gin-schedule namon ina para gid sa Brigada Eskwela kag enrollment. Nagkakampanya kami sang Brigada Eskwela para nga ma-prepare na itong eskwelahan, maging safe.
0: Mm-hmm.
3: Kag maging makita ang bayanihan spirit.
0: Yes.
3: makita ta ang support sang kada isa kag isa. At the same time may enroll kami. Pero subungan chimpo ang grade 6 nag-advance enroll kay may seminar pa next week ang mga grade 6 teachers. So ang mga late nga enrollees siguro i-cater lang namon. Katulan sa principal's office kay may na-assign dira ang mga personnel nga para ma-cater man sila.
0: Wow.
3: Kag gina-invite yung sila nga mag-brigada eskwela mabayanihan sa kada classrooms kundiin ang bata nila ma-enroll.
0: Oh, kanami, no? Ilawi, how about the transferees? Open man ang eskwelahan sa mga ma-transfer?
3: Yes, sir. Education for All, that is the program of the Department of Education. We offer education to everybody.
0: Wow.
3: Bisan tigulang na gani, ginaoferan,
0: kipagid
3: na iya sang DepEd, sang edukasyon.
0: Yes. Kaya we do believe nga ting education, yung may nag-stop sing dag?
3: Yes. Learning nga wala nag-stop. Wala kayo nag-stop.
0: Sige. Ano mga needs naton sa Brigada Eskwela? At least may baluan sa aton sige mga suki subong nagapamati, malapit rin sa may barangay Tukuling, gusto mag-eskwela ang mga kabataan. Anong unahon la right after the enrollment? When we are talking about Brigada Eskwela, ano mga needs ng school nga kinanglan naton nga may bit-bit nila? Nga at least pagkakita, pag-abot sa eskwelahan, ara na, madala na sa aton nga mga bayanihan o kung masling naton nga mga magabulig sa eskwelahan.
3: Okay. Ang mga needs namon basic lang ha. Agud makapaninlo, silhig, dustpan, basurahan. Basic na siya kag trapo. Amuna na siya ang the least nga madala nila sa eskwelahan. Pero ang mga may-ara iya nagakampanya gi kami sang pinta. Kailain gidya ang eskwelahan, ang itsura sa eskwelahan.
0: Yes.
3: Nga mapintahan.
0: Ooh.
3: Sir Rod, sang last year bala, daw ka, ano gisang amon, itsura sa eskwelahan. Pero sang pag, after nga nakapaminta kami, ay katahom gali sa eskwelahan.
0: Wow.
3: At the same time, ang pagpatahom sa eskwelahan, di lamang nga, mayin safe siya, kundi nga, maboast man ang ego sang kabataan.
0: Oo.
3: No? Kaya masilin sila, ay amon, eskwelahan, nami-nami.
0: Oh, kalimpyo.
3: Katinlo. Oh. Kagwapa. Eh,
0: kinaw balay na mo nga. Kagwapa sang tao nga nag-star, pero ang balay niya, kalaway. Dire sa Puente Villa, mga gwapa na, katahum pa, kagkalimpyo pa sa eskwelahan. I do, ako mismo maka-attest kung ano kanami sa eskwelahan sang Luis. Kaya ako nagasulod na mo. Very, na-maintained ang kalimpyo. And of course, huwag ka't kita, basurahan nga skilid-kilid lang. May designated mga trash bins kung saliin ginabutang sa eskwelahan. So, in a way, pinta, and iniya mga kakifep at tagun ko ha, ang Brigada Eskwela, it's not pamugos. No? Gusto ko lang yan, voluntary. You know what? Sometimes, kita nga magidikanan, we need, no? Nga mag-involve, magbulig sa eskwelahan. You know what? Ang mansiling ka mo nga may budget ang eskwelahan, no. Yes, may budget, but it's only limited. Allocated, yeah,
1: limitado.
0: So that's the reason why nga kita nga mga gidikanan, nga mga stakeholders or nanumanda, dapat kita nga magtanay bulig. Bulig wholeheartedly. No? Wala isang kabaylo nga nagbulig ka for the personal interests, no. Dapat bulig ka sang halin si imusin nga tagipusoon. So pinta, silhig, silig bukog, ha? May ara silig paypay, silig bukog, mga Ilunggo tabla, silig bukog, silig paypay. Dustpan, tapos ano ni ng basurahan, and then pinta kon may ara ka mo nga sige mo naka LL ka mo o kon nakaluwag no.
3: The Sir Rods, kinanglanon mambala namon ang pag kayo sa mga pavements namon. Kaya kung kisa may ara ng mga flooring namon nga nagalitik, di hindi na safe sa kabataan.
0: Yes, masandad.
3: Kung may mo pa lang makapinga namon ina or masimintuhan na mong liwat.
0: So, kapanawagan kita.
3: Hindi lamang kay simento, pero nagapangayo kay kami
1: manpower.
3: Inang manpower, kag balas bato.
0: Wala, wai man nga si mamalan mo, papapalahon mo to sang balas, kag bato ba miss down? Uy, sobra ka naman imoy ya. Ikaw nga ginikanan, makaitsinding kas na. Uy, ginapanawagan, tama ginikanan. You know what, that's the reason why, ang eskwilahan, dira international na kumbaga mo. Why, nga nambal ko international, may mga ginikanan nga panday. So kung anong imo expertise, kagto kasi eskwilahan, ipakita mo nga tanda ka magmanday, di ba? Okay. Kung tanda ka maminta, pintor ka, ipakita mo to nga sagad ka maminta. Kung tanda ka na kron when it comes ganiya sa masiling naton, nga ti, hindi ko ya tanda, hindi maminta, hindi ko kabalong magmiskla, pero ti, dalong bulsa mo, do, damo unod la, kuot lang, oh, kuot ka, bit-bit ka to tao, bayran mo eh. Di ba? Simple as that, mga kakifab, you know what? Ang parts ng lawas ta may mga purpose ni. May ara tao nga mamalan nga hindi ano ni hindi kabalo sa mga, wala sang skill sa mga paminta o, pero nami heart la. Oh, mahinatagon siya.
3: Correct.
0: Oh, sige, ano pa gid ang kinanglan naton ma'am sa palabuton nga brigada eskwela?
3: Mga kinanglan no namon manpower, materials, kag ano pa gid mga kinanglanon ta?
1: Participation.
2: May mag-donate da pamahaw para sa mga volunteers.
3: Para sa mga volunteers.
2: Oh, maganahan sila kang may pwersa pa sa pag-donating. Wow. Kaya pag ano man pagpara na nami isang eskwelahan.
0: Sige. First, isan ogin ang launching? That would be in June 1st. June 1. That would be Monday.
1: Yes, sir.
0: Monday. Mm-hmm. Oy. Anong oras ka mo masugod dira?
1: Sige, say ma'am.
0: Sige.
2: Actually, sa amon nga brigada, sa Monday nga ton nga kick-off nga ginatawag, kick-off program. So magasugod ang aton nga brigada at early as 7 o'clock.
0: Mm-hmm.
2: Kahit nungod nga may ala, pakita rekorida or malibot pakita, may karaban pakita, kagmanghatag kita flyers para mag-imbita sa iban pagin nga ginikanan nga wala nakikahibalo nga may ara kita brigada sa June 1 to 5. Then after sina, pag mabalik kita sa eskulahan, kag may ara kita dayon sang aton nga programa.
0: Mm-hmm.
2: So hasta nga gina-invite man namon kag gina-welcome ginamon ang tanan nga gusto mag-volunteer kag maghatag sang ilang bulig para sa amon nga eskwelahan sa Luis Puente Velha. So amo sina, then after sina pagka tapos ang aton nga kick-off program, ma-start na dayon ang aton nga brigada eskwela activities hasta mag alas 4 sang hapon.
0: So and sugpo na by Tuesday until Friday.
2: Mm-hmm. Yes.
0: So start sa tanang class ni Ma'am San o.
3: Sa 8.
1: Sa June 8.
0: Oh, on the next, after a week, no? Wow. So, this is a preparation sa mga bata nyo nga, pagsulod sa bata nyo nami, eskwilahan, may impress ang mga bata. Kaya you know what? Ang bata, ganami ang ila sining adaptation and at the same time, ang learning process sa bata, ang pag-digest ang utok nila kung nakita lang nami ang environment. Diba? Nami environment.
3: Nag-contribute.
0: Yes, exactly.
3: Ang learning
0: yes.
3: environment.
0: Wow. So mga ginikanan sa nga nag-eskwela mga bata dito sa Luisa, no, kagto kilita ay kita dito, that would be on Monday June 1 up until June 5.
3: Mm-hmm.
0: And just to let you know na lang before we end, na-kwan ko na, na-process ko na, and I already suggested and already instructed kay Ma'am Jade, si Doc Ramil Uy ang sa gihapon, no, as a stakeholder mag-donate sang anong tawag na ng bangko atong
1: okay.
0: chairs no, atong may armchair no.
1: Mm-hmm.
0: So and may iban pa but ginamaterialize pa namon, so yun ang
3: wow,
0: patama na.
3: Thank you so,
0: there'll be a good news coming from Doc Ramil.
3: Thank you so much. Ang enrollment namon makampanya man kami Sir Rods.
0: Yes, pwede. Oh.
1: So mayong hapon sa tanan nga mga viewers and listeners ng K5 News FM, and gusto ko na lang gid kuon nga opportunity to thank Doc Ramil Uy sa bag-o lang gid namon nga good news nga nabaton, of course from Sir Rods. So in line bala sir sang amon nga enrollment this sa wait lang. So in line sa in reference to the DepEd memorandum, all public schools will be having their enrollment starting June 1 to 5. This will be done simultaneously with the Brigada Eskwela, And gusto ko lang ipaalinton sa tanan namon nga mga parents diri sa community sa Barangay Takuling ang aton nga requirements for our enrollment para sa aton nga kinder. We will be requiring a photocopy of your PSA birth certificate sa aton kabataan and at the same time an accomplished basic education enrollment form nga pagakuhaon nila sa aton man nga office or sa kada man respective nga mga advisors. For grade 1, the same sa gihapon, photocopy sang PSA birth certificate, kindergarten nga report card, which is the ECCD check list, and of course, accomplished basic education enrollment form. For grade 2 to grade 6, photocopies ang PSA nga birth certificate, report card, and of course, ang enrollment form naman naton. For our balik aral and transferees, we will be requiring also a photocopy of the PSA, a report card, and the accomplished basic education enrollment form. So may mga importante lang kita nga mga paalinton sa aton mga ginikanan in case gid man nga in the absence of those required nga mga documents nga hindi ka mo magka-submit, you may secure a birth certificate from the local civil registrar or baptismal or barangay certification containing the child's complete name, date of birth, and sex. And of course, para man sa aton nga mga kabataan nga ma-accommodate namon for kindergarten, kinahanglan mag-ano sila sang ilang they will be turning 5 from November 1 to December 31 para nga i-accommodate sila. And of course, ginapa-abot namon sa tanan nga mga ginikanan kag sa tanan namon nga mga client nga ang aton nga enrollment is a no collection policy. So kinahanglan tanan kita mas maaga magakadto didto. So every child, every day for a brighter future.
0: Wow, salamat gid ha. Anyway, maka-relate ko sa hambal ni Ma'am Kagina Fernandez. You know what? I late registrant ko mo. So wala pa ko sang una sa PSA, giskwela ko. So civil registrar lang, no? Or baptismal certificate na pwede naton madala just in case nga wala pa ya na ay tawag ni. Oh, wala pa ma-process sa PSA. So hapos magka K5, you know, may mga problema ka muda kag to kumo sa eskwelahan kay sila mismo mapatag. Sometimes ang problema sa aton is wala kita ma-inform. O kun wala ka mo information man. So it's vice versa. Much better nga ti kagto kamo just in case para matagan kamo. Sige. Ti last naton nga panumdom, ma'am. Go ahead.
3: Thank you so much K5 News FM. Thank you kay Doc Ramil Uy sa mga blessings nga nabato namo nalin. Halin sa pag-abot ko da manug tatlo na ko ti. Wala gid siya nagpabaya sa Luis Puente Velha Elementary School.
0: Wow.
3: Kag supportive gid kamo. Hindi lang kay Sarah Miluis, kamu gidya, kamu man. Nagapangayo ko sang bulig sa inyong mga ginikanan, nagakampanya gid kami sa aton Brigada Eskwela. Kabay nga ara gid kamu sa next week, agud ipreparang eskwelahan sa kabataan naton, agud mangin secure, mas safe ang lugar naton, kag mangin mataw.
0: Okay? Salamat gid.
3: Magpa-enroll gid.
0: Oh, nabatian mga K5, ma'am, Lim, any last reminder sa aton sige mga utod?
2: Yes, so again, thank you so much. Gusto ko man ni hatag nga or i-take ng opportunity nga magpasalamat gid kay Doc Ramil Oy. Grabe gid ang amon nga pasalamat kay kag blessed gid kami kay ginagamit gid sang Ginoo ang imong kabuhi para maghatag sang imong blessing man, i-share ang imo nga blessing sa amon, kag sa, hindi lang sa amon, nga mga maestra dira sa Luis, pati naman sa mga kabataan nga ara dira nga ga-eskwela. So, madamo, gid nga salamat. And of course, ang imo man nga mga upo diri kay Sir Rod Palma. Thank you, gid sir, kay gintagaan mo kami time nga makakadto diri kag maka ano man sang amon nga brigada eskwela. And gusto ko lang man i-share ini sa mga ginikanan namon nga it takes a village to raise a child. Yes. So kinanglan naton maghugpong, mag-unite, yes, kag magbuligay kita sa pagpanami kag sa pag-prepare sang aton nga eskwelahan para maging safe man ang aton nga kabataan sa maabot nga abri klase or sa pagbalik nila dito sa June 8. So magkita ay kita sa aton nga brigada eskwela from June 1 to June 5. Madamo gid nga salamat.
0: Salamat man sa inyo mga ma'am, nga mga gwapa. So chak totoo humbal di ma'am, dapat may mga collaborative effort kita nga ibrahon. It's not nga ihatag ta lang ang obligation and responsibility sa teachers naton while our kids is there. So kinanglan nga mayara kita participation as parent and of course sa ilaman nga eskwelahan, physical nga eskwelahan, para at least mga bata yung dito magkalagisi ang short, magpungkus bangko, magkaladus mo, magkalapi ang kay ang utal-utal, ano tawag ni ang siminta, ang siminto may buklod, may ano. So to make it severe, bulig kita, makita naton to ang nami subong obrahon nato na muni. Kung makita katong gadoy i-criticize mo, imbes nga i-criticize mo, i-post mo sa Facebook, just do it. Makita mo to nga may mga higo po juta. Yes. Makita ka to nga may mga litik, i-post mo sa Facebook. No. Makita may litik to, mabakal ko isa kilo nga. Pwede ka magkakinilo nga siminto mo. No? Paslakan mo to. Amo nang pinakamanami. Anyway, mabuhi ta commercial. Salamat gis yung mga ma'am. Pasensya gid ha, medyo limitadong aton oras. Thank you so much. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdong.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa.
1: Salamat.
4: News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
2: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung si Jean Paul Hineros, istoryahan ta karon ano bala ang mga blood disorders. No? Kag paano makabulig si DTX 500. Kaupod na siya ng adiskasyon si Dr. Mel Uy, among CEO.
4: Kung permi ka, Sir JP, gainom DTX 500 yung mighty or pure si, layo gid yan posibilidad nga magka-problema kas dugo bangod sa...
3: Of course.
4: Siyempre, protected ang imo nga mga kaansilula from oxidation.
3: Mm.
4: Now, ang aton dugo, ang ginaproduce sa bone marrow. Ang bone marrow, amo ini ang paborito nyo. Kamula na ya. Kay way ko niya gakaon mo. Yung sa mga kansi na abla ka.
3: Kansi, kaginaga.
4: No? Nga mo na siya. Ang ginasup-sup nga mahumok na fatty area sa tunga sang tulaan nga ginatawag utok. Dira ginahimo ang dugo, new red blood cells, white blood cells kag platelets. Kun may indi maayo nga matabo sa sina nga mga components sa dugo, including ang clotting factor sa plasma, ina ang ginatawag nga blood disorder. So kung naka-DTX 500 ka, may tisika or pure scissor GP, posibleng malikawan ini nga mga abnormalities. May mga studies nga naghambal nga ang oxidative stress ang nagakos ang severe damage sa biological macromolecules kag iniman ang mayara sang critical role sa mga blood disorders. Kaangay sang anemia, lymphoma, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease, kag madamo pang mga problema sa dugo. Especially ang hematological malignancies, kaangay sang myelodysplastic syndrome, may leukemia or cancer sa dugo kag bone marrow. Gani, permi namon, ginasulit-sulit sa aton programa. Ang importansya sa pag-supplement sang antioxidant, agod malikawan ang madamo ng balatian. Permi namon, ginabalik-balik nga mag-inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, if taken daily, ang naghahatag sang nagakaigo nga protection sa inyo nga mga cellula, including sa red blood cells, white blood cells, kag bone marrow. Agod sila ang hindi madamage sang gitawag oxidative stress. Or, in short, yung mga tuktok sa atong lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
2: DDX 500
1: garantisado
2: epektibo
1: aramis
2: DDX 500.
3: In general, kon ang doktor ang maghambal nga blood disorder ang imo problema, but siringon ini ang indi cancerous kaangay sang leukemia kag lymphoma, but all the same need mo gid ang proteksyon nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C sa nambal ni Dr. Mel. Agud mangin manami ang production sang imbudugo sa bone marrow.
4: Madamo sang mga rason, Sir JP, kun nga nagatuha ang blood disorders. Aside from oxidative stress, iniman ang pwede nga makuha gikan sa parents or hereditary and acquired. May mga cases nga ang infection, toxic exposure, side effects ang bulong, kakulang sa nutrients like iron, kulang ka vitamin K, kulang ka vitamin B12, kag syempre antioxidants. Amo na nga kung sige-sige kainom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, medyo maibanan ang risgo sa pagka-problema sa dugo, Sir GP.
3: Husto, yari ang mga sintomas sang problema sa dugo. Kung anemia or low red blood cells, nagapalangluya ka, shortness of breath. Kung thrombocytopenia naman or low platelets, may mga lagob kang makita sa imong kalawasan. May pagdugo sa imo ilong kagbaba. Hemophilia o kung poor clothing, possibly magka-bleeding. Blood clots or inappropriate clothing sa mga kamot kag paa, makakosang swelling kag pain.
4: Tim, holat ka pa nga matabo na sa imo?
3: Siyempre hindi.
4: No, kung pwede mo lang ina ma-prevent paagi sa pagpadamo sa imo antioxidant sa lawas mo by taking DTX 500, Mighty C or Pure C, may mga blood disorder nga hindi man benign, hindi man malignant or cancerous. Ini ang mga ginatawag pre-malignant blood disorders. Bangod ini ang may posibilidad nga mag-evolve into cancer.
3: Ay, kaladlukan.
4: Di paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Ini nga power do ang may anti-mutagenic kag anti-carcinogenic properties nga naga-prevent nga mangin cancerous ang imo blood components. Tuman ka importante atong dugo because blood is life. Get protected as early as now. Inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C mintras hindi pa ulihi ang tanan.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala giduyon magpangapay up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsagan kung nga nagbawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapay bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapay sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule 310. After one week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: tabuyan. Kadang wala pa kay nang router na ga labwa kon sa nawan kag ang kita ko nga si Il. Try ko inom sa router na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko gid sa mabulig ta sa kalawasan.
1: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. Luzon.

0: Welcome back, mga Kaki 5, sa atong kabalat tuntunan. Medyo masulusad dya subong, mga Kaki 5, ha? Masulusad dya subong ang hapon kay ti nagapadayon pa ang third sets sa ang semifinals round sa ang palarong pambansa 2026 Volleyball Girls Secondary, mga Kaki 5. Kung sa diin, update kita, ha? Kwani ng Region 3 versus Negros Island Region. Ang ginabugusan naman sa Sikihor, Negros Oriental, kag Negros Occidental. Mga Kaki 5 update. Nakuha sa Negros Island Region ang ikaduhang set. The first set and the second set, nakuha sa Negros Island Region, no? And subong battle for the third set, and this is one set to go. Makasulod na sa finals ang Bacolod Taytong High School, no? Ang ginabugusan sa mga players sa Taytong High School, mga Kaki 5. Amuning Negros Island Region. So subong third and third sets na ang score. Region 3 may 10 points kag versus naman sa Negros Island Region nga may GC8. So lapit na lang tapuso niya, tago niya na, i-cover ko na para sa inyo sa atong sigapagpangalagad sa programang El Castigador. Standby lang mga reporters nato, ano? So sa liwat, may K5 score 18 versus 10 or 19 na ang Negros Island Region. May ara na lang anom nga nabilin nga points nga pagkakuhaon sa Negros Island Region para makuha nila ang for sure na sa silver medal, no? Makasulod sa finals, kwa na sigurado na ang silver medal. Kwan karon na, ara na, nakaset na ang Taytong, nagtiran kwa naman nagspike ang aton sing player sa Taytong, mga Kaki 5, ha. Sa karon score 10 versus 19, 6 point na lang nabilin. And ginahulat-hulat naton, mga Kaki 5. Live ang aton sing live coverage sa palarong pambansa 2026 sa K5 News FM Bacolod 101.5. Wala ko na yung nag-program, wala ko na yung nag-live sa aton sing nga main page. Kaya tuwing ko tutukan dani. 5 points to go, mga Kaki 5, kapit Negros Island Region. Nag-serve karon ang Taytong High School, mga Kaki 5, ko ng NIR outside 21 na 21-10. 4 points to go, mga Kaki 5. Sa singa mga tineon, Region 3, 10 points, and Negros Island Region, 21 points. 4 points to go na lang sa Negros Island Region para makuha nila ang for sure na nga silver medal nga magatubangay naman karon sa waiting nga National Capital Region. Naka-score pa ang Region 3, so score 11-21 in favor of Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary by Kaki 5. So tapos-tapuson na lang ni para sa mga nagpamati karon sa radyo. 2 sets na nga ang nakuha sa NIR. Serve sa Region 3, nag-dig ang atong singa players from NIR na receive mayo kanami sa spike, no? Cross court attack hali naman sa kay Bayang, mga Kaki 5, nga naka-score 22-11. 3 points to go. Kapit bayan sa atong sigapagpangalagad. Medyo ulihi lang aton nga coverage, but okay lang. Sa atong singa, gusto niyo malantaw, kung may Facebook kamo, kagto kamo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa atong singa mga suki, 22-11. Serve karon sa NIR. Bad receive sa Region 3, pero ti na tabok niya pa ng bola. Cross court attack na naman, score points naman, halin naman mismo sa kay Mayang sa Gihapon. Grabe si Mayang mag-atake, mga Kaki 5. 23-11, 2 points to go para naman sa aton sing Negros Island Region. 2 sets na nakuha sa NIR. Kagina pa ni nagsugod, mga Kaki 5, ha. Kasi ling ko may bisita, ko may kagina sa radyo mo. No? So that's why nga gin tagaan na ton ang taga Luis Puente Villa Elementary School sa Tineon. But tia, better late than never. Ah.
1: Alright!
0: Ara pa Japon. 24 sa match point na. Match point na. 24-11, mga Kaki 5, match point sa NIR o Negros Island Region. Serve. outside, so there would be score goes to Region 3, 12-24. Dugida pa dugay-dugay yan pa niya. Pero ti laban-laban sa kwa na gini. Sulod na gini, isa na lang yung labuton sa Negros Island Region mo versus sa 13 pa sa Region 3. Okay, score. Dilingkida, gina-check pa niri. But 13-24, match point na niyang iyaka Negros Island Region. Isa ka error na isang Region 3, impasse na ni. Isa ka error na lang ni isang serve sa Region 3, papiyo na. Na-receive karon sa NIR. Taitong, oy, outside pa. 14-24, ginapadugay-dugay pa niya. 14-24 in favor of NIR, ma 1 point to go, makuha na sa Negros Island Region ang kadalagaan, and then mag-atubangay sila sa Negros sa National Capital Region. Nag-serve karon ang Region 3. Piyo na! Guwapo sang atake, mayang Japon. So nakuha, congratulations sa Negros Island Region. Ngayon buo naman sa Bacolod Taytong High School ang kadalagaan para naman sa semi-final match. Kagina, nagdaog ang National Capital Region versus naman sa Region 8. So ang NCR, same, ang defending champion naman ng National Capital Region. Nagligad nga tuig sila man eh. Ang National Capital Region versus Western Visayas pasadto. Nga ginabugusa naman sa Bacolod Taytong High School. That was last year. That's why nga napierde ta silver medal lang kita sa nagligad nga tuig. But kabay pa nga magkuha kay ti mga previous years 23 kita ang champion mo. Nakuha kag naagaw sa aton sang NCR sang last year. So, sining 2026, kabay pa nga mabawi na naman ng corona when it comes to the secondary volleyball girls, mga kaki 5, no? Nga gina, may ngalan na kita eh, Negros Island Region na eh. First time nga nag-join ang NIR and first time mga nagbulag ang players ang Taytong. Kaya may mga iban nga mga players sa NCR nga taga-Taytong man. So, we'll see. Buwas ang finals sa ang volleyball girls secondary. Ang National Capital Region versus naman sa Negros Island Region. Congratulations sa team sa Bacolod Taytong High School. Kanami ah, kikahapon damo-damo adis maya ka na perdis lak, no? Damo na gambal niya eh. Perdis lak sa kwan Region 12. Pero ti subong piyo na. Ti kabalok ka may mga strategiya nis lang ginahimo. So congratulations, deserved win sang Bacolod Taytong High School. Wala sila nagpabaya, kanami sila sa mga atake, sila sa mga attack, sila sining mga defense, kag kanami sila sa mga composure sa hinampang. So adis sa subong nagasaot ining mga players naton. So congratulations, Bacolod Taytong High School, Negros Island Region, piyo na ang silver medal. Ate sa kay nga bota kag 5 Rimwell na no? Kay nga bota pila. So congratulations ha. Mga kag 5 alas 5:17, makuha lang ko guro isa ka report, no? Isa lang ka report nga naka kwan lang, audio lang sa aton sing mga wait a live subong eh. Sige lang. I-check ta ang iba naton nga mga balita gikan naman sa aton sing mga field reporters. Hibalawon ta mga kag 5 ba? Sino naka-standby? Sinong aradang una-una lang makasabat kay Kipay Brimuela? So, congratulations mga kakipay. Batian ta ni kakipay Bidren, pwede mo pabati ang audio ni kakipay samtang gahulat kita sang... Away na! And, nag-extrude na slagli. Sige. Anyway, ara na si sinong ara... No, gina-plastar na ito magkakipay si Tingapon. Grabe nga coverage ni... And the only local radio station nga nagpadulong gidito ya sa Bahia Agusan del Sur para magka-cover sa Palarong Pambansa 2026. Good job, kudos sa ato sing production team dito mismo sa may Agusan del Sur. So congratulations NIR for winning the semifinal match versus Region 3, and Negros Island Region will be facing buwas sa finals sang National Capital Region versus Negros Island Region for the finals for the gold medal match. Alright, ara si Kaki 5 Wilson or Kaki 5 Michelle ang aton subong alas 5:18. Kaya pa niya? Isa ka report pang? Kaya pa? Kaya pa? Isa pa? Kaya pa? O, isa na lang. Medyo limitado bing oras ta. Sining hapon, kay ti alas 5:25 lang tas ta mo. Kay ti may kwan pa ta, may ano ni, may D3 Bayo Evening Newscast. Iba lang ta mga balita. Sakay, sino? Gwapo man yung balita ni kwano ni Wilson. Oh, kag ni Kaki 5 Michelle Patinyo. Oo, sige. Arat na siya. Why pa? Si Michelle B, check B. Or si Bomba. Oh, pwede man. Ang sa ato si mga suki sa liwat buwas buwas Sabado may finals kita sa Gyapon, but yet monitor lang kamo sa ato si Facebook page K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag sa ato si mga iban pang mga Facebook pages sa K5 Sports and Entertainment and ang K5 School Updates naton. Congratulations sa Team Negros mga kaki 5. Wala sila. Ati okay naman niya. Mabuhi na lang ta timprano. Tagaan ta chance nga aton sing mga ano ni nga mga ads kaki 5 Rimwell. Salamat gid mga kaki 5. Thanks God it's Friday. Thanks God kay kanami sang mudo naton kay nagdaog ang Negros Island region. Congratulations everyone. Salamat gid sing pagupod no sa aton magamay nga palatuntunan. Sa ngala naman sang bugos nga forsa sang K5 News FM Bacolod sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side ka K5 Rainwall, ka K5 Adrian, ko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pancita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag Spore Biotics na! May good bacteria nga nagat

0: Good supplement for men.
1: Tikasin.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, 5:33 ang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast sa mga Biyernes, Mayo 29, 2026.
3: Makita kita live sa unofficial Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magkita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Sa balita lokal, ikatatlo kagkatapusan nga suspetsado sa Silay Massacre, tiklo sang kapulisan.
3: Samtang sa balitang nasyonal, arrest warrant kag hold departure order batok naman kay Senator Jinggoy sa kasong graft, ginpagwa na.
1: Sa balita international, jesticized ka mga estudyante patay matapos nasunog ang isa ka school dormitory sa Kenya.
3: Kag sa balitang sports, sa Negros Island Region, ika-12 sa overall medal tally sa palarong pambansa. Tadis noon, madinalagon sa para swimming.
1: Kag sa aton balita entertainment, Linda Walker magabisita sa Pilipinas. 5:36. Sa pinakaunlihi nga weather update, last 3 kay nasang hapon ang sentro sang Tropical Storm Doming nga may international o kon international name nga Jangmi ang ginabulubanta base sa tanan nga available data nga yara sa 1130 kilometers east sang Central Luzon.
3: May dala ini nga kabaskugon nga hangin nga nagdangat man sa 85 kilometro per hour o 85 kilometer per hour malapit naman sa sentro sa pagkagpagmadlos naman nga nagdangat naman sa 105 kilometer per hour.
1: Ang Tropical Storm Doming ang nagagiho pa west-northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometros per hora.
3: Samtang apiktado sa southwesterly wind flow ang Palawan kag western section sa Visayas kag Mindanao.
1: Ang Negros Occidental naman ang maka-experyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguog nga tuga naman sa southwesterly wind flow. Lasay sa 37.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Las 5:37 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, napasakaana sang kaso ang suspect nga nagpatay sa minor de edad pinaagi sa paglampos ang botelya sa siyudad sa Escalante, Negros Occidental.
3: Nagaedad sa 29 anyos ang suspect, samtang biktima naman ang nagaedad sa 14 anyos.
1: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Escalante, sa Escalante Police Station, samtang nagapungko ang biktima sa haya, ginpalapitan ini sang hubog nga suspect.
3: Sunod sa kapulisan, may ginhambal ang suspect sa biktima apang wala ini natuman, rason nga ginlampusan ini sa botelya sa ulo.
1: Hinali lang ang nagsuka ang biktima kagindala sa ospital matapos ang pagpanglampo sa pangginbawian ini sang kabuhi.
3: Sa dugang pang mga balita, papauli na gikan sa Fiesta ang 28 anyos nga rider sa nadulan ni sang kontrol sa iya sinigang ginamaniho nga motorsiklo kag naglapaw sa katubuhan sa National Highway nga sakop naman sa Barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental sa tutulikdan Huwebes kagahon Mayo 28.
1: Nakaangkon sa mga pila sa iaduhan kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang rider nga ginkilala lang kay alias Mark nga residente sang Barangay Zone 15 rason sang iya kamatayon.
3: Base naman sa imbestigasyon, naginom-inom ang rider sa Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas sa Talisay nga nagsa-celebrar naman sa kapiestahan kadag sakay sa Rusty Flame nga motor agud kun tani nga magpauli.
1: Gindala ang rider sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital sa siyudad sang Bacolod apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
3: Samtang CPSU Kabadkalan nagkakuha sang anum ka awards gikan naman sa CHED. May kampiyon nga balita si Kakipaim Obre sa Spanish.
1: Samtang ikatatlo kag katapusan nga suspetsado sa Silay Massacre, tiklo sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
4: Arestado ang number one most wanted person sang Negros Island Region, may kaangtanan sa pagpangluthang sang eleksyon sa tungtuig 2025 sa siyudad sang Silay. Sa record sang Police Regional Office Negros Island Region, tinalikdan nga gabi Mayo 28 sa Purokpaho, Barangay Rizal, sa siyudad sang Silay na Tigayon, nga naaresto si alias Clar, 43 anyos, kagresidente sang Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Sa joint operation sang Silay City Police Station kag Negros Occidental Police Provincial Office, ginserbihan ang akusado sang warrant of arrest para sa 6 counts sang frustrated murder kag 2 counts naman sa attempted murder. Madumduman ang akusado ang kaupdanan sini ang ginaligar kaupod sa isa ka political group kung sa diin silang imbulbado sa kinagamo sa pihak nga partido. Ginaligar man nga ang mga komprontasyon ang nagresulta sa pagpangluthang sa napulo tanan ka mga individual nga nagresulta sa kamatayon sang duha. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kag sa katapusan nga balitang lokal, 30 tanan ka mga puno nga ginaligargin pang utod sang isa ka subdivision sa Barangay Granada nga wala pa sang permit to cut. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
5: Nakalapot na sa Italopangod sa City Legal Office ang ginaligar pag utod sang 30 ka mga puno sang isa ka subdivision sa Barangay Granada, Bacolod City, sa tunga sa nagapadayon nga pag-develop sini sa lugar. Suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, iya na nakit anang impormasyon tuhoy diri kag iya man labuton ng City Environment and Natural Resources Office sa Consendro tuhoy diri. Samtang suno naman sa kay Barangay Granada Chairman Armando Vito, nagpangayo na ang mga inisang Certificate of Ownership sa barangay bilang pamatuod nga ilagi na panag-iyahan ang nasambit ng mga puno apang wala pa ini makahibalo kung bala naka-apply ang mga ini sa DNR sang cutting permit. Parayon pa ang ginalambot sang K5 News FM Bacolod ang DNR tuhoy sa ini nga insidente. Para sa D3 Bio UG Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kalungan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Upod sa patrol si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: 5:42 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Nagbagwa na ang Sandigan Bayan 2nd Division sang warrant of arrest kag hold departure order bato kay Senator Jinggoy Estrada anay DPWH Secretary Manuel Bunuan kag iban pa nga anay opisyales sang DPWH National Capital Region sa kaso nga graft angod sa anomalya sa flood control project.
3: Samtang wala pa sang ginpagwa nga separado nga arrest warrant na ang Sandigan Bayan 5th Division nga nagauyat naman sa kaso nga plunder ni Estrada.
1: Samtang nakapiansa na sang 90,000 peso si Senator Jinggoy Estrada matapos nagpapanaog sang arrest warrant ang 2nd Division sang Anti-Graft Court angon sa panumbungon nga ginpasaka batok sa iya nga makapila na kabeses ginkasuhan sang planter kagraft.
3: Ang pinagkauli nga kaso, ang may kangtana naman sa ginaligar nga pagkadalahig sini sa binilyon ka pesos nga flood control scandal nga ginbuyagyag mismo ni Pangulong Marcos, duha na katuig ang nakaligad.
1: Nagalaom naman si Estrada nga manginpatas ang pagtrat kag makaangkon sang due process sa iyang kaso agud mangimab ukon mangibabaw ang hustisya kag kamatuoran na.
3: Sa katapusan nga balitang national, ginpaanggid karon ang kinaadman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagpanago kag pagpalagyo kay Senator Panfilo Ping Lacson matapos nga padayon ini nga nakalikaw nga nagatanom sa iya agud ipatuman ang warrant of arrest sang International Criminal Court.
1: Madumduman nga si Lacson nga anay PNP chief katulad kay Bato ang nakaagiman palagyo sa mga otoridad sang una.
3: Si Bato nadalahig sa ginaligar extrajudicial killing sa panahon naman ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte nga karon nabilanggo na sa The Hague, Netherlands.
1: Sa pinakakatapusan nga balita national, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sininga Biyernes nga fake ang lukpanay sa Senado.
3: Gin-question man sang presidente kung nga agi na protektahan sa Senado ang mga senador nga may mga ginatubang nga mga kaso.
1: Ginpamatukan man ni Presidente Marcos nga anay senador ang ginapanugda nga online voting sang Senate Majority Block.
3: Sunod kay Marcos, hindi dapat pagpapahanugutan nga magbuto Senator Ronald Bato de la Rosa kung hindi ini magpakita sa Senado.
1: 5:44.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, nagdangat sa 16 ka mga estudyante ang patay matapos kang ginlamon sang kalayo ang dormitory sang isa ka girls school sa Rift Valley sa Pungsud, Kenya.
3: Sunog ka Education Minister Julius Migos naglawing sunog sa Utumishi Girls Academy Senior School sang masubra duha ka oras.
1: Sunog sa iya 79 kung 69 ka mga estudyante ang nasamaran, sa din 71 diri ang nakagwa na sa ospital.
3: Pahayag ni Migos, sa karon wala pa natumod ang gintunaan sang kalayo.
1: Nahibaluan nga masami na galuntan ang sunog sa mga Kenyan schools. Sa din basis sa record, mayara sang isa kagatos nga sunog nga nagluntad sang 2024.
3: Karabanan sa mga sunog, ang kahimo naman sa mga estudyante nga nagaprotesta sa mga pintas nga pagdisiplina kag poor conditions.
1: 5:45.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
3: Negros Island Region, ika-12 sa overall medal tally sa palarong pambansa. Kadisnon, madinalagon para naman sa para swimming. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
6: Yara ang Negros Island Region sa ikadose nga pwesto sa medal tally sang palarong pambansa 2026 sininga hapon sang Biyernes. Nalakip sa medalagoon nga mga Negrense athletes amo si Zach Lucas Obsioma sa siyudad sang Cadiz nga nakaangkon sang duha ka mga gold kag isa ka silver sa para swimming. Nagdugang man sang gold si King Ray Igot sa Arnis Secondary Boys Extra Lightweight category. Samtang nakasulod naman ang Thunderbolts sa finals matapos na sweep ang Central Luzon sa scores nga 25-16, 25-19 kag 25-14. Sa karon nakatipon na ang NIR sang siyam ka gold, 15 ka silver kag 12 ka bronze. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Linda Walker magabisita sa Pilipinas. May chika si ka K5 IV Cordova.
7: Magabisita sa Pilipinas ang Chinese actress ng si Zhang Yingfei, na mas kilala online bilang Linda Walker. Gikan sa viral micro-drama nga The Heiress Who Won With Brains, ginanunsyo sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa isa ka media briefing sa Quezon City, nga magabisita ang aktres sa Pilipinas sa palaabuton nga Hunyo 8 tubtub 11. Sino pa diri? Tuyo sang pagbisita sang aktres nga magpalapnag sa mga inisyatibo para sa edukasyon, kag pag-uswag sa mga kabataan. Kilala ang aktres online bangod sa iya main character energy. Lakip na ang viral scenes ang iya karakter nga nakakuha sang score nga 719 sa isa ka mock exam. Kunsidiin mas mataas ini kumpara sa normal nga score range. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sigurado sigurado.
3: Siya gining rason nga nag-subscribe ko sa sa short drama kay pati ako naglantaw ko sa buo.
1: Amo gining hambal ko nga maka-relate kag.
3: Maka-relate gid ko ni.
1: Kay number one subscriber ikaw, yes, sa mga short dramas nga makita ko
3: namin
1: sa
3: story. Kanami sang story.
1: Hindi ko galing na miyan kay nga abi mo Tagalog.
3: At tigilan ta kuya, in-check kuya.
1: Ay, in-check.
3: Pero same Japon. Mayara! Ang dalagad sa istorya.
1: Pina-score ya to.
3: 719, no? Ang grabe. 719 na score ya.
1: Grabe, no?
3: Grabe na itong akuan mo kay ti Shipring nga iya sining sister.
1: Yeah? Sa ulado siya. Gano'n
3: siling nga si Nancy. Nga nagkasilingan nga ti, siyempre, loves ang parent ka to siya daw, mango daw, something like that, ano bala daw, ini nga babaya, nabuhi niya dito sa may, kumbaga, pigado nga, kaya hindi siya, why hindi siya nagdako, upod sang
1: pamilya
3: niya mo, kumbaga, nagpuli na siya. Pero siya niyang
1: tutuod
3: nga bata. Biological daughter gi siya sang ginikanan. Pero ti walo ka naman sa drama gituod.
1: Grabe ni bala, istoryahon niyo lang siya sa mga amoni nga makita. Tanan nga mga apps nga may amuna na subscribe ya na. Pero hindi niya sa may istoryahan about movies and anything sa Netflix. Pero istoryahin niyo sa disa mga
3: pero mas
1: drama,
3: mas appealing ang ano ya ang iyang sister.
1: Oh,
3: pero sa
1: really?
3: Sa karakter siguro kay nakita nga mapinoy mahilig tabi sa mga underdogs.
1: Uh-huh.
3: Nga do ginadaog-daog and then gulpiada lang way kakabalo gali. Anak ka ng CEO. Ha ha ha ha. Anak ako ng CEO. Ha ha ha.
1: Hindi niya alam 719
3: ang score niya. Siya.
1: Hoy, pero mga K5, ang legit nga yeah. Linda Walker magabisita wow. Diri sa Pilipinas.
3: So,
1: damo gina pala ma-curious kay nag ano na siya
3: si
1: bala.
3: Si Xiang Yengfe. Ang iya sini nga pangalan. So, kung lapit sa diri sa Bacolod siguro ako pati ako kay you know,
1: naglantaw ka man.
3: Sa madumduman ta sa una kag Bebjin mahilig mahilig ko yung maglantaw. Sa isa ka na namian ko sa una which is the I don't know to though hindi siya ano ang Memories of Bali.
1: Wow! Oh, sa ulado niya ang title.
3: Oh, ang lalaki si Ryan Kang. Oh! sila ni sunod na slabi o una gi siyempre ang F4. Amo na lang ang mga drama-drama. And then Memories of Bali.
1: Sa ulado niya na nga bata siya gali isang CEO. Heir siya gali isang billions ang
3: pero kung
1: pamilya.
3: We were talking about SWAT, tiway na ko na da. Kay imo na yung porte. Ang SWAT. Oy, kanami isang SWAT nga series. Saka lang daw ko na first episode lang.
1: Oo.
3: Kaso gusto ko bida si Gay yung tapos.
1: Hindi ako bi Disney princess. Hindi ako mahilig sa mga drama, sa mga ano, love story. Gusto ko mga action.
3: Ako mahilig ko sa, kaya siyempre suli na mo. Kaya mahilig kayo may istorya mo sa imo partner. Oo. Ang ako naman niya, para may istorya ko. Nga may istorya ko about siya. Mga mo na.
1: Istoryahin niyo sa tanan-tanan. Pati yung mga sa iba na nga may powers. Oh. Ay, very updated. Pag naglinong na ni siya sa opisina, alams nyo na na. Sa mga bisita di sa amon. Ay, amuning iya nga,
3: pero
1: no?
3: Pero kanami, ako.
1: Pamalipas oras, ang nami pagidbe, hindi siya dragging ang story. Yes. Kay short lang gid mo, pila lang ka episodes. Maano ka, nagaling ang kisa. Abala, madala ka blas mga pasayo, blas sa Facebook. Kaya ito siyempre ginakastigo, tapos hindi gali mabalaan nga.
3: Siya gali,
1: siya gali ang
3: ano,
1: bata. Tagapagman.
3: Galing kay mga ginikanan mo na, no, maning ginasikwan yung mga matutuod nyo.
1: Di ba?
3: Oo.
1: Ay, nako. Ay, by the way, ka K5 Rods, gusto ko lang pagatamyawon sa happy birthday si Cabancalan City Mayor Benji Miranda.
3: Uy, Kuya Mayor Benji Miranda, happy birthday.
1: Happy birthday.
3: Salamat sa imo sininga sponsorship sa K5 News FM Cabancalan.
1: Yes.
3: And I know nga ang imo tagipusoon mag-extend sa paghatag sponsor sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa amon sininga palabuton nga anniversary na would be on June 28.
1: Ay,
3: kuya, mark the date, June 28, makagto ko na sa imo. Oy, but anyway, kini kasi happy birthday kay Kuya Mayor Benji Miranda.
1: Yes.
3: Kabay pangati padayon. Kabalo ko bi ang tagipuso niya sa Pigado bangod kay way siya nagdako nga may damo kwarta.
1: Correct.
3: Nagpaninguha halin si Pigado asa subang nalabot niya iya sininga estado and ginaulikid niya.
1: Correct. Isa,
3: halin sang una bisang surabs pa lang ara niya.
1: Oo, updanay gani.
3: Pastor Jan ang tulong.
1: Ara gid siya. Amo na nga sang ika-9th anniversary ta sa nagligad nga semana. Nagbisita gid siya sa aton nga activity.
3: Kag ada happy birthday mo.
1: Ha?
3: Mga song. Diri sa akunda.
1: Ano sa imo?
3: Sa Rods Castigador.
1: Ano lang ang pag...
3: Sige, kagay 5, Adrian. Ipapata, baby. Gay, gusto ko yan. Pila pa ko oras pa. Kaya pa ni.
1: Kaya pa, kaya pa, no? Happy birthday.
3: Gusto ka kantahan nga ito na pinalangga ng mayor nga sponsor ko sa anniversary. Kantahan ka.
1: Ano mo na? Happy birthday. Lagi na claim mo na, ha?
3: Yes, of course.
1: Oh,
3: kuya, bye.
1: Ara na? Oh, ara na.

0: Yan. Happy, happy birthday kay Kabankalan City Mayor Benji Miranda. Salamat, Gid, Mayor Benji, sa tanan-tanan mo nga bulig, yes, sa mga aktibidad, sa suporta mo sa mga programa sa K5 News FM.
1: Happy birthday, Kuya Mayor Benji.
0: Yes. Mga ka-K5, amoy itong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Mayo 29, 2026.
1: Bantay naman sa adlaw sa Domingo, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
0: Sa pangalan sang bugos nga pwersa, sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5, Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5, Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

do sa sining ang tion, nagapahayag nga si Satanas, mga panghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya, nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Diyos, mangin, isa ka magabi ng pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Diyos. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway, kag wala sing unod, kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang Espiritu sang Diyos nagahulag sa ibabaw sang kadaigan sang tubig, kang ang Diyos nagsiling, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Diyos nagsiling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagsiling, magtindog ka, magsidlak, kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yaya karon siling sang kasulatan, ang kadulman magatabon sang duta, kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Diyos nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Diyos dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan, dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imutingog nga may kusog. Ibayaw ini, hindi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Diyos. Yari karon ang Ginoong Diyos, magkari nga may mabaskog nga kamot, kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya, kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang magutoran magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na, kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Diyos. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin hula sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: Ang pagtuon sa buwan, simanal ng pag-usisa, pag-review, pagtalakay, o kung pag-sidin sa atong eleksyon sa Eskwela sa Butika. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kahiligay nun o kung ilonggong version sa atong weekly Sabbath school lesson nga gina-translate sa magdamo ng mga lingway sa bilog ng kalimutan. Kabay pang Diyos magapakamayo sa aton na pagtuon sa sining aton nga episode sa sining nga simana. Ako, si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunsun nga host sa sining programang Pagtuon sa Buwan. Ari ang aton mga batikan, mga manami, kay mga magdalong nga mga punto nga aton na eksperyensyan karon. Ang ako noon na pakilala sa inyo si Sir John Deloid Coro, graduate sa diri sa CPAC. Siya ang aton nga mga tatay sa aton mga kabataan nga nag-i-star sa dormitory, mga kautoran ng boys dormitory na ginatawag Daniel House, mga kautoran. Kag nagabulig man siya sa aton nga School of Theology, mga kautoran. Yes, Sir John Deloid, mayroon adlaw sa ito.
1: Pastor Samado, Pastor Tarado, mga apon, mga adlaw, kaga sa aton man na nagapadayon ng mga kauturan, mga kaabiyanan, kapag laom na nag-subaybay, kag nag-pamati, nag-tanaw sa nasang aton nga programa, ako naman kamugin na tamyaw, mga adlaw sa tanan.

0: Iya si Sanjay, si Sir Sanjay Jandilo Egeli mengikuti siang atun ngasusit pastor satu ngasimbahan dari sekali ang ikadwa na kong paglala mga kulturan siang atun ngedin sa School of Theology kana mga kulturan graduate sa saya sa iyang Doctor of Missiology mga kulturan kag madamugit sa atun makita madakpan alin siyang mga bibig mga kulturan wala sang iban si Dr. Ocon Pastor Rafael Carado, originally from North Cotabato, Ilonggong, speaking mga kautoran. Diri na sila dugay ng Gapuyo, diri na kilatawin ng mga kabataan, kag mga kautoran, kasali kita, ngangiyay ni Longgo, tama na gid kaligon, mga kautoran. Doc Rafi, may adlaw sa iyo.
1: Mayong adlaw man, kag sa tanan natin ng mga tigpalamati, Doc, medyo na mingawan ako sa dugay ko nakabalik no sa aton nga programa. Kabay pa ang aton pagtuon subong, isa na naman kababungahon para sa aton nga mga kauturan subong adlaw.
0: Yes. Doc, sorry lang gid. I know you are busy, but I promise nga pirmi ka gid nako hindi ka lang because kan ka ma-miss na to ng mga punto ni Doc Carado. Yes. Sa hindi pa, ato na nai-remind ka mo mga kautoran, ngara kita sa K5 News FM. Mabatian sa Bilog ng Western Visayas, sa Panay, sa Iloilo, sa Aklan, sa Antique, sa Capi, sa Guimaras, diri sa Negros Occidental, bisan pa mga kautoran, dito sa Southern Mindanao, kag sa Facebook, sa K5 News FM, na mabatian sa Bilog ng Kalibutan. Ato ni Dukong, ato mga ulo mga kautoran, sa siningat yun, iyari kami nagkapalapit sa inyo. Una bes, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Kabay pa, ngayon mo kami karoon buligan nga ang pinakamanami amon gid makita mga kulturan kag amon mabalon sa adlaw nga inugpaway sa amon nga pagtudlo sa amon mga klase sa amon mga simba. Salamat gid nga ikaw po namon sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Sir Jandy. Ang aton sadsara nga teksto.
2: Mga abyan, mga kautoran, ang aton sadsara nga teksto makita sa mga salmo 119, mga bersikulo 93 kag 94. Naghambal diri, hindi ako nga mas a malipat sang imo mga sugo kaysa ila ginbuhi mo ako. Imo ako luwasa ako kay ginpangita ko ang imo mga sugo.
0: Yes, and that's correct. Ang aton nga leksyon 9 para sa Mayo 23 to Mayo 30. Sin, the gospel, and the law. Mga kulturan, relax. Kay nami ang aton nga pagtunan karon. May tungod sang sala ang mayong balita. Kag ang kasuguan, ang relasyon sini nila mga kulturan. Yes, Doc. Ano ang aton ginapaabot sa sini nga simana?
1: So mga kauturan, ang aton tun-an about sa may tungod ini sa sala, no? Kag ang relasyon sang sala sang kasuguan kag sang gospel, mayong balita, ebanghelyo, no? Kag kung ano ang resulta sang ano kaseryoso ang sala nga nagkinanglan man sang seryoso nga sabat sa Ginoo.
0: Yes, and that's it. Well, you mentioned about seryoso. Kaya ang paghatag sa Ginoo sa iya kasaguan, seryoso. Kaya gid kamot mismo nagsulat. Uh-huh. Oh, nati, kadamo sa mga tao subong tungod sang kasaguan, tanawa damo kita kasalanan. It should be tanay nga gospel lang. Yeah, we will be...
1: Seryoso kay ang sala, amuni ang obstruction sumala sa itong leksyon sa relasyon natin sa kay Kristo.
0: Yeah, ang sala, obstruction. Yes, Sir John Deloid. Ano pa?
2: Dari mga kauturan no, aton makita sa nga lesson nga kung anong rason nga ginhatag sa Ginoo ang iyang kasuguan. Kag kung ano bala ang lauay nga maidulot sa aton sang sala. Kag aton gid ang makita ang mga consequences sini. Kay maiban nga mga katawhan mga kauturan mga pati nga ang sala part of life na kay as tao as we are as human as we are makasalagid ako no. So normal lagid ko nun sa aton. So tinuod ba mga abya?
0: Yeah, and that's correct. We will accept, take for granted nga ang sala part na sa atong life. Pero hindi lang kita mag-dwell dira. Yeah, because there is still hope. There is still some antidote kag bulong sa ina nga sitwasyon. Yes, destruction and temptation. Yeah. Dok, ano na di ang mga punto nga ito makuha? Okay, this is speaking about Samson. Yeah.
1: So, ang aton leksyon, no, nagsugod ini sa ginatawag nga ginhalin ng gitsang sala, the great controversy story, wala. Nga amo ini ang nagsugod dito sa langit, no? Taliwala kay sa kay sumala sa bugna, taliwala kay Michael kag ang dragon. Kag of course, both ko sing ganon o nano nga ang aton leksyon nagambal nga anga ang kasuguan ginhatag. Pero actually, mga kauturan, gusto ko o anay i-establish ini nga premise dok nga ang kasuguan ara na naga-exist na siya daan bago inigin sulat sa bato.
0: Yeah.
1: Kay hindi ma-define ang sala kung waay ba ang kasuguan. Kay ang kasuguan, sumala pa amo ini ang ang sala amo ini ang pagsupak sang kasuguan. Kaga in relation sa kay Samuel, sa kay Samson, no, si Samson gi pili sang Dios kun sa ano pa Dios na ang nagpurma sa iya, halin sa tiyan pa lang Dios na ang nag design nga tani isa siya ka manog isa sa mga judges actually manog hukom. Kaga perfecto tani ang iyang design kay muna kusgan siya kayo pero sumala pa sa istorya nga halos ginhimo ni Satanas ang iya mahimo nga ma-distract ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Samson. So amo ini ang ginahimo sang sala sa kabuhi sang tao, gina-try niya palayo sa Ginoo ang gipili sang Dios para maghimo sa ilabol sa
0: iyang and that's correct. Kundi ito nga ikaw ginpili, dito nga nagkapakartutom ka dito pagid si Samson, God has a purpose for him because he would be saving the nation Israel. Mangin judge siya, mangin leader siya. Pero ti nakabalo kita sa istorya ni Samson. Wala yan. Even though nakahimo man siya, but it should not have been. Hindi kita ni amuna ang iyang loopholes ng mga shortcomings kung wala lang siya nagpedalom sa tentasyon card sa mga direksyon ni Sergeant Delgado.
2: Pastor, no, mga abyan, may luyag lang ko i-dugtong sa great controversy, wala? Nga, ining great controversy gali mga kautoran, no? Hindi lang diri makita sa aton kalibutan. Hambal ni Pastor Carrado naghalin sa perpekto nga lugar nga amo ang langit. Kag ang cosmic conflict ini makauturan kay tungod nga bilugid nga universo affected sini nga great controversy. Pero aton makita nga sa aton kabuhi manutisar man aton ini nga great controversy. In fact mga kauturan, biskan sa mga butang nga daw mahambal naton nga daw hindi sala, inabalang mga butang nga magakonsum sa aton mga oras nga mabisi kita. It can be our work, it can be our time scrolling on social media, sa aton nga pag-shopping, sa aton nga paghampang, kasi ang mga kauturan sa aton nga pagkaon. Ini nga mga butang posible nga mga kuha sang panahon nga imbis para tani sa Ginoo.
0: And that's correct. And that's correct.
1: So, yeah, meaning, Doc, ang yawa, bisan hasta subong halin sa panahon ni Samson, halin sa sinugdanan, hasta subong, huwag gisa ga backslide.
2: Wala gisa.
1: Sa iyang
2: misyon,
1: ang iyang misyon, amo ang pagpalayo sa tao, halin sa relasyon sa tao sa Dios. Kaya sa langit, close ang relationship ni Satanas sa Ginoo, pero tungod sa sala, napalayo siya. Si Adan kag si Eva, amuman. Si Samson, amuman. Amuman, kita karon sumala pa sa aton leksyon.
0: There's nothing new.
1: Oh, there's nothing new. Kaya ang gusto, gitsang yawa nga, ipalayo. Kabalo siya sa weakness. Mm-hmm. Kaya siling sa itong leksyon, ang sayop ni Samson kuno nga nadala siya sa mga tentasyon kay nagsalig lang siya sa iya nga kusog. Yes. No?
0: And that's correct.
1: Kag,
0: dako ginang iya nga pagpati
1: sa amo man ta kung kaysa? Once gani nga madula ang pagsalig ta kay Kristo, may aragid siya nga pitfalls ang aton naman nga you know, pagsalig kag relasyon dira sa Ginoo.
0: Yeah. Once gani nga magdako ang aton nga pagsalig sa aton ko galing, nagagamay ang aton pagsalig sa Ginoo. And that's the more that we distrust, humble ourselves, the more nga nagadako ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Balik ko sa imo, Sir John Deloitte. Strongholds in my relationship with God. May mga example diri, ano ang mga punto diri?
2: Damo di nga mga teksto, mga abyan, no? Nga mga nami, nga mga teksto. Example diri, sa gihambal ni Apostle Paul, nga to sa church sang Corinto, hambal niya. Therefore, let him who thinks he stands. Ano ba lang nagahunho na kita, nga gatindog kita, or taas na kita, basi gali nga mahulog kita mga kauturan.
0: Yes, that's correct.
2: Like Samson, ang iya nga self-reliance amo ang nagpahulog sa iya. Dari mga kauturan, may araw na namian nga teksto, makita sa Mateo 5, versikulo 44, hambal dari sa English mga kauturan, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Mga kauturan, makita na akong dari ang ginhambal ni Ginoong Isos nga contrary to two things. Hambal niya, palanggaon ang imo nga kontra, i-bless ang nag-curse sa imo, kag paghimo sing maayo sa tao nga naakig sa imo, kag pangamuyuan mo atong tao nga gina-persecute ka. Grabe ang ginawa, no? Mga abyan, may time gid nga kisa maakig kita sa atong isig katao. Inagali nga tion mga kauturan kung maakig kita sa isa katao. Ina nga time, mahimo nga balabag, babag sa aton nga pagpalapit dira kay Kristo. So delikado gali mga kauturan nga maakig kita sa isig katao nato.
0: And that's correct. Ibaya ila inya ang perspective kagang pagtulunan sa Ginoo kumpara sa kalibutan. Kaya ang kalibutan niya eye to an eye, and then teeth to a teeth, you know, and so forth and on. Te, amo na ya, pero ang Ginoo ya, pray for your enemies. Love those who curse you. And then, just remain to be humble, and then you don't judge others. Yes, Docraft.
1: As transition, gindulong kita sang author, no, halin sa kusog sang sala.
0: Yes.
1: Kaga kusog sang pagtuo nga pwede i-share kag mga kuha naton pinagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo.
2: Amen.
1: Kay faith comes by hearing and hearing the word of God.
2: Yes.
1: Muna nga diri sa Lunes, amo na ning mga series of text nga ginatag niya. Pastor, ano ang ilunggos sang strongholds? Mga
0: stronghold ang daw kalaptan ang kalaptan bala
1: kalaptan no di are diri enumerate actually no una ang self reliance kana magsalig ka sa imong na kaugalingon no
0: yes.
1: Gina ikaduha ang gina hamba diri kanang pride gi summarize ko ni sa isa ka word eh. Pride ina maghambal ka nga maayo pa ko kay sa iban.
0: Yes.
1: Muna blaw. Stop telling others kuno nga mas maayo ka sa iban kay sigurado padulong na siya sa distraction. Last. Amunay ang isa sa amunay nakabiktima kay Samson. Nakabiktima kay Samson. Magambal ta pride, anger, ano naman anger ang sunod sini anger eh. Okay. So amunay ang tao biktima sini ti aton makita mga kauturan ang aton nga nasyon subong no
0: grabe
1: kung aton mabalaan ang aton nga kalibutan subong dag indi ma intindihan pero ini tanan nagapakita sang strongholds ano to
0: kalaptan ang imo ginasaligan
1: o sang aton nga kaugalingon nga sa diin may ara kita danger nga madala kita sa pagpakasala bala kung amuna ang aton padakuon sa aton nga kaugalingon.
0: Yes, and that's correct. May isa pa gin nga ako nakita diri nga punto lang pwede pero kay Samson ginahambalan siya pero ti gapati gid siya nga pansya dakos gan siya pero ang kadamo sang nagambal nga si Samson kusog sa ibabaw but below the belt dira naman na iya weakness na di amo na kung isa may kita may amo na nga we think we are strong but on the other side kadako galis ang atong weakness. We don't have much time sa pag-dwell sa atong nga Monday. Tuesday, Doc Ruff, the law. Ano ni siya naman ang punto diri? Nga kanami nga isa siya kasalaming, isa siya ka-eyeglass. Ano ang buot silingon siya?
1: So, hindi ko pa mahambal ang law, no? Balik ko anay, ipundar ko anay kadali, no? Nga, ang tao matingala siya nga, pwede ko man tapnan ang tanan nga alagyan sang sala. Mata ko, di ba? Ang mata, di ba? Siling sang aton leksyon, kung pwede na lang, doon ang kamot, at ang kakaon ng mata, para hindi ka makasala, bala? So kung mag-amuna, may majing ko ang tao, no? Hindi ko makumpol ang tao, magulag ang tao, ang nila niya, bimaon doon, para lang hindi makasala. Pero hindi na mo ang solusyon eh.
0: Yes.
1: Hindi na mo ang solusyon sa Biblia eh. Ang kasuguan na karon, amuna ni siya ang nagahatag sa aton explanation. Kung ano gid bala ang sala. Kaga kung ano ang nahimo ta nga mga butang nga sidiin nagpahilayo sa aton sa Ginoo. Amuni daw mirror o siling padari daw
2: glass,
1: eyeglasses nga sidiin makita natun ang kung ano kita, no? Kaya ang tao, amo na siling bala nga, ang tao matingala nga, ginatry ko man ang tanan. Pero nga ang, amo lang ko ni Gyapon nga, madala lang ko Gyapon. By looking at the law, pinagi sa pagtanaw sa law, sa guan, maintindihan mo kung nga, tungod kay ang rason sa aton nga by Biblia, ginpapalayo ka sang sala sa Ginoo pinaagi sa pagsupak sa kasuguan.
0: Yes, and that's correct. Ang before na ako niyatag sa imo, Sir General, ang ako na nakita sa Doc Ruff, nga ang kasuguan bala, ang kasuguan hindi makaluwas.
1: Oh yes.
0: Hindi makabulig sa aton. Hindi makaforgive. Hindi makapasaylo. Ang kasuguan, the more we see the law, the more we become, we see ourselves as wretched. Nga daw makaluluoy. Kaya ti, we cannot meet the standard. Or at least, hindi lang kita nga, dra lang. Because there is something that we can, that will help us, to help us in our wretchedness. Ang aton pagka abo, pagka lunang sa tubangan sa Ginoo.
2: Pastor, no, mga abyan, ang sala gidagali, amo ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Kaga, at ang makita nga nakasala kita tungod sa kasuguan. Mga kauturan, balikan ko to ang punto ni Pastor Carrado, no, nga ang kasuguan gali, ara na sa langit before pa nga nag-abot ang kasuguan.
0: Naging sulat sa po. Sa...
2: In fact, mga kauturan, ang Ten Commandments, amo ang expression sang prinsipyo sang kasuguan.
0: Yeah. Sang and character of God.
2: Character of God.
0: Yes. And that's yes, Doc, you have some more.
1: Tungod kay ini... reflection sa sang karakter of God, meaning to say, ang kung ang Ginoo balaan, ang kasuguan
2: balaan.
1: Kung ang Ginoo putli, ang kasuguan putli. Meaning to say, pinaagi sa paglantaw natun sa kasuguan. Dira natun makita nga hindi ta angayan, no? Sa atubangan sa Ginoo.
0: Hindi ta takos.
1: Hindi kita takos. Namin ngayon lunggo. Hindi kita takos sa atubang sa Ginoo. Tungod kay nakita ta nga daw kalayo man sa aton nga ginahimo kung i-base na natun sa kasuguan.
0: Correct.
1: Ang mga klaro nga kasuguan siguro, Dok, okay lang. For example, hindi ka magpatay daw. Makambal ta, balaan ko niya. Well, makapatay. Pero kung i-detail ni mo ang mga kasuguan, hindi lang patay nga literal ang kasuguan. Sumala sa, what? So, ang pag-hate ni mo sa imo isig katao,
0: patay na.
1: Is somewhat like against siya sa character sa news. Ti, subungan ni, kalisod gid bala mga utot, no? Bisa maglantaw ka lang balita. Doga init ang ulo mo, apin init ulo mo sa kalaban sa konsek kung may political alliance ka, diin ka mo, may political, ga init man ang ulo mo. So, hindi, kung sa kwanpan, do kalayo lang yun sa aton nga kinaiya, labi naging kung aton i-detail ang paglantaw sa kasuguan. Amo na siya, Pastor. Kag sa sumala sa mong gihambal kagay na, hindi actually ang kasuguan. Amo na ang mag-ayo sa aton. Mm-hmm. No? Di, kita ta, may sayop ta. Kita ta nga may mali. Here comes a solution.
0: Yeah.
1: Hindi ang kasuguan.
0: Hindi ang kasuguan. Because the law cannot help us.
1: Yes.
0: It will just point us. Mm-hmm. Nga kita makasasala. Mm-hmm. You are wretched, you are helpless. Mm. Yeah. Now, Saturday, Wednesday. Yeah. The law and the gospel. Balik ko sa imo daw.
1: Before na kun ihatag ang gospel, gusto ko intindihon nga ang sala, mga kauturan, hindi lang ang paglapas ng sugo. Mm. Although, may ara nga teksto, damo isyo na sa church nga, ang only definition of sin, ang paglapas sa sugo. Mm. Pero ang sala, duha ka klase. Ang sala, amo ang separation from God. Pag-separate halin sa Ginoo.
0: Sa Ginoo.
1: Ang resulta sina lapas sugo. No? Sa aton pa, kung lapas lang sang sugo, Pastor, pwede nga ang solusyon, ikip ko ang sugo. Mm. Di ba sa logic? Mm. Pero, kinanglan duha ang definition eh. Pagpalayo, sin as a separation from God, pagpalayo sa Ginoo. And then, ang resulta, lapas sugo. Mm. So, karon kay naglapas na ko sang sugo, ang solusyon amo ang pagbalik kay Jesus Christ. Nga mo ang solusyon sa paglapas. Mm-hmm. Kay ang resulta sa pagpalayo, lapasugo. Mm-hmm. Sa aton pa ang himuon ko, magpalapit ako para ang resulta niya tumansugo.
0: Tumansugo. And that's it. Oh. That's correct.
1: So ang pagtuman sang sugo, ini tungod sa na-restored na kun nga relasyon dira sa Ginoo. Pinaagi sini ang pagsunod ko sa kasuguan, okay, nga nagdulong sa akon sa kasuguan, nga nagdulong sa akon kay Kristo nga mo ang solusyon sa kasuguan, hindi pinaagi sa akon kagulingon nga bulong binuhatan.
0: Binuhatan.
1: Apan ini pinaagi sa gospel o kun sa grasya nga gihatag ni Kristo. Yeah.
0: Hindi sa atong kagalingon, sa ilong ko pa, hindi sa atong kagalingon paghimudos, our struggle.
1: Hindi na ko nakabalo. Himudos.
0: Himudos. Yes. Struggle. Oh. Atong nga, the way we do self. Yes. Himudos. Yes, Sir Jende.
2: Mga kauturan ng mga Abiano, may nakita ko doon sa atong lesson, kay ang atong Ginoo, gugma siya. So, therefore mga kauturan, kay ang atong Ginoo, gugma man, ang iya nga kasuguan, gugma man. Mm. In fact, love is the fulfillment of the law. Mm. Kag damo nga tao, mga pastors, nga iban mga kauturan, mga aton mga amigo naghambal nga ining law kag gospel nagbatok sila kuno. Pero hindi mga kauturan in the Bible sense, because God is love, the law is love, and the gospel is also
0: love.
2: So mga kauturan, kung aton palanggaon ang Ginoo, kung palangga ta ang Ginoo, aton tumanon ang iyang mga kasuguan. Kay tungod sa aton pagkalinuwas, sa aton nga grasya nga nabaton kay Ginoong Hesus, amo na ang magadulong sa aton nga magtuman kita sa iyang kasuguan. Kag isa pa mga kauturan, kung kita nagapalangga sa aton Ginoo, aton tulokon ang iya nga gimbuhat dito sa cross. Ang pagsalbar niya sa aton sa kamatayon.
0: Yeah. Mm. Doc, before ako nabalik sa'yo.
1: Yes.
0: Ang standards ng law, sa kasuguan, hindi mo yan mabuhinan. No? It remains right there. The fact na it was written in the stone, pero minti na yan. So, hindi nato niya masalingan, Lord, pwede mo buin-buinan ina para nga malabot ko. Mm. Pwede mo nga i-lower kamay.
1: Yes.
0: Para nga matuman ko. No. Mm. The standard law remains.
1: Mm. Yes.
0: Yeah. But the thing is that we have to meet the standard. Pero hindi natin makimano ni. That's why the gospel comes in. Mm-hmm. Amo na siya ang pagpalansang ni Kristo sa cross. Because Christ will fulfill the law. Siya ang makabulig sa ato. So through His sacrifices, sa iyang pagkamatay sa cross, we meet the standard, the demands of the law. Yes, no.
1: Demand of the law.
0: Yeah.
1: Tinadumduban ko ang sanctuary. Nga ang kasuguan, ara sa most holy place.
0: Yes. Mm.
1: Nga na ang Ten Commandments bala.
0: Oh, yeah.
1: Nakasunod sa Ark of the Covenant. Nga dito. Mm. Kaya nga ginadala ang dugo dito.
0: Gani. Oh, yes.
1: Nakalin sa gawas
0: pala. Wow, kanami sinangapunto.
1: Ang akong, kapag hambal mo pala, Pastor, demand of the law.
0: Mm.
1: Kaya ang isa sa mga works ng law actually is to demand our blood.
0: Our blood. Mm.
1: Kaya because transgression of the law means death.
0: Mm.
1: Meaning, kamatayon. And that is death penalty, seryoso. Death seryoso. Penalty.
0: Yes.
1: Meaning, ginademand niya ang blood every day. Once makasalata, every day, ginademand niya ang blood. Mm. Therefore, ang gospel amo ang solusyon. Ang dugo
0: ni Kristo
1: dito sa sanctuary. Mm. Ang dugo amo ang solusyon na matabunan ang demand sa kasuguan. Yes. Nga ginawisik mo sa babaw, wala?
0: Masatisfy ang
1: sa mercy seat, nga nagatabon sa Ten Commandments, nga ang ginawisik dito, tungod kay ang kasuguan nag-demand sa blood. Pinaagi sa pagwisik, matabunan, masatisfy ang demand sa blood, maluwas ta. Kag makaangkunta sa kaluwasan, kabuhi, kay halin sa aton nga pagpakasalam.
0: Yeah. Dok, akong dugangan, ang dugo is life.
1: Yes, dugo is life.
0: Kada kita tas ang dugo, mingidlis na kayo because that's life.
1: Mm-hmm.
0: Kita ta dugo sa dalan, that's life. Tia muna, ang demands ang law is life.
1: Yes.
0: And then that life is the life of Christ. Ngagin, kita tanin na mo. Atong tanin na dugo mo. Mm-hmm. But to make it easier for all of us, iti ang Ginoo, wala pinilian niya.
1: Mm.
0: Hey, kung ato na niya, iti selective lang eh.
1: Mm.
0: Ato lang niya ang gusto nga maghatag sa ilang dugo.
1: Mm.
0: But Christ did it for us because that's for everybody. And that's the gospel. Mm. The gospel is non-selective.
1: Mm.
0: Bata, tigulang tambok, maniwang dato, dunahan. Yes, it's for everybody and that's the gospel.
1: And lastly, without the law, kung wai ang kasuguan, hindi mag-abot ang tao kay Kristo.
0: Yeah.
1: What I mean, kay ang kasuguan sumala pa ni Pablo, amo ang nagadala sa tao, gatudlo sa tao sa kay Kristo. Muna ang ginhambal nga, Christ is the end of the law.
0: The law.
1: Kay nga, once idulong na sa kasuguan, ang isa ka makasasala kay Kristo, mawala na ang condemning power,
0: yes,
1: of the law. Because that person is united again with,
0: yes,
1: Christ.
0: The law becomes helpless.
1: Yes.
0: And that's the point. Kadimanda siya. Pero once ara na si Kristo, ara ng dugo iya, the law will surrender.
1: So, amo ng beauty sang law ang
0: nagasal.
1: Hindi pwede, siling mo kayo na wala. Hindi pwede
0: bulagon.
1: Doon mag-asawa.
0: Mag-asawa sila. Oh. Wala na, ubos na itong panahon.
1: Ay, wala
0: oras. Yeah. But grabe ka. Damo pa. Knowing and doing. And then, Sir John Deloitte, imo na yung closing tape. Mm.
2: Akong diri ipunto no ang Juan 18:3, no? Ang hambal diri nga. Amo ni ang kabuhi nga wala katapusan. Mm. Nga kita, aton hibaloon ang aton nga Diyos, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Ako nakita diri nga punto mga kauturan, kung aton gali nga balon ang aton Ginoo, kag ang aton nga manluluwas nga amo si Kristo, makaagum kita gali sing kinabuhi nga wala katapusan. So mga abyan, no, ang akon sini nga pagpangabay sa aton nga mga kauturan nga nagapadayon nga nagasubaybay sini, ang sala gid man gali, delikado man gid, makahimo sa aton na mahulog kita, mapalayo kita sa aton na Ginoo. Pero ang kanami lang, ang aton Ginoo naghatag sing solusyon. Amo gid ina, mga kauturan, ang pinakanaming abalita nga si Kristo nagpakatao, nagpakamatay para sa aton nga mga makasala. Para nga imbis kita ang mapatay, si Kristo ang nagpakamatay.
3: Yes.
2: Nga imbis siya ang mabuhi, nga kinabuhi nga wala katapusan, pinaagi sa iya, makatagamtam man kita, pinaagi sa iya, sing kinabuhi nga wala sing katapusan.
3: Amen. Doc Rap.
1: Hindi ang tanan nga siling Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa maay.
3: Yep.
1: Sumala sa Mateo 7:21. Pero ang nagahimo lamang, yes, sa kabubuton sa amay.
3: Amay.
1: Sa title pa lang, Knowing and Doing, parehas sa Law and Gospel, inseparable man ni sila.
3: Yes.
1: Hindi pwede nga nakabalo ka nga wala mo ginimo. Mm. Kay kung nakabalo ka nga wala mo ginimo,
3: pero against mo, sa lagya po.
1: Mabalaan lang, wala lang.
3: Mabalaan, wala lang.
1: Diba?
3: Nothing, nothing.
1: Hindi pwede nga himuon mo nga wala nakabalo, wala kakabalo. Muna nga kinanglan sabay gining duwa.
3: Yeah.
1: No? Hindi gini pwede pang mawala daw gospel kag law pa ni siya.
3: Yes. Damo sa mga tao nga nakaibalo, pero wala gayo mo.
1: Oh.
3: Akon nga tatay, yampro ko gin, sorry lang gin. Mm. Akon tatay, hindi ka manigirilyo ha. Mm-hmm. Kaya hindi namin, pero siya ka panigirilyo. Amak mo na. Damo sa mga tao nga nakaibalo nga hindi maayo. Ara na gina sa pakiti nga it will kill yet baklon gya po
1: because smoke, there is yeah. Smoking is dangerous.
3: Dangerous. Sigurili gya po na despite nga it has been proven and tested, had been said several times, yet ang tao makuan. Tiyan mo na siya nga ang kasuguan is the same. Ang pagsunod naton sa Ginoo is still the same. Iba ang knowing God than doing the gospel.
1: Mm. Yeah. Mm.
3: Even though nga hindi sila separado, pero kung isa lang, wala agad pulos. Wala agad pulos. You have some more, Doc, last take ni mo.
1: Sa atong leksyon, no, mga kauturan, subong simana, kita nagpasalamat. Ang mambal ko lang na sa gihapon ang sala misteryoso nga nagkinanglan sang misteryoso man nga maluluwas. Kag pinagi sa aton pagtuo nga naga buhat kada adlaw, pwede naton malikayan ang pagpakasala.
3: Yeah. Ang standarte sang langit hindi pwede mabuhinan. That's why si Kristo nagkari kay hindi naton malabot ang langit. Siya mo ang nag panaog diri, agudto nga dalon kita niya sa langit. And that's the point. By ourselves, we cannot go to heaven.
1: Yes.
3: Yes. Ang heaven, hindi man pwede nga ipanaog diri. Amun na siya makatanong. That's why, ang si Kristo na naog, agud nga kita may chance. Okay, kabay pang, atun will take advantage of the gospel, ang pagpakamatay ni Kristo sa cross. Agud. Makita kita nga matinumanon sa kasuguan sang Ginoo. Sa hindi pa si Doc Carrado, mga kauturan magpangamoy, aton liwat pa salamatan ini aton nga mga sponsors nga wala sila mga kauturan. It would be hard for us to maintain sining aton nga programa ang pagtuon subong. Doctor and doctora, Doctor Irwin and Doctora Rhoda Hardinico, Evelyn Tamoni and Elder Herbert Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John John and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipaspidad, Luria Marlubel, Hirota Lurin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope, Balijong. Yes, Pastor.
1: Magapangamuyo kita. Amay nga balaan. Tagiyas ang kaalam, nga imong ginpahulam sa amon. Kami amay nagasalamat sa imo, nga ikaw sa gihapon nagahatag sa amon sang mga pagpahinumdum. Nga sa diin na kami amay kinanglan magalantaw sa kasuguan para amon makita ang refleksyon ang amon nga kagulingon. Kag amon ma patyagaan ang amon pagpanginanglan sa pagpalapit nila sa imo. Kabay Panginoo, na ikaw padayon, na mag-bless sa inyong programa, kay Dr. Tomado, sa iyong may panglawas, padayon nga mag-share sa mga lessons every week. Kung man sa mga kautura, bless tanan ng mga sponsors nga nagapadayon sa pagsuporta sa inyong programa. Nga ining programa padayon nga ma-air pinagay sa kahanginan sa mga sa radyo ug sa Facebook ug sa ibang pang social media. Salamat Ginoo sa imong pagsabot sa imong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.